0: basta taga-Nabas. Nagatabok yun, una adlaw-adlaw sa Boracay, bisan magaing kuno ko na matro pamatsyag, para lang nga makakita. Siguro kamo nagapamati nga mga ginikanan, may mga unga, no? Side man naton siguro kung ano kabudlay makaroon do pagpangabuhi. Kaping kung rimong unga baga nag-eskwela na, no? Agmaabo sanda mga tatluwagi sa college. Sambilog pa ni sa college, ribay, batsyago ni mo ro pag-adjust ni mo it budget, di ba? Ay, ga-budgeting ka mo ko eh. Kung sa mga Tagalog pa, kanya-kanya at diskarte, no, sa pag hugot ko anda nga sinturon, ba o sinturon, di ba? Kung paano mo ron ma, matunga ro ginakita mo everyday, no, para pang sustain sa inyong pagkaon, bill sa inyong mga bagayran, kuryente, tubi, ano pa nga mga agamutan una, and then sa ginapangayok imong unga pang bayad to sa maskwelahan, di ba? Kapin kong mga pit na lang ro exam, and then may lang ang mga school nga nagapangayok gitbayad, dapat impasan gito niya ron nga bagayran. No. Tigalitik man kiro, ugo ko rin nga ng vendor bilang nanay. Dahil alauna pasado, kung manong alas dos yun, ay sa video nga na makita mo, alauna 50. Wag hapon maubos, rana nga baligya. Araw nagkagalit, you know, naging nagugusan, sanda ko auxiliary police. Gusto na lang daghon una sa suki na naagod nga maibaligya. Agod mangakman ba ro tawong maikabakal? Although nga, sa itimaw nga bawal, ag unang-una, sa itimaw nga, why not permit? Dahil nga ni nga expired yon. May certification ko na rin, may health card, huwag ma-renew, dahil nga ni nga, uwa man ni kwartang inog-renew. Dahil nga ni nga, hosto na lang na ibayad sa eskwelahan o ginakita na everyday. Unahon, ginatanana na ng unga ka ron. Okay, aron doon nanay o. No? Aron doon, nakipag-ubugan na naman na ninyo. Ay, nasakit yun, ima, ay nag-aob ko na si Kika to, ay nahadipago, ima, ay pagbira na may persa. O aron yung buo lang ko mga auxiliary police, o. Oh, intindihan ta man kung tanong mga auxiliary police kasi trabaho ta nan daron nga mag-implement, mag-enforce itay ka nga mga municipal ordinances. Una sa Malay, o oh, ano binabira-bira na, oh, sa mga nagapamantaw sa Facebook Live naton. Ano, ginabira-bira na? No? Tinanaw man kiimaw ko mga tao na sa libot, mga turista, kibot man doon, o oh, nag-take video lang dahin doon, agad makita nanda kung ano matutod nga nagkakanabo. Hmm. Yung kumpis ka kira ng baligya, mga so matotal ko nung tanan-tanan, mga 1-5. Ay rin alsada man lang ko nung nandaron. Okay. Hararo interview natin, pamatian ta, sa 57 ka partner umpisa, para makatukod na natin yung oras. Ay mababa rin ba yung nanay nga nga yung pag-istorya kung ano nang kananabo to ko Martes. No? Ag ano rin ang pangabuhi rin. May anong mensahe kay Mayor, no? Fromy. Kabay pa nga maksunan ni Mayor Fromira nga hindi man tayo itolerate do mga maura nga nga saga. Kung tayo pero aksunan naton although nga sanday taga Nabas ra. No. Aksunan ng daro yung problema para nga may win-win solution man baga. Mga K-5, pamati naton do pahayag ni Marites. Marites lang ang apelido kasi si Colendres, Marites Colendres. Ato niya pamatian mga K-5.
1: Foro de los Pueblos.
2: July 20, sir.
3: Mm-hmm. Tapos, mga anong oras
2: July,
3: to, ma'am?
2: July 21, sir. July 21 yun. July 21.
3: Oo.
2: Mm-hmm.
3: Tapos?
2: Ay, umpisa na yun, sir. Kaya, nung unang, ano namin, baba kami dyan sa La Carmela, naglalakad kami papuntang Station 1.
3: Mm.
2: Ngayon, hindi, ngayon, naginto kami dyan sa may pisto ng, sa suki ko.
3: Oo.
2: At kami ni Sir Vargas doon sa gilid talaga sa gilid ng suki ko doon sa gilid na yun.
3: Anong station doon? Sabi niya sa inyong lugar sa Boracay station ano?
2: Station 1 na yun sir, sa beach na talaga yan pero sa pinakagilid talaga ko yan sir.
3: Oo. Ano yung pwesto ma'am? Pwesto ka o roving ka? Nalibod ni mo?
2: Dati sir nung ano pa nung season na yun nagapistola ako pero temporary lang yun sir. Temporary lang kasi naawa din yung may-ari na yun na doon kami ginapapisto dahil dati nga ba, dalawang beses na yan na ginawa niya sa akin.
3: Mm.
2: Kaya nga sabi niya, noon, Yung sa ambal nga na sa ako na dati ka pa. Mm. Kaya nga ambal na, sir, pasensya lang ani ako sa kaya lang gid. Ay, kailangan ko lang ang kwarta ng ngaya ay exam ng anak ko. Pagbigyan mo lang ako, sir, ambal ko sa ana. Mm. Ay, wagid sir, paglakad namon sir, gin abangan lagi na kami at ginbuol na na ang mga paninda. Doon na yun sa pag butang for it basket. Yun na yun pagbirabira na sa akon.
3: Anong oras doon? Anong oras nga ni?
2: 9 yun sir, 9.
3: So ibig sabihin ay kakaumpisa mo pa lang itbaligya una sa isla.
2: Kakaumpisa pa lang talaga yun sir. Anong piraso pa lang talaga ang nabawas noon?
3: Okay. So dati kung galit nana nga gin apprehend sa first offense, ano ka to na tabo, natikitan ka or kano ang warning ang gid?
2: Ano yun sir? The warning na yata doon, warning na ron sir. Kaya malakon. Siyempre sir, sa paghanap buhay kaya na ako niya sir, ay kulang gid ba yung akon kita yan alang-alang sa mga anak ko, kulang gid kaya ambal ko sa anak at noon sir, pagbigyan mo muna ako ngayon sir dahil wagid ako panglakad ngayon ng pang ano niyo sa health card certification kita ko kulang ko gid na
3: pang-renew kulang talaga.
2: Wala gid lang sir kasi sabi ko sa ana sir, tatlo ang college ko sir, dalawang high school ko, isa ka elementary, iwan ko man yan sir. Pero pagbigyan niyo ako, nangayo gud ako sa ana at nang pasensya. Wag gid sir, ginbuol kita na ng paninda karan sir.
3: Okay. So pagbuo na naitabaligya nimo na pagkuha na gintikitan ka na dayon ang pilar ticket na na.
2: Pangalawa na lang sir, pangalawa kaso sir, ang July 21 ay nag-addto kami to sa opisina, ay tikitan dada ko. Karon ay nagpaabot man kami to sa opisina, ang akon magurang lang andang itikitan. Ay ambal ko sa anak kon sa akon magurang lakon nang hambala din to ang si sir na kun pwede kasi sir, wa pa kami kapamaho yun, sir. Wa kami kahilabas. Ay nga mong pagkaon, sir, nandun sa box ng kakanin nilagay namun. Imbutang namun kanin sa ilalim ng mga kakanin. Ambal ko, sir, pwede nang adunan mo ay mo atong pagkaon para makakain ta. Ambal ko sana. Ginsulod ng ate ko doon, sir, kung pwede, sir, kunin mo namin yung paninda para malako namin, para kung mabinta namin to, ibayaran namin yung 3K. Ayan, sabat nila doon, sir.
3: 3K? 3,000? 3,000 pesos ayun, yung penalty sa inyo?
2: Oo, sir. Oh. 3,000.
3: Okay. So, sa part nyo, ma'am, aminado kayong hindi kayo nakapag-comply ng mga requirements or permit para makapagtinda dyan sa isla ng Boracay, yung health permit and certification na inaalaw kayo ng LGU Malay.
2: Oo, sir. Oo.
3: Meron ka sana kaso expired.
2: Expired na ron, sir. Ay, sabi, arang gani, sir, akong ginambal, ay kulang ako galing sa budget. Ang akong kita, kulang pagid. Kita ko, sir, sa isang adlaw, 1.5. Kulang pagita na, sir. Kasi sa 1.5 na ron, sir, bawasan ko parang sa pamasahe, sa pagkaon.
3: So ang limpyo nimo sa isa sang adlaw 1.5, so minus paro transportation, pagkaon nimo ag siyempre kapital pa nimo.
2: Oh, ayun sir. Tapos sir, yung ano na yun sir, ang 1.5 naman yun sir, ibalik namin na munto sa amon ginarsadahan.
3: Oo.
2: Eh karon sir, inakon kong tang 21 ng hapon. Pag uli ko dyan, ang mga anak ko, sir, udyan lang gid sa balaywa, naka-exam. Kaya wagid ako kabayad sa exam, wala ko padala sa kanila. Nung ko nag-bullet blatter sa police station sa La Carmela, ay tawag ako doon ng ambal ng asawa ko, padalhan mo ako ng pera. Kaya ewan ko lang sa kanila yung ambal ko, wala agad ako kapira-pira ngayon, wala ko ipadala sa inyo. Kay akong paninda na buol, wala ko pa ipadala sa inyo. Iraman nyo na lang kung gusto mo muna iram doon, kung may magpa-uram, uram ka na lang. Abaw sir, pag-abot ko, nakauram akong asawa sir, wag kita na mairaman bay sa aming mga kapitbahay to.
3: So ano imong kwan, ma'am? Ano imong kanera trabaho para masayran bagbabatian ko aton yung mga aklanon kung ano inyong ginagyan na daw adlaw. So early in the morning, ano ano ras ko gubugtaw ag ikaw go bright do yung mga kakanin nga gilalako mo, ma'am.
2: Pag umaga ron, sir, magising kami alas 2 or alas 3. Karon akong asawa ang mag-adto to sa pinakapuno. Tapos ginachat ko na alas 3 sa kukunin na ng asawa ko. Ngayon, kuha na ng asawa ko. Pag alas 4:30, sir, alis na kami niyan papuntang Katiklan.
3: 4:30 ng umaga.
2: Ha?
3: 4:30 ng umaga.
2: Oo. Pagdating doon, sir, sa Katiklan, sakay naman kami ng bangka papuntang Kagban. Sakay naman kami, sir, ng pagdating sa Kagban, sakay naman kami ng 8-trike. Baba na kami doon sa X-Station X. Kaya doon kami gababa din talaga, sir, sa X-Station X.
3: Kasi
2: mga...
3: Pero imo abing paninda is kakanin, ruan nga oras nga madahog, morning imaw, no? Siyempre, manami sa pamahaw.
2: Oo.
3: Okay.
2: Hanggang ano lang sa ran, sir. Kung tutusin, sir, ang kakanin na ran, sir, hanggang alas 10, alas 11 lang. Pero, yun nga, mga alas 2 na sila nagsabi, nakukunin namin yon ang mga paninda. Ang balakon sa anda, sir, hindi na po yung yan, sir, mabinta dahil hanggang alas 10, alas 11 lang ang binta ng kakanin.
3: Oo.
2: Ang balakon. Hindi naman yan, sir, kunin na doon sa opisina nyo. Kaya pirito nyo pa kami, sir, pabayaron ng 3 mil. Wala gid ako, sir, pang bayad dyan. Kahit anong sabihin sa akin.
3: So,
2: wala ako talaga pang bayad dyan.
3: So, 3K, makabayad ka 3K, ibalikin mo ro baligya mo nga to.
2: Oo, sir. Kung may kwarta lang
3: dahil. Okay. Datong baligya ni mo, datong ginbuoki mo, gin-confiscate it the auxiliary police, pila pa to kung bakunta ng tanan, gaabot pa to 3 mil?
2: Five lang to, sir. Ma-1-5 kasi. 1-5 ba yung akong,
3: capital.
2: Ano, 1-5 man to, sir eh.
3: Oo, diba? So, butang bagon, pag gin-kan pa to, gin-bayaran may mong ticket, so logic apat another 1-5 kasi 3K kay mo lang ginapabayad.
2: Sir.
3: Okay.
2: So,
3: oo. So aside kay mo abo nga mga nagabaligya man nga pareho kay mo na nga may mga expired man do anang certificate or andang nga mga health card.
2: Opo, sir. Abo gabaligya to sa bye-bye, sir. Halos walang permit, walang health card. Samantala ako, sir, gabula ko to sa andang opisina. Tapos, nagambal pa si Sir Vargas. Pero, sa ngayon, sir, ha, expired yung ano ko, yung mga health card ko at permit. Kasi nga, wala nga kapira-pira. Ngayon, sabi si Sir Vargas katukang July 21 na piki daw yung certification ko tsaka health card ako. Paano nangyari yan, sir? Hay, nagbayad ako doon sa opisina ng Malay. Paano nangyari yun, sir, na piki yung certification?
3: Ito ka nang bayad sa NGO Malay sa mainland?
2: Oo, sir. Oo, nilalakad ko talaga yun, sir. Kumuha pa ako ng mga police clearance, sedula, barangay clearance, para makalakad lang ako ng andang ginausoy sa ako na ano, ng
3: okay.
2: Certification, barangay clearance. Kato, sir. Nalakad ko na yung papel na ron, ginbawalan bagyapong ko to sa Beds Mablaco. Kaya nga, kasi daw, kailangan pa daw ng MIOS permit. Ngayon, tapos na sir, imbagani kami pagbigyan doon ng MIOS permit dahil ito lang ang aming paninda. Tapos hanapan nyo ako ng MIOS permit. Ito ang magta-utuloyor, ambal ko. Kay sir,
3: oo, ma'am umano nato, no? Ulitin natin, ma'am. So, may mga certification kang hawak and then health card, kaso lang, no? Expired. That's why tinikitan ka ng auxiliary police. Kaya tinikitan ka ng auxiliary police kaya, dahil expired yung mga papers nyo, dokumento.
2: Aron sir.
3: Kailan pa expired, ma'am? Kailan?
2: Buhay na yan, sir. Mga 2005 na ako nilalakad, sir. Isang dagon man lang, sir.
3: 2025 pa? Last year?
2: last year lang.
3: Ah, so mga ilagay natin mga halos mag-iisang taon na na-expired.
2: 2025 na kung ginakad. Ay, ngayon lang, isang dagmatal ko na, sir.
3: Why ko lang hambal ka na nga, be, kung lang, sa ding adlaw lang, tomorrow lang ay i-process ko na ra para hindi agod hindi ninyo mabuang paninda dahil siyempre ginalasada man lang ninyo ron ag kung makaginan siya doon malang inyong kita eh di ba nagpakitloy ikaw sa auxiliary police na to kay Vargas.
2: Opo sir, opo sir, opo sir. Kaso yun nga ang ambal niya sir sa akon dati ka pa kaya nga ginsagot ko lang imaw sir ay nagambal pa mo sa akon na garason ka pa. Ambal ko sir, ginsagot ko lang ang hambal mo kaya nagrason ako dahil kailangan kaya nga nagambal ko sa imo kung pwede sir pagbigyan mo na kami. Nagkita pa kami yan sir sa Station 1 doon sa dulo. Ambal ako ginsit kami dalawa noon pero okay lamang yun tingnan lang na akong ano certification at health card. Tapos ginsita na yung ko. Tapos ginambal ko imo sa ana sir. Pagbigyan muna kami kaya sir git. Kay off season sir. Ayaw ang kita mo nalibot it ng among paninda na ya para maubos lang. Kaya walang halos customer. Ginlako lang ginamon niya sir para lang ginamon. Pero yun sir, nagkataon na nagkita na kami kang July 21 at tuturon ginano ginanako ron. Gintikit, ginambala na sa ako na idali dyan kay tikitan nung kita. Kaso sir, sa sobrang ano ko lang sa gaoy ko na kaya nagwala ko talaga sa ano sa akong ano pag bira-bira noon daw na ano bala ko sa dahil naghahabol ganang pambayad sa akong unga gani sa exam.
3: So in short ma'am, nagpilit ikaw itbaligya dahil although nga side ni mo nga kwan ka doon nga wakait gakigo nga document dahil rin mo lang punto ay sige lang, importante, may ginansyahon ka para pambayad sa mga bayran iti mong unga.
2: Oo, sir.
3: Tapos doon para natabo.
2: Oo, sir.
3: Okay. Ma'am, kung ka pamati, abis si Mayor Fromy Bautista, no? Ano yung mong gusto may paabot man bilang vendor man una sa Malay? Although taga Nabas ikaw, di ba?
2: Okay, sir.
3: Imong gusto ipaabot kay Mayor, ma'am? Imong mensahe, abi? Mensahe mo ma'am kay Mayor Fromy it Malay.
2: Okay sir, okay. Good evening Mayor. Ako po si Martis Colindres. Ako po yung nag-viral na ron na ginsita ni Sir Vargas. Kung pwede lang po Mayor, ang hingi lang gid ako sa inyo ng pasensya kung nagawa ko man to na sa pag viral hay sana mapatawad niyo ako at kailangan ko lang gid ang aking pangangailangan sa mga pamilya ko dahil ako lang gid ang naghanap buhay wa gid halos trabaho ang asawa ko Mayor, pambihira lang ko sino ang gawatawag sa kanya hato lang gid makatrabaho siya. Tatlo ka college ang paaralin ko, Mayor. Tatlo, dalawang high school at isang ka-elementary. Sana, Mayor, maawa ka naman sa akin. Patawarin mo lang ko sa mga ginagawa ko.
3: Oo. Agbuligan ka mo nga makarinyo sa inyong permit. Eh, mga pilat, gastos ka rin, ma'am?
2: Hindi ko alam yun, sir. Kasi malakad pa kami, mabol pa kami sa mga, ano, mga police clearance, sedula, barangay. At maano pa kami ng health card. Siguro siguro ran sir, mga 2,000 siguro.
3: 2,000 oo. Sige, i-try na to na si Mayor. Si Mayor James Solano, yung mayor na sa Nabas, no?
2: Oo po sir.
3: Oo. Ay ba si Ma'am Bauri ba? Manit ito ka mo nagbaligya baga sa Katiklan, no? Manit sa Nabas abimana sa Banwa kung tinda, gabaligya man ka mo?
2: Opo, sir.
3: Una sa Nabas?
2: Sa Boracay lang po kami nagtinda, sir. Wala gid po sa Nabas.
3: So, dahil ito mabaskog, no?
2: Kasi po kasi ang pinakabaskog, sir, kung maraming tao.
3: Huwag man ikaw, ma'am, na alin? Pag bira-bira niya, nasakit ikaw ni Sir Vargas. Anong full nasakit ka to?
2: Lang, sir. Yung paa ko lang, sir, namamaga lang yan, sir.
3: Yeah. Dahil?
2: Namamaga lang. Sir?
3: Dahil ano, napaka na?
2: pagbira na konser ng baksay na ano ta konser na bagsak ta punto sa buhangin.
3: Ay, okay. Oo. Ano full name ni Sir Vargas?
2: Sir?
3: Ano full name ni Sir Vargas?
2: Ano nga
3: full name ba? Good ma ko na ton. Good ma ipacheck na ton to sa LGU, no? Kung sino, ano ba nga kwan? Full name? Hindi na ni mo matandaan. Sige.
2: Napala yun, sir. Si Chino Vargas.
3: Ah, si Chino Vargas. Oo. Kwan imaw, auxiliary police. Malay, auxiliary police.
2: Hindi ilang police, sir. Hindi police lang. Ano lang siya. Siya ang supervisor yata ng, ano, ng...
3: Auxiliary.
2: Map.
3: Oo, map. Malay, auxiliary police.
2: Opo, sir.
3: Oo. Sige. So at least ma'am, ipaabot na ito sa local government unit daya it malay. Basi kami anda nga pwede maubrakin yun, no? Dahil kamo man ay sa manaton po brigade nga lang gustong kumita malang man sa rin nga pamaagi sa legal. So try na ito ipaabot sa LGU. Ma'am, thank you, Gid. By the way, ma'am, tagin agawan galit mangga nga to. Nakakita mo video man ka to?
2: Opo, sir. Nakita ko rin po yun, sir.
3: Anong adlaw na tabo na to, ma'am?
2: Kahapon yata yun, sir, o kanina?
3: Kanina, ay. Kasi, kwan eh, gusto ko lang ihabol kay mo. Dahil hindi lang gali ikaw makundo ginagawan unat mga baligya, no? Kundi mga bata man ito, no? Mga lalaki nga gabaligya it gin-slice na nga mga mangga or Indian mango, ginpang kumpiskar man, no?
2: Simula nung nahitabo yun, sir, ngayon hindi na talaga ako nakatinda-tinda.
3: Mm-hmm.
2: Wala, hindi ko alam yung kung ano ang ano sa mga bata.
3: Pero nakita mo na video, no? Daw same lang sa natabo man kimo.
2: Opo, sir, nakita sa video.
3: Mm-hmm. So hindi umpisa ka to wala ka nang galing ka balik sa Boracay.
2: Oh, sir. Oh, opo, sir. Opo.
3: Mm-hmm. So ano yung balak nimo makaroon, ma'am?
2: Nga, sir, wala nga ako po nang pangbayad doon sa ano sa mga kakanin dahil nga may utang pa ako doon sa mga sa kinuhaan namin mga kakanin hanggang ngayon.
3: Sa ginalsahan mo nagkautang ka pa dahil ginwakat kinita eh datong adlaw, di ba?
2: Opo, sir. Opo, sir.
3: Sige. Ma'am, basi kun may mga nagapamati nga may sobraro andang nga mga kanuna kwarta, no? Basi pwede mabuligan ikaw. Ba imong gusto ipaabot ka na mensahe. May mga GCash account ka pagod at least maikwan na ton may announce agad kung may mga gusto magtatbulig ay maikwan na ton, ma'am. May magasend key mo.
2: Okay sir. Good evening sa inyo lahat. Kung sino po ang matatagpusoon sa inyo ay kung pwede lang po, sir, ma'am, ay maghingi lang ko sa inyo ng kunting tulong lang, gid, ma'am, sir, pambayad ko lang po sa mga paninda ko na inutangan ko doon. Tapos, sir, hanggang ngayon yung pambayad exam na nga lang, pwede pa na bayaran. Tapos, lalo ba ko lang kautang-utang dahil sa inuwalin ako ng mga kakalin. Hindi na po ang trabaho ko, sir. Dapat mapigyan niyo po ako. Dahil single na rin po ako ng mga inuwaan ko ng mga kakalin. Mati yung anak mo, iniraman ko lang yung pambayad ng exam. Hindi ko pa nabalik ko hanggang ngayon, sir, sa totoo lang. Inutang lang din namin yung ulam namin ngayon, sir. Baog ulam namin ngayon.
3: Okay, Sige, ma'am. Ma'am, i-chat mo ka ko, ma'am, imong GCash, ma'am, para may post na to sa Facebook para kung sino nila mag-flout bulig ay may direkta nga mag-add to kinyo, ma'am. Okay, ma'am?
2: Okay, sir. Salamat mo, sir.
3: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Isend lang ako, ma'am. Isend lang sa aton nga.
0: Naturo pahayag it mismong viral nga vendor, no? Maki-5, no? Na-isend lang natin doon ng... i-announce natin na karang Gcash, ikay kagooy matatatlo tabira ng kuhan isdiyante sa college. Mabudlay kita ka nang makarinyo man kikon tayo. Kuna nakakarinyo man timaw, kaso nga ni, sa gipit kita gid, dahil sa manaton, dumagabakunon makaroon, aside sa mga bayran sa eskwelahan, ay what na na ma-renew ba? What mo makakomply based matasalang inversion? No? Marga nga linibod mo rin at baligyan na sa Boracay nga expired na anang dokumento, no? Certification na health card ka ginatawag. Do auxiliary nga ni ang bako kaina, hindi ba na mabaso da kasi doon tabi naman dato kanda, no? Intindihan, pes kung mga pulis, halimbawa, may mga masita sa nauna. Hay, doon naman dato, bisan turista pala itong bisita, at may mahimo. Ho maton nalipay kita ay nag-adto sa nauna, nagakita kita kanda, pero kung may mga nabaylar ng mga ordinances, ay sa dapat sitahon, agkon madya sige-sige, tikitan yung nagid, like what happened sa ring vendor, no? Era na malaman kung ta kahapon ay nag-try ng git, apisal side mo ng illegal, ay parang kung ta man makabayad ko, mga bayaran ko ng unga sa eskwelahan, ay nagakinahanggan sa ring mismo ng adlaw. Mga K5K, kaguoy man. No, nandang pangabuhi nga na. Alas 8:28 raton yung oras, ag saton ka nga pagbalik, balikan taro, dugang ka nga impormasyon ng balita, matapos siya importante nga mga pahanomdom. Stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalo ng paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C! Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika D.O.V.

0: fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: sa natin ang memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
2: Yonar Virai.
1: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:35 gon daton nga oras sa deng oras sa balita tud katon ite ka nga ditri bayo. O kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga magatian mag-inom ite ka nga ditri bayo.
4: Wow.
3: Ditri bayo may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong gawas. So, dapat tapos itpamahaw or bago magkatugog no? Nagatik kita kamot ite ka nga ditri bayo. Para nga healthy brain kapin sa mga gakaro tugog na nauna, no? Mapabugaw ka mo ni D3 Bio. Rong kampiyon sa suplemento. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist, mga ka-K5.
2: Yonar Virai,
1: Foro de los Pueblos.
3: Well, do, pamilya, nagpabot it mensahe, tagdayang si Marites Colendres, ba, na guoy malalmatanganin kita man, no? Ay, harun-taharun do sitwasyon ko atong maklanon. No? O matod, may ato matabing kinahangan nga dapat sundon yung ordinansa. Pero rin nga nakunta, dapat may mga kahit papaano ahensya at gobyerno, especially mga kanatun una, no? Mga opisina at government, nga makabulig kunta man, no? Nga mapanaba-naba rong mga magastos kung may mga renewal nga ra, no? Kung mga permit. Kasi ro, ato nga rin nga making manghura man din na, nga nakig sa palaran sa Boracay nga gakuan yang siguro ga stay yang it mga tunga sa adlaw ay random lang point man kanong kontag gina samantala balandaro oportunidad nga maron ka si Katro Boracay tag kabung tawo ay sorry mga produkto nalipay man kun taron may share man ko aton nga mga klanon do kun ano nga may product kitariya sa klan like rin nga mga kakadin ba sa milong manon sa ginapabugay naton sa mga turista naton nga hararo amon nga mga kakanin riya nga hindi basta-basta ra ay kung masamitan dani mo balik-balikan mo tiyas Pilipinas no dayo man kontak aton yung promotion ko aton yung mga pagkaon abot tabi ko nung tourist man kana nagabakal ayo yung beron sa dekada nga gin apprehend no gintikita 3,000 eh kontak gin balik mata kontak ka na ro anang baligya lang no pagkatapos si ticket ay bayaran na mataron eh pa sabi ko rin gin kumpiskar nan dahil gabaho lang rito nung gabanos lang eh di wa man hilipod no ay alasada man lang man nga ni kuyang para gin kita katot bilog nga daw. Ngay balik na rito sa gimbugat produkto. Rin kung tabaw rato, matawaan ang mga gamay ng aksyon. O doon nga naintindihan na tondo sa part man ita raya karang officer nga nag-apprehend dahil nga nibisan ang bago kay ina pulis ag may mga turista takita rin na o kung sino man ng mga vendors may abawag na vendors may mga taga-kalibungan yung gahon pa nagasakay sa mga L3 nga una gin mabaligya sa Boracay like kung mga taho nanda no, mga gulay nga halin sa banga o ginapakyaw ron niya sa kalibo ag una gid butang sa Boracay no gakita bisan naman matuod karon ay dapat abi kon man pagabot sa transportation dapat may gakaigo man matuod nga mga permit ay kon itolerate man abira katon nga mga auxiliary police ay sanda man numabalikan ang siyempre gin kriar gani gin bagay gani ko mga sanggunyang bayan member taro mga nasa legislative ba? Rin yung mga ordinances. Agod si kamayad ko ito yung Boracay. Ay sa doga enforce karon ron. Ito yung mga auxiliary police. Aga ito yung PNP. No? Ay pasensya niya mato doon sa mga mamadagasa. Pero kung taman mako na ay yung mga nasaway nga na magpati yun. No? Ay kaso sa sitwasyon nabi ko rin nga ng vendors. Ay, no choice mo ito yung adlaw. Dahil need gabi ko anong unga. Nga may mga bagayran sa eskwelahan. Nag-exam abi. Siguro ka libog man da piniino kung paano matustusan doon. Iwan man yung ibang pangita, regular. Ay, nakipagsapan niya. Bumaligyan na sa Boracay. Apisal ginwarningan yun. Agdo na tabo. Kanda ko Martes, mga K5. Ay, kapag isa na't bulig makaroon. Nga bisan kong formula nga. May magtao kanda sa GCash nandang account no nga maka-renew sa nakuno kanda nga nga permit ay again tatlo ra sa runga na sa college Daywa High School ag sa Milog sa elementary no andang GCash nga account is 09 93 4 3 4 4 3 manon ko ha 09 94 34 9 3 4 4 3. Ano na nga GCash na number account nanda Marites Colendres ano pangalan ka na nga GCash Na pwede ka mo kasin confirming bulig rito. Nag-send lang man yan kita karakad na kabi. Kabi-abi mo nagpabot minsahe man katon. Partikulong yun yung problema nanda, no, ng pamilya. 09-94-34-93443 mga kaki-five.
1: Foro de los Pueblos.
3: Well, sa ito niya pagpadayon, sa ito niya pag ililiba, ato na na'y partner nga i-check raton nga patrol with K5 Romy Kahilig, no? Ay aton iplastardo dahil nga balita, ikahapon, ginatendira ni ka K5 Romy. Ro, dahil nga rang may kantanan sa natabo nga committee hearing, no? May kantanan sa dahil nga balita nga abot man sa Gapon sa Boracay, ay lubog randa nga dimol. Di ba na-interview takara si Sir Alan Palma nga dapat tumag-take kita cart action ay doon taga dimol ang management, no? Ay buhay yun doon. Eh kaso nga ni, kung magtingogan na ba Birikalong area ay wetland ron, bisan sino man pamangkuton nga residente rin na wetland ron, tinambakan niya ang butangan din na ita structure, agharod do problema nagabaha ay wabat akong tat problema rong kon what effect sa ton sa clan sa imahe naton sa Boracay ay nabalita bisa national agkita man to sa international er effect ananda ugin pabayaan ko provincial government kaning na call attention katon nga mga board member nga dapat man matuod ipatawag ta karo management it di mall agpatawat action do na duguwa tabi man sa balita maton sa national ay una ro sintot ko ano eh doon nga turista ko namat di ba aguna nagapamakayo ko mga bakunon nga mga barato man kunta ay baha tamanag do nababalikan pabayan tamanan ako malay ko LGU ko province mao ta question ko tawo ba ay gin pausisa ko sang unang baya asang unang panalwigan ta ay ko tanon tabi si K5 Rom kun ano ra nang solusyon kra K5 Rom live sa SP sa report standby
1: K5 News FM live report.
3: K5 Rom, haraw matangan ng gatutingugan. Ano kuno randang solusyon kra? Go ahead.
4: K5 Nerd, kababo kita kahapon nga bisita sa aton kara nga puno kita rupang ko.
3: Aba?
4: Aton nga tanggunayang panalagigan. Okupado kita, K5 Nerd.
3: Ay, pila malang ruging kangay kara. Mga masitanan ang may stall sa Dimol nag-addot, ha? Dapat management lang?
4: Abo ta engineer kay Fernando do kahapon
3: sa Harun Dimol
4: gali. Na rin kababo ta engineer Dimol na rang akuan.
3: Harun gali ro mga engineer ag dapat masolusyonan niya giron.
4: Ma engineer man sa PEO DPWH sa aton nga munisipyo sa planning.
3: Planning ba?
4: Oo, nagkanto nag-i-rebound ta kay Fernando.
3: Oo.
4: Ag pro problema gyapon kay Fernando sa rang pagbinaha gyapon sa Boracay.
3: Mm-hmm.
4: Ay bisan ni kahapon na nangangawa man si board member at yung after ko rehabilitation na may problema galing gihapon kita sa aton nga rang drainage gihapon kita.
3: Ay, di ba? Gindo point ka rin ay gin-rehabilitate para nga matapos yun yung mga problema nga ron.
4: Aman, after rehabilitation na may problema gihapon kita sa ron dahil ka rang patubi o rin baha gihapon kita na nga kung magkapasok ng ugan ay nagbaha kita rin parking nga ron dahil ka rin damol. So, kahapon kita si Pernard at binikwanda ni ita sangga andang on bagaray ta kaya sa kipagnad kaya pinagig kay Engineer David Kiskisan. Nga arong area galing na Dimol Boracay kipagnad ay parang catch basin galing mora.
3: Catch basin.
4: O catch basin. Meaning to say, nga tanan nga ugan, ang tubig nga dahalin to sa pinakmataas na portion ay nagahugog galing karon sa portion nga rin sa Rondae Karanga Dimol. Nga kung sa CN, may portion galing karong kipagnad nga ginakonsider nga sangga creek. Ay tawag nga nito, kay Craig Parikaron do area nga ron ay kung gindipila kung doon karon is aton ni mga negosyante nga ron, mga stakeholders ay itan what a trick kaya kay Pipad Nard, posible na gihapon to be nga nag-inner di karon, that's why nga nag-baha kay Pipad Nard. Now, sa hapon, nabuksan di karang, awa ka na ako, galipog ko ng uwer, huwag yung kuryanta, di baha kay Pipad Nard, dapat to be, nag-tunghog to sa aton ng mga drain system, galing ginituryahan naman sa Pipad Nard, tinatawag nga water quality control is water quality test is tubig kipad na dapat kinahug to pato sa atong nga drainage ay dapat ay malimpiyo ang tukot magubog kipad na
3: ay dapat gagi ron it na STP sewerage treatment plant na ginatawag.
4: Oo. Ay din ito nagbuhugaling nga ro atong galing nga nga mga tubig sa Boracay bukot para sa bayan sa atong sa mainland.
3: Oo.
4: Nga patugan kipad na bahala na kung sinamator tubig ay So, pinaka-anabing bottom line ni Tubi sa Boracay, tanang gano'n nag-aatubi sa atong baybayon.
3: Mm.
4: Yan ay dapat, ay ro, Tubi Pugan, dapat siperado, nga nag-adunghog sa atong nga drainage, ang dapat siperado man kipadnad. Kaya nga rin mga septic na ginagamit ang mga septic tankaran ng mga hinugas, hindi man maghalo sa drainage. Ay, naman, ang kipadnad, siyempre, kung halimbawa, baha, siyempre, may drainage na biron tayo ka ng mga area ng mga sabi sa commercial tapos ay kaya nga rin atong drainage ay ginugis to pagbaha kita ng tubig nagahalo ta
3: mm-hmm.
4: So tayo makaroon ng isyo na ro atong at siyesa nga supposedly kanda galigaagi tanando mga kanyara tubig it drainage
3: mm-hmm.
4: Agod nga ni andang ibuka ito sa right party karat bye-bye galing inapangayawan sa requirement karat dependent kama naman karong dinar
3: mm-hmm.
4: Na dapat bago mag magpa-connect sanda kaya ang damol nga rin ito andang tubo pa ito sa runday ka nga kesa nga rin ito drainage ay dapat ay una sa nga water test itaton ka nga hindi kipay guard
3: mm.
4: Ang na-discoverhan ni kara pero mga dati kaling itong drill system na existing ba kipay guard nga nagadaya tubig ugan
3: mm.
4: Nga para mabawasan dong tubig buhari karon sa area ay puro taguba para
3: wow.
4: Sa kipay guard ang makasugubo ta ayro mga drainage sa mga ginagyan di karong pato sa ato nga baybayon
3: mm.
4: Akupado sa ato nga privado tang establishment commercial kipay
3: nan correct
4: meaning to say hindi uta ma kutkutan
3: oh.
4: Ay tawag gin at puray kung dahil karang mga negosyante nga rang mga negosyante una sa Boracay
3: mm.
4: At ipabayaan tangani kung magbaha ay hindi uta makadugog ito
3: na wow taron ay konsyenta rin manaba nga to like doon di mall unata sandaron mad to dutubi
4: mm. Nag-cause pa. Naro, damol nga nakipat na, ganda gala nga pumping station
3: mm-hmm.
4: Na kung magbaha ay ginapuba. Kaso, ay since nga anda natipipan ko pilang mga binugan na ito kipat na, kami dirubulyo pa tobi ay grabe at kapaho, kapaskong tarugan ko sa ilayang portion. So, nag-plano sila makalakipat na kaya magpakay kandang another karanga machine na makapump it 2,000 liter per gallon per minute kipa yard
3: mm-hmm.
4: Agot nga nila mabawasan parang dahil ka ng tubig kaso git nga magpaha-paha karon. Now kahapon okay matasapong taga DNR kung halimbawa di kipa yard nga hindi mapasukot of kesa agwa sa requirement na mag
3: siyempre
4: nagagawa ka ni Kararo damol taroga initiate kita na sarili karang nga sitang parang ano nga mabumpar tubig so rin ang plano unang plano alternative nanda nga magbakas na machine nga ragot nga nga pasuyupan doon tubi rin karoon silang area. Naro, next karang bagay nga ginsperyahan ay willing mataroon taga dinar kung makompleto matayos sa damol to anak karang nga mga requirement permit no pagkabot sa tawag nga water quality risk sa tubi
3: mm.
4: Ay period sa nakipad na nga mag dunghog ng pagpatunghog yung tubi harin sa anda mismo karoon nga septic pato sa kesa nga drain system. Pero provided nga dapat ay malintyo ay siyempre kung may mong hinugas ito sa imong kanal tapos uganon pagbaha hindi ito masiguro si Pagnard nga malintyo yung tubi
3: mm.
4: Ay pinahalo ko tapos sa kanal.
3: Correct, correct.
4: So kinakita nila ito siya sa na magduhog yung mga tubi nga lang sa mga aton nga drainage. Sa yung tubig uwan yung si Pagnard na plain kabay mo
3: mm.
4: Na huwag pinahalo ngarang-arang nga mga hinugas sa si Pagnard. Agre pa makarado issue
3: mga kaya, mga kwan mga wastewater harin alubulok abi karon.
4: Oo.
3: Maka-apekt kita ron sa Boracay naton nga basi bumalik baro baho o man ito sa dagang katimot unip-unip di karon sa rain station tapos di ko hugom tagal ng tubig. Databi ro issue ko kuno to eh administrasyon nga Duterte marong gin rehab ndaron do Boracay.
4: Oo. That's why nga stricton makarado daton nga DRMB
3: mm.
4: Nga magpangayos permit pan otherwise may ginakaubahan man adero taga Kesa nga base man hapon pasugtan ang daro taga Damol nga agugitobi tapos ay pag may mga unang makitaan nga sa pollution ba sa aton nga kaya nga rin nga trinig si Pasi kung nanda tamaon is kapanawag ka sa Arsiopos order yung rang Kesa
3: Kesa
4: oo so wakit ka mahaba abis ka mga siguro masubat lang mga naabot-abotan siguro at mga liyang oras na kita na nakaraan siguro nga yun nga po na nakaiwan na tapos si pinag-programan kita.
3: Oo.
4: Pero batay lang
3: ay grabe tayad ng istoryahan na igidili ka po.
4: Oo. Batay lang kita na daw sa atong karang programa i-plastat naman ipapagid nga mga ginaturyahan ang pinagi sa pangkarang recorded man sa kapumati kahapon. Iya sa
3: bali, anong committee ba raya ang committee?
4: Committee on, tatlo ka mga committee ra.
3: Tourism, committee on laws, ag public works.
4: Culture, laws, public works, housing and land use and urban relocation.
3: Oo. Ay tama ang si Kuano, si board member Jupiter. Ay moro chairman si sa chairman mo sa tourism ay dapat anang gitara nga tutukan ay dukan ta biki pay. Bro kita kon demolt aro gina naga backfire bagaro regarang isyo. Hay sa kwanta be sa Boracay ta aga LGU Malay province.
4: Ay dapat ito no karong establishment commercial nga nagreklamo man sa Binar kita ka pres magyapon sa regarang Manapay. Manapaw ta biki pay guys ko kwan. Pero dahil karang drainage kumpara sa panbaga sa ano ang tawag ra? Sa kalsada.
3: Mm.
4: So dio ta kasaka ro tobe. So that's why nga rato para wato ni dapat awod sa karakon. Ano ang nagimo ang dala tong drainage sa tong dati nga na-include sa mga private kita nga ng mga resort ay komedihan pa nga matawa sa pinakawag ng ismet ba si pipeline nga dapat ugata po yan nga ma-agin ni karon to drainage at the same time ma-repair po yan ma-rehabilitate. Oo.
3: Hay, what time maintenance do yung setback na to?
4: Oo, pabayan nyo ta.
3: Pila nga na ito? 35 plus 5?
4: 35 plus 5.
3: Oo. Setback? Ay, makaroon man dyan maharo o tamang karon hagos ro establishment yung man sa bye-bye.
4: Ay,
3: what up, di ba may gintukod ito nga Boracay Task Force?
4: Task Force?
3: Oo. Nga sandan ta karon kung tapos man do administration ni Duterte, bukod ng baga it kutob ko administration, katon mas stricto lang, no? Kundi dapat may task force nga from time to time, doon nung magatutukod ta. Eh, what ta?
4: Oo, what ta nga ni Kipipard. Then, natapos sa tabi ng task force, that's why nga, in turn over ta sa aton nga local government. So tanan nga mga responsibility nga Rocky Partners it sa task force. That's why nga nagmakarap ang sitwasyon nga Rocky Partners, no? Huwag kita ma tutuki siguro itong mga area pa rin karon. At atong simpo siguro nga may problema at gihapon ni karon sa Damol na Boracay at Kipal Chart.
3: Okay.
4: Pero nga gihapon sa mga dugang karon nga pa na mga nagkilata po sa atong karangapinari it sa sesyon o kumitigiri sa atong karangapinari panalamigan Kipal Chart. Rato karang report, Kipay Blair, galing nga sa tunkarang at sanggurang panalwigan with Kipay Blair Dylan Tordino, Kipay Sando Salazar, at Kipay Jim Rizzo, tapos Kipay Romy Kahirin para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawa sa Kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
3: Thank you so much sa daya karang reports ni K5 Romy Kahilig. Ag datong balita ay hatod man katon. It daya karang syempre extend the food supplement for men rong kampiyon nga pampabaskog katon karang mga mister ko nagalabing-labing sanda sanda karang mga partner mag-extend the food supplement for men. Ag sa mga kwanuna maggusto ma-prevent ro paghapta ko andang mga pimples duga ro pimples gaputi kamo gakinis inyo nga kutis mag DTX beauty soap. Yahoo! Sabon nga pampagwapo ga pampagwapa mga K5 and then rong klinika Dio Fresh D roll on pampakinis katon nga underarm pampahumot ag pampaputi katon nga kilikili klinika Dio Fresh D roll on may sangkap nga VCO nga ginapatay na romikrobyo sa kilikili nga dahilan ko naman it nagabaho ani dapat mag klinika Dio Fresh D roll on na
5: puro delos pobos
3: nandon nga mga suplemento mabaka makitaan sa klinika Dalternativo Medicina Wellness Center, nga namtang sa Refenders Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, barato na, epektibo pa. Magbisita ka muna sa Clinica de Alternativo o sa yun si Dr. Robert Empinado, assist na nakamukha, no? Na si Mama Abby man, nagmabil nyo libre nga check-up. Kaysa nakamu sa mga, kung ba nga mga private clinic, gasukot, 1,500, 2,000, masyadong mahal ba? Una, libre, and then kung may kwarta ka mo, baka nyo nalata suplemento na, at least na konsumo nyo, nagmayad pa ka mo sa ginabatsyag yung bagatian.
6: Yahoo!
3: Diba? 1,000, may kwan ko na, instead by mo si doktor, baka mo lang una to, 1 box of DTX 500 or 1 box of DTX coffee mix, nainom mo pa imaw, diba? Nagputiktado ka pa kontra diabetes. Ani magbisita ka mo sa Klinika de Alternativo bukas kami Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Una ron may mga nagapila man nga mga gusto magpa-check up mag-avail ko libre na to nya check up mga K5. Una sa Refenders Building Osmeña Avenue di karapit sa Kapitolyo ngani magbisita na mga ka K5.
5: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
3: Well, sa to nya pagaliliba kay kagawad Rolly Baladhay Jr., no, nga kagawad itaton nga barangay magpag-ong nga nagpamati magkaroon. Good morning, ha? Saan na nga council? Na kay Madam Tessie Sukgang, may kapag-monitor, kay Andrea De Luna, kay Five Nal, pag-greet man kami sa The Boss Barbershop nga nagpinamati sa programa mo. Thank you, good man. Sige, sige, thank you, ha? Kaloy man si nanay man, ha? Ay, kagoy man, ani pobre, alin na to, ni, what mga regular bang trabaho, din dubudlay nga, kung ba kay Five, nagpangita ka ba at kwarta kung paano masolusyon ang isang kabagay? Eh, siyempre, intindihan naman doon ay, unga, labi na naman to, nag-need sa college, sa exam, ani, nakipagsapalari mo, kaso ay minalas ay, why mo't may kinapakita nga dokumento mo to? Expired? May dokumento kaso expired mga K-5. Gapon at oras, magkanang adlaw, ita Biyernes, kitakit sa masunod nga Domingo mga K-5. Aga sa Gapon, sa same time, same station niya sa K-5 News FM, Kalibo mga K-5. Sa supervision, kumalwan mabot, very generous chief executive officer, aton CEO, Bossing Doc Ramil Uy, station manager SM Gloria Villas Manyo, yung firman K-5 Bionard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K-5 News FM.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia. Ano ba lang ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawol. Depende sa pagkatawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
2: Both internally and externally.
3: Pero pinaka-common nga kasi sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance, no?
3: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
1: Ma-correct.
3: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunin makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamong itsang akon hair follow, hindi man

0: kung tamaan man kataas, tamaan ka nubo, it might go to hair loss,
1: kung imo hairline. Kung ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bioser Boy, hindi ba tawaran?
0: Milunis. Ang dipilin siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa dipilin siya.
1: Lain ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sa BCO, or ang BCO gibutangan D3.
0: Layo.
1: Layo.
0: That is a
1: ang health
0: care
1: benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3 Bio.
1: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano.
0: Lalagas, no?
1: So, suggest na to, kung kaagi ka, D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Makabulig. And kag, not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
0: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, eh, D3 Bio.
1: Wala pa hormonal changes.
0: Wala pa hormonal, D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
0: Ang D3, gamay Visio.
5: Ang Visio,
0: gamay D3.
5: Mabakal sa mga butik.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
5: Yung may D3!
0: Mabakas mga butika.
5: DGX 500!
8: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga tiil o mga panagkit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos, mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Sa rika
5: epektibo.
3: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadulog.

0: FM, your official news and music station.
1: Isyu publiko sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Oras ubong, alas 9:06. No? Diri naman natin istoryahan sa informasyon sa ikaayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, mga healthy lifestyle nga makabulig sa aton magiging healthy. Naupo natin sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy. But before sila na akong itagaan sing panahon, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa mag Klinika DTX 500 kita, adlaw-adlaw, danta sing Mighty C, yung alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, no? Para malikaw kita sa mga masakit. Labi na gigong kita subong, oh, nag-ubo, nag-sip-on, kag nag-hilanat. No? Of danta sing Klinika Spore Biotics. Sige, no? Mga friends, ari na ang atong mga partner, Sir Jean Paul, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
3: Mayong aga sa imo, gwapo namon nga angkorman, Engineer Ronnie Albao. Sa tanan nga nagapalamati, no? Good morning sa inyo tanan. Sining aga, istoryahan ta ang aton nga liver health. Nagligad nga Lunes, istoryahan ta ang Merkules. Anong mga balatian ang posible makakos sa pagkaguba sa liver? Susubong din na kita sa puntong aton halungan ang liver. Paano halungan ang atay? Kag paano makabulig ang antioxidants kaangay sang DTX 500. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Sir Brad Paul. Good morning sa Engineer Albao. Mayong aga mo sa Suke, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga Slow Loves and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, your cell protector. Uy, no, muna protekta sa aton against sa aton mga bisyo, sa mga ginatawag nga cause oxidative stress, pollution, chemicals in our food, ha? Amo ni ang buga ang cellular defense nga ginahatag sang DTX 500. Kung gusto i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Diri na kita sa mga problema sang aton atay kag anong mabulig sang aton nga DTX 500. Of course, mga lifestyle. Brad Paul, dugang nga mga informasyon about sa aton atay.
3: Aha. Engineer, paano halungan ang atay? Number one, magkaon sang mga whole food. Mm-hmm. Ano ay kagi proseso.
2: Okay.
3: Number one, gid fresh fruits.
2: Aha.
3: Engineer, priska nga mansanas.
2: Ako wala ko ga kaon, priska nga talong ya. Wala ko ga kraon.
3: Pichay mo na imo. Priska nga prutas. Okay. Engineer. But silingon, hindi to ang inutod-utod.
2: Aha.
3: Kagin cubes-cubes.
2: Okay.
3: Naging butang sa lata.
2: Okay.
3: Or gin cubes-cubes, kagin bligya sa mall.
2: Aha.
3: Dapat priska.
2: Priska.
3: Wala preservatives. Subong man sa paborito mga pichay.
2: Aha.
3: Hindi ka magpichay. Hindi ka magkaon sang pitsay nga lata.
2: Okay.
3: Ang hubin nga pitsay.
2: Green gid.
3: Yes. Oo. Tibsol pa nga pitsay.
2: Tibsoy, oh.
3: Hindi yan daw lupay-pay nga pitsay.
2: Oo. Okay?
3: Kag, ano pa? Mga ang kanon mo dapat atong mga red rice.
2: Red rice, brown rice.
3: Brown rice.
2: Aha.
3: Hindi mahilig kayo sa puti.
2: Oo.
3: O hamis. Isa dito ka man sa medyo gaspang.
2: Gaspang.
3: O, mga garas nga. Rice.
2: Tiga, kamo, tiga kuryoso. Kaya kaon mo na ya.
3: Saan?
2: Kamo, tiga kuryoso. Tiga gaspang-gaspang ng panit
3: okay.
2: Ya.
3: Okay. Kag lean protein.
2: Uh-huh.
3: Hindi ka to sang mga may dalang tambok. Kaon ka man tuod protein nga meat.
2: Talagsa lang?
3: Oo. Pero, Laban pang tambok isa sa unod.
2: Oo.
3: Nami ang unod, engineer.
2: Okay.
3: Okay? Nami okay. Ang unod nun.
2: Iba niya kaon, panit for me.
3: Unod nun, di ba?
2: Oo.
3: Unod nun yung mga desire. Magsilingon, may desire ka sa unod.
2: Okay.
3: Magkaon.
2: Okay.
3: Kay, inisya ang protein.
2: Oo.
3: Klaro? No pa? I-limit gid ang sugar. Pag mga processed items, ining mga sugary drinks, or mga ilimnon engineer nga may sugar. Ano ning ilimnon nga may sugar, no? Ang ilimnon nga may sugar engineer, papatya na nailiyog ang imong kwan. Okay, ka feedback kita engineer. Imo speaker, da ang speaker. I-on imo mic. Dan. Oo. Ang siling ko na, ang mga sugary drinks dapat, why tayo na ginasigi-sigi inom, no? Soft drinks. Mga ano pa da nga mga tamis kag ano pa mag-exercise ka regularly hindi akay kun saan mo lang nga pinsaran dapat yun naka-schedule ta engineer sa aton nga exercise.
2: Uh-huh.
3: Ang walking is the best form of exercise when metabolizing fat. Dapat walking nga 4 to 5 kilometers per hour hindi saya dasig. Ano pa? Ang alcohol, ilimit mo gid. Or nami, gidya, avoidance, total avoidance of alcohol.
2: Total abstinence.
3: Abstinence. Kag, ano pa, stay hydrated. Dapat, damo, permit tubig, imo ginainom.
2: Mm-hmm.
3: Mga pila gani dyan ng katubig ang kinanglan sa lawas?
2: Ati, walo, hasta pulo ka baso.
3: Yan, meaning, ara sa 2 liters.
2: Okay.
3: And above.
2: Okay.
3: Hindi man manami ng imong tubig, tamak damo.
2: Uh-huh.
3: Hindi naman manami. Paano balaan ko lang kastubig, engineer?
2: Ti,
3: color sang ihi. Color sang ihi.
2: Nga pula-pula na.
3: Pag ang imo nga ihi, puti-puti, sobrahan ka naman sa tubig.
2: Okay.
3: Dapat ang ihi mo, medyo yelo-yelo lang gamay.
2: Uh-huh.
3: Dumay tinge lang sa nga yellow, pero hindi siya. Tama ka yellow.
2: Okay.
3: Kaya meaning kulang ka ginis tubig. Or unless, ginom ka vitamin B complex.
2: Give kulay to your ihi.
3: Oo, nga daw yellowish.
2: Okay, okay.
3: Now, so stay hydrated. After sina, ang pinaka the best engineer is dapat i-reduce wang imo oxidative stress. Nan, by reducing oxidative stress, but as silingon, gina-neutralize mo dapat ang imong free radicals sa lawas. Kay ang free radicals, amo ni sa ang mga molecules nga undesirable, para sa lawas, byproduct sa aton metabolism, sa aton air nga ginaginawa,
2: uh-huh.
3: Ag-amuni ang gadamage sa aton nga mga selula. Iniman siya ang naga-injure sa imong liver. It causes injury to your liver cells, no? On a molecular level, delikado kayo ang free radicals. That's why, dapat engineer, nag-supplement kita, hindi naman pwede nga magkaon ng tapirmi prutas, kaya kulang man, engineer.
2: Uh-huh.
3: Siling sang mga kano, blueberry ang pinakanami para sa antioxidant. Kay pack with antioxidant. But the highest antioxidant sa isa ka blueberry, hindi isa magsubraya sa antioxidant na makuha mo sa DSE sang sa DSE sang DTX 500 at 1.3 million antioxidant unit. Now, if you have antioxidant sa imong lawas, you can also lower inflammation.
2: Mm-hmm.
3: Makalmaya sini ang imong mga swelling, ang mga tissue damage inside your liver. Kung nagainom ka permi, taas na imo SGPT, bukod sa tawag na ton nga alcoholic liver disease, or palakaon ka, way ka mang giinom, palakaon ka ta, bawal nga mga pagkaon, ako, palakaon ka nabibaboy, and then wala ka pag-exercise, may diabetes ka pa, so magwa sina is non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD, may fatty liver ka, so ini sila nga duwa, maga-cause injury sa imong liver. Nami nga panghil ang antioxidant. There is a reason why glutathione is produced mainly in your liver.
2: Uh-huh.
3: It can be produced in other parts of the body, pero mainly it is produced in the liver. Kaya kung diin itong patag-awayan, engineer, dito kaya dapat produce sang defense.
2: Oh, okay.
3: Kung may away, engineer, din ka madipinsaw, layo sa away.
2: Oh, i-dragging mismo eh.
3: Kung ang kontra ma-attacke sa shoreline, dapat ang i-fortify mo ang shoreline.
2: Correct.
3: So, alangan na yaman niya nga sa punta taytay, madungka ang mga insect.
5: kag magira ta ang imo di pinsetos kan laon. Dapat kung dira matake madungka ang mga incheck, diri ka man sa punta taytay butang depensa.
2: Correct.
5: That's
2: correct.
5: Why kung ang atong liver tagalin
4: mo ang incheck na. Ha? Ay, mga incheck na mga incheck to.
5: Ah, okay. Oh, okay. Sabay na, mga friends sa una sa elementary ko sa Waming.
2: Balik mga offense. Matag ko din may mga dugo, gini incheck yung duwa mo.
4: Itong halan mo sila, Justin.
5: Si Po Binyan. Po Binyan. Oo. So, engineer, ang seriously, because liver ang nag-detoxify sa tanan ng mga toxin, siya ni ang may pinakadamo load of free radicals. So that's why dira man mismo engineer ginahimo ang antioxidants like glutathione.
2: Okay.
5: Na tigali kulang. That's why kinahanglanon mo gid mag DTX 500 to help your liver. Para ma-prevent man ang liver scarring, vitamin E could help. Vitamin E could help. Pero dako gid ang bulig ni DTX 500 kag mighty C gid. Because mighty C is an alkaline vitamin C which in itself is also a minor antioxidant. Ang nami sa mighty C naton, why labot it promotes liver health, it promotes blood circulation. Kag when blood circulation is nami, nami man ang delivery system sa aton mga nutrients sa lawas. Tandaan naton that ang aton nga alkaline vitamin C is natag ini bilang one of the best form of vitamin C. Nga ini siya ang nagamidjate sa imong immune system, nagaboost sa imong immune system, nagapakampyon sa imong mga kaugatan, nagapanami sa circulation, and of course, it is an antioxidant as well. Ti, ang nami sa DTX 500, kag mighty C, in general, may symbiotic relationship. May ginatawag sila nga,
2: synergistic
5: complementary
2: effect. Oh, synergistic effect.
5: Yes, synergistic effect. Complementary effect.
2: Okay.
5: Waay sila yagaaway.
2: That's why, ligay.
5: Nami ma-maximize ang potential sang DTX 500 if mag-Mighty C kapagid.
2: Correct.
5: Kaya mas ma-maximize mo ang potential sang Mighty C kung ga-DTX 500 kapagid.
2: Correct.
5: That's why,
2: correct.
5: Synergistic effect ang tawag ta sina in simple terms. Halungan ang liver, ikamatay mo ang guba ng liver. Agot hindi magblatian ang liver, i-follow ang among ginambal sa inyo kag mag-DTX 500 kag Mighty C every day of your life.
2: Oh, dapat hindi kita mag-ininaway kundi mag-hiropay. Yes. Amo na ginahimo.
5: Higopay?
2: Mag-hiropay.
5: Hiropay. Oh, oh.
2: Amo na. Ang ginahimo sa naton nga DTX 500 tag Mighty C.
5: Maano to? Ma?
2: Hiropay.
5: Hindi higopay ha. Hiropay. Sailo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Okay. Sir Boy, do mayo ning iyang biyahe o kayang buhok niya?
4: Sipat na mata. Sipat na kayo.
5: Of course, naka, I care gold.
2: Okay.
5: I care gold, ha, kampiyon sa mata, ha. Muna yung suplemento nga gatag, yung sa kinatawag nga suporta when it comes in supporting your eye health, no? So, kung gusto nyo layo ko mo maganti para sa akon,
2: uh-huh.
5: Sa panahon.
2: Medyo, nahuli ka na sa biyahe?
5: Uli na ko sa biyahe, wala pa to yung eye care gold. Mag-eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, sa mga nutrients nga kapamaintain sa aton eye health. Parinsan nyo na lang dahil yun sa eye care, eye drops. Ano?
2: Okay. Para panghugas sa mata.
5: After a tiring day, hugasan mo mata mo, haligabi sa call center,
2: okay.
5: Gusto mo na mag-rest, patahan mo na yung mata, or you're simply overwork ang mata mo kay computer pa may kag-tablet ang tubang mo mag-eye care gold. No? And of course, no, subong katota. Katuta sa pinaka-popular na suplemento subong, no, ang ginatawag nga D3 Bio. No, sa
2: sige, doc, sige. No? Anong masakit ang posibleng mabuligan? Eh? Bilog na lawa, Sir Boy?
5: Well, no, ang D3
2: overall
5: Bio
2: health.
5: Is really the phenom of nature, no? Kaya nga, tungod ni isang ginatawag ng ingredients, nga cold-pressed extra virgin coconut oil that basically, you're correct, affects nearly all our overall health, no? Dapat ang benefits ni. But today, let us talk about being overweight. Uy, overweight? Pwede nyo nabatian, mag-intro. Ah, muling pwede mag-inambal ko. Kung taas na ang inyo BMI, sa amo na, ha?
2: Ubis.
5: Basi, ubis ka na. No? So, ang question is, ano bala ang risgo nga ginadala sa ang ginatawag na overweight? Being overweight or sobra sa imo timbang, sobra kasi imo ginatawag nga bad ginatawag nga ano nang imo BMI,
6: Ano ba lang ipikto sini? Well, ari. Ha? Kabalo ba lang kamo? Nga, kung overweight ka, ha? You are prone to hypertension. Number one, gina, no? Hypertension. Most likely, you're gonna develop high blood pressure because you are overweight. Isa pa lang na. And if you are overweight, ha? May isa di ka datos, no? May isa di ka data stating that a staggering point, 90% of adults that are diabetic are overweight.
2: Mm-hmm.
6: 90%. Not everyone, ha? But 90% na diabetic is overweight. So, kung tamaan ka katambok, most likely you are prone for diabetes. Ha?
2: Mm-hmm.
6: So, ano pagid?
2: Ara sir boyo. Ara sir boyo. Kung tambo ka, prone ka sa diabetes or may ara ka diabetic na problem. O kung diabetes ka, may posible 90% hambal mo nga mag-obese ka man.
6: Most likely ang ga cause obesity obese.
2: Ha?
6: Obesity.
2: Ah?
6: Oo. Why ka pa yung, it could be obese but still not diabetic.
2: Ay, pwede na yan.
6: Pwede na yan. Uh-huh. So, if you're obese, you're still prone to be if you're obese, prone kagid maka-diabetes. And, ano ipagid? 32, when you are overweight o sobrang imotimbang, utamaan ka katambok, you increase your chances of a heart attack by 32%.
2: Bo, grabe ho.
6: 32%, no? And, ang naing pagid ni, excess weight, ang balina, ang sobra naman nga pagkatambok, di ba, will increase your numbers from 22% to 64% para mag-stroke.
2: Okay, bro, ang stroke dako nga problema, sir boy.
6: Correct, no? So, di mo makita nga, uy, hindi gili nga okay lang nga tamaan ka dako. Kalalan, kabalo ka man mag-mintinar sang imo weight. Kung may paraan ka magpaniwang, example, lalo na sa mga tamaan na gigadako, hindi man napagulpihon. Kaya that's bad for the body. Amat gid na.
2: May Arab lang kasabihan, sir boy. The greater your waistline, the greater the risk of death. Pero something muna,
6: Amo na nga ba nila, no? Ang percentage mo ko, no? Of heart attack, ara sa imo waistline.
2: Correct.
6: Pero, hindi man tanan nga dagko nga tawo, masakiton.
2: Okay.
6: Ha? Or my heart problems, or diabetic. Ang gina-point out na di sandita, you're gonna be prone for those diseases.
2: Okay.
6: So, ang pinaka-namikit siguro, ang pinaka-logical ngayon moon, is magpaniwang ka.
2: Mm-hmm.
6: Pero kung tamaan ka nakadako, hindi pwede ang ginatawag nga crash diet.
2: Mm-hmm.
6: Nga on taton mo tanan, mm-hmm, ha, kay gusto ka na lang magniwang, dapat amat-amat lang.
2: Dahan-dahan.
6: Oo. Mm-hmm. Kung isa ka plato ang kanon mo, dapat half na lang, anay.
2: Okay, okay.
6: No? Dugay ka da sa half na ang sama panaog mo, and namikid ya, mag-exercise ka.
2: Okay.
6: Remember, kung tamaan ka man katambok, it's not healthy nga madlagan ka dayon. Not only nga ma-stress ang imo heart, but your knees, ha? Remember, example B, ano ka, 300 pounds ka.
2: Oh,
6: when
2: no.
6: You run, kung gadalagan ka, tagalundag mo na, taga-hakbang mo na sa lagan mo,
2: oh.
6: Ang tanan ka pressure sa weight mo, kakadto na sa imo, tuhod.
2: Tuhod, sa mga kwanda.
6: Sa
2: mga...
6: tuhod mo gid.
2: Okay.
6: Sa tuhod mo gid, kakadto na. So, imagine mo na, nga amuna ang gina-carry, ya. No, imbis maka-carry lang siya, 100, dapat 150 ka lang, 170 ka lang ang dapat ang normal BMI mo, 5'10 being height mo,
2: mm-hmm,
6: 173 ka lang dapat, 300 kaya.
2: Mm-hmm.
6: So, all of that affects your knees, no? So,
2: sa mga joints.
6: Oh, so, dapat, hindi maglakan, anay. Paniwang ka, anay, no? Tapos, imo ka sa... kadto ka sa mga doktor or physical therapist and ask them kung paano ka makapaniwang naturally, no? So again, it's discipline, ha? Your kitchen basically dictates a lot for you regarding your health.
2: Okay,
6: so dapat ka na basi healthy mang inakaon mo po sobra. Example,
2: dapat ang refrigerator, dapat ang refrigerator i-lock na na kada gabi?
6: Ay, hindi man. Kaya again, inayon mo ni sila.
2: Uh-huh.
6: Hindi niya dapat yung gulpihon mo ni. For example, vegetarian ka. Ha?
2: Uh-huh.
6: Kaka-kaon karne, huwag ka mga kaon isda. Pero, ang ginakaon mo niya, taglima ka bugkos nga lugbati. Ha? Uh-huh. Kung ano pagid, kung ano-ano pagid na mga ano, pilapakapatatas, madako ka man gapon. Hmm? Dako ganing karabaw.
2: Grass lang.
6: Meaning to say, whatever, kung ano man, kung ano ka man, if you're an omnivore or kakaon ka utan, kakaon ka karne, or purely karne ka lang, or purely utan ka lang, it's all discipline regarding sa imo weight. That's why may BMI.
2: Okay. Tanawon body mass na, index.
6: Mass index. Tanawon mo na ang imo height. Ah, dapat kali. Ano lang ko? 150 lang ko.
2: Oo.
6: Dapat kali 160 ako. Then you make your short goals. Short goals means, anong short goal? Ang imoon mo, anay, nga, uy, nga tatlong ko yung ka-rice ha. Okay. Dapat duwa lang ko ka-rice. Stay with
2: that. Sa diet lang for me, number
6: stay
2: one.
6: Stay with that. Not only your rice, but the kind of variant you have. Basi lang, ang sudan mo da, puno man tambok.
2: Okay.
6: Ha, puno man sa ginatawag ng mga processed food. Mm-hmm. Di mo pag pabulik pa dako si mo. Remember, kung tamang ka nakadako, it's your visceral fats ang problema mo, not only your tummy.
2: Okay.
6: Not only the fats nga ara sa imo chan, but also inside nang nagkakapol sa imo mga organs da.
2: Okay.
6: Amo na ang hindi ka magdali magdiwang. So, it entails a lot of discipline and you need a lot of professional help. Of course, kanan mapakonsulta sa doktor, ha? Magkato sa mga physical therapist, dietitian, and everything. Okay. Kag, siyempre, iupod mo sa diet mo ang D3 bio. Nga bala, makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to weight loss. Kaya ang D3 bio, ang may ginatawag ni nga lauric acid. Ini nga lauric acid helps your body, ha? It basically helps your body release ginatawag nila nga CCK, no? Amo ni ginatawag nila nga cholecystokinin. Ang cholecystokinin nga ini or CCK tells your brain, hoy, sakto na kaon. Amo ni siya nga chemical nga gamba sa brain mo to stop eating.
2: Mm-hmm.
6: And studies and research shows that lauric acid nga makita niyo sa D3 bio increases the production of gatawag nilang cholecystokinin by 32%. Amak muna, ha? At 5 times more gani. Meaning to say, that is 5-fold increase in CCK secretion compared to other fats. Amo na niya ang fats, kay iban nga fats, kaya trigger mo na mong nga muntat na kaon. Dapat okay. Ginagambal mo. Ay, ginaluod na ko. Kaon ka sa mga mantika, di ba?
2: Daw wala na gana?
6: Cause ga-produce ni sa ginatawag nga kolos, ga-help produce ang cholecystokinin. Ining CCK nga ini, gina-increase ni lauric acid nga ara sa D3 bio every time you take D3 bio. So if you're in a diet journey, gusto mo na magniwang, of course, do all the requirements and the discipline. But updan mo man ang lawas mo sa mga pagkaon kag mga suplemento nga makapabulig dasig sa pagpaniwang sa imo. Magpaniwang ka kay kambal nila, kung niwang ka, layo ka sa diabetes, layo ka sa hypertension, layo ka sa ginatawag nga mga bone problems, no? That's why importante gid, no, nga ikaw mag-exercise and exercise and mag-diet if you are overweight. But again, it depends on you. Pero kanan-nan gid may professional help gid, i-intra mo gid sa imo ginatawag nga personal rehabilitation ang mga doktor, ang mga physical therapists, and those experts in weight loss, dala na ang dietitian, no? So update na, no? Tanan mga plano. Update sa ginatawag nga D3 bio. Gapabulig na paniwang si imo, layo ka pa sa kontrat ng kaso, ubusip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Mag D3 bio.
2: Okay, dugang ko lang nga gamay, ang D3 bio may aras sa nga VCO or virgin coconut oil.
6: Cold press.
2: Cold press. Namin siya nag-increase ang feelings of fullness. Busing nga nun, dahil yung ginambal ko lang, na-reiterate ko lang, nga tuod na, daw busog ka na, so wala ka na gana magkaon. So kung ang rason nga gabing kaon mo, reason nga nag-ubis ka, amuni ang kwad, ang solusyon, Sir Boy.
6: Muna ang ginambal ko gina,
2: ang
6: CCK. Amun is ang gahatag sang the feeling of fullness. Dala na da ang ginatawag ng mga diet hormones nga ginabulig pa-release ni D3 bio to its lauric acid. ang mga tawag nga PYY hormones, leptin, and everything, your diet hormones, they all activate, ga-activate ni sila kung may ara ka good fats like D3 bio sa imo lawas.
2: Okay, Sir Boy. Salamat sinang lecture about sa pagpaniwang or about sa mga komplikasyon kung obese ka. So, isa sa mga ginambal, Sir Boy, prone ka sa stroke, prone ka sa heart disease, kag iban pa.
6: So, it's not too late, ha. Kailan, kakawadaan sa pag-asa, magliwang sila, no? Ang pagpaniwang dapat liwat-liwat. Kung hinay-hinay lang, kaya ang pagtambok mo, hinay-hinay man na. Hindi mo pinagtambok.
2: Correct.
6: Ha? Kung gusto mo magpaniwang para hindi man masak ang lawas mo, hinay-hinay lang. No? Dapat ang goal mo 2 to 3 years. Maamuna na yung weight ko. Hindi ka mo magsugot sa gulpi, mga crash diet na. Sometimes it works for other people. But sometimes, hindi kaya sa ibang nga tao. Remember, your body are built differently. Meaning to say, kung sa mga vlogger, di yung gulpi siya, nagdiwang niya, huwag ka na yung kabalo kung anong hindi mo. Yeah.
2: Correct, correct.
6: Huwag ka na yung kabalo, yung basi mag-inatoman sa, kaya diet lang. Isundod man, basi hindi yung kaya nun sa lawas.
2: Correct, correct.
6: So,
2: correct.
6: Dapat, ha, magpakonsulta sa doktor. Get a professional advice no, sa mga doktor, dietitian. Kag of course sa imo mga medical professionals.
2: Okay, medyo gaulan-ulan, Sir Boy. Mm-hmm. Pero anong advice mo? Dapat aga-aga maligo gid tayo, Sir Boy. Maligo ta bisan ulan-ulan, medyo mabugnaw ang panahon.
6: Magtukto ko na engineer. Ang Pilipino subong sa biskan sa diin nga sulok sang kalibutan ara.
2: Oo.
6: Mapa-Alaska, mapa-Saudi Arabia, mapa-Europe, mapa-Amerika, may Pilipino to.
2: Correct.
6: And those Filipinos maligo kinaya gapon.
2: Correct, correct.
6: Aga-aga, maligo kinaya gapon, no? And siyempre, nga aga paligo, para fresh ka, first and foremost, no? And of course, paligo ka, para layo ka sa dawat nga skin diseases. Ang sikrito da, hindi ang tubig.
2: Correct.
6: Hindi ang habon nga ginausan mo, dapat naka DTX Beauty Soap ka. Ang correct. DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya taknaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor, no? Dala na na ang mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Ginapatay sa VCO nga nasa DTX Beauty Soap ang mga bacteria and fungi that causes an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga mga pimples mo. Ginaamat-amat na kwa sa giningabon nga DTX Beauty Soap regarding beauty properties. Hindi matawaran, engineer. May papain nga gapaputi sing imo skin, may pag ginatawag nga white amplifier ang ningabon, which is ginatawag nila nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and your collagen production. Ano naman ta ang relationship sa vitamin C to glutathione and collagen. That's why, kung gusto mo mumot ka na, hamis ka na, amis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
2: Ang muna yung sikrito sa mga pugi, Sir Boy, reason nga manatili silang labs ang ilang mga labans.
6: Pugi, kita ko ang picture ni Engineer Albao sang harap pa sa Saudi Bao. Sabi ko kung sino nga chic.
2: Kung
6: sino nga prinsipe sa Saudi. Kung nga
2: Ang ako nga tired to you, Sir Boy. Masiling mo yang kuhang gidya. Saludo gidya yung mga chicks mo. Sige na. Pero kinanglan naman, Sir Boy, proteksyon ang taman ang baho sa aton nga ilok.
6: Uh-huh.
2: Ang baho sa ilok, amunin kong kayo saan makakuhan man, makatulak, makapapalayo sa imo mga kilala, Sir Boy. Kung baho ka ilok, unwanted kagid. Hindi ka ginapangita, kundi ginalikawan ka, Sir Boy, tungod sinang baho sa ilok. Pero may solusyon kita. May ara kita na Clinica Diofresh maproteksyonan, Sir Boy, ang imo nga ilok. Inang mga bakterya, inang balhas bala nga na ferment, inang balhas nga nagadugay sa imo ilok, nga hindi masilagan sa adlaw, ara dadang baho dayon. Per se, ang balhas hindi na mabaho. Galing kami mga bakterya nga nagaupod sa balhas, na kung ma-ferment na kung sa kwan pamla nag-isog na, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
2: Nan, ara na da ang gagawa ang baho sang imo ilok. Pero kung may ara ka nga Clinica Diofresh, 48 hours protected ka, happy ka, may self-confidence ka, Sir Boy. Huh?
6: Clinica Diofresh, your natural deodorant gives you 48 hours of freshness tungkol sa iya VCO. No? So, diin ka pa, no? da ka na sa imo sa natural nga deodorant, natural na, ha, wala pa mga chemicals masyado.
2: Aha.
6: Tinlaagap amat-amat maputi ang imo ilok and you stay fresh longer. And of course, engineer nami, hindi ako magsugod kasi imo adlaw, mga kape ka. Anong paborito mga kape, engineer?
2: Ang kape ko yung pirmi, yung muna ginaagawan pirmi sa balay mo.
6: Ah, because ikaw ang ginaagawan.
2: Ginaagawan sa balay, kaya nga aga pa damo ng mga senior citizen, tisiling ko, are kape ka mo di? DTX coffee mixer, boy.
6: Mm-hmm.
2: Panlalaki gid sir boy kanami sang aroma
6: man.
2: Ini po ga prang feeling bala lalaking lalaki ka kung sa kan pa daw walo ang tahod sir boy ang parong mo ya daw mayo
6: kun sa kun di mga pusgan kape hindi daw grabe gid mga connection mo ya
2: correct amo na nami kay nga happy kay sir boy
6: kinga ganin engineer
2: di kami ara siya nga suplemento antioxidant man sir boy
6: may DSE siya
2: ti amuning kinanglanon ta, nagakapi ka na, nagadetox ka pa, sir boy.
6: Correct, no, kampiyon, giniya ang ginatawag nga DTX Coffee Mix, no, kay may ginatawag nga DSE, Super Antioxidant in a Cup of Coffee, ginduwangan pag yun sa ginatawag nga chia seeds that also detoxify your body in another way, no, ginakunditiloan yan yung imokolon, ha, para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer, cause chia seeds are rich in fibers. So that's why amo ni ginausar scrub sa imo lawa. So every day aga pa, no, magkape ka na, gaga detox ka pa with DTX coffee mix. Kung gusto mo ya, ha, gusto mo gid ya pulsado. Gusto mo gid ya nga kape nga makaputik ta si imo kun ta si imo bisyo gag kaga pagubin sa imo.
2: Oo nga nang bisyuhan ka sir boy.
6: DTX premium coffee ka. Naman upscale ka sa DTX premium coffee kay ang DTX premium coffee hindi lang DSE nga super antioxidant ang unod sini, may ala pa ginatawag nga ergotinin. Halin ni sa ginatawag nga gano mushroom, the herb of immortality.
2: Uh-huh.
6: Ang huli ko no, ang ini nga ergotinin ni, hindi mo nin siya kunay matantanan when it comes sa antioxidant activity niya sa imulawas, no? Ini siya kaya niya i-revive. Ha? Pa usaron liwat ang mga antioxidant nga usado na sa imulawas like vitamin E and vitamin C para makabulig pagid himos sa ginatawag ng oxidative stress sa imulawas. Perfect niya sa mga ginatawag ng mga pangapi, gapanigilyo, gakapi, gapulaw, ngagapulaw.
2: Uh-huh.
6: Ang mahilig mag-unli coffee nga kay Stevia ang sweetener sini. So, if you simply want to look young and enjoy this coffee, kanamit sini nga kape. Hindi ka na iya magpalibog kay Stevia ang sweetener sini. Mag-DTX premium coffee.
2: Inang kaubrabla sa call center, sir boy. Birmi niya gakapi. Pero gina-invite sila, gina-encourage sila, magkapi sila, sining ayin mo, ginahamba lang, DTX premium coffee. Kaya unlimited niya, nagapahilty pa sa imo, hindi iya nag-deprive sa imo nga health nga magiging unhealthy. Kung di nagapanami sa imo nga health, bisan patag pito ka cups ang imo imnon sa isa ka adlaw, sir boy.
6: Mm-hmm. Ano nga tawag nga DTX premium coffee? Kung gusto mo yan nami ang mood mo tiga aga, mag pre-bio coffee ka. Pre-bio coffee puno ni sa ginatawag nga spore forming probiotics, no? With moringa, ha? May bulunggay din.
2: Okay, bulunggay.
6: Which is basically gamon niya ang gahatag sang nami nga mood sa imo taga-aga, no? So kung medyo hindi ka morning person, moody ka, ha, taga-aga, ay islin ang kape mo sa pre-bio coffee para mag-improve ang imo nga tawag mood kag nami ang pag-handle mo sa stress in the morning, no? So nami ni siya sa mga sa medyo mga emotionally challenged sa nga tawag nga aga pa, ha, mag-pre-bio coffee ka na. Talking about spore-forming probiotics, no? Kung ikaw ya, feeling mo ya, nga do da bungkit urot na, do na wala na ginabilin sa iyo, hindi magin wala. May nagjutay na gin ang imo ginatawag nga probiotics ang chan, mo kipala inom ka. Ha? May stress ka per me. Nag-antibiotic therapy ka, titanan-tanan nga mga good bacteria mo to, ang kalamatay na to. No, dapat i-repopulate mo ang imo gut health with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics that basically works together in improving your emotional health. It produces serotonin, dopamine, oxytocin, your cognitive health. No, kay ini siya, gabulik man siya, produce sa mga enzymes and hormones na kinalanan sa imo brain to function properly. Ang nami pagidi, it produces your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, and of course, ang ginatawag nga pag-usal sa mga vitamina mo. So, if you want to have a good health, no, sa regarding sa imo gut health, mag Clinica Sportbiotics ka na. Sa mga ano da ba lang, mga mag-lain ang chan for the longest time. May nagpabanyo, so wala man sila tawag niya diarrhea or what. Itilawin niyo ba lang Clinica Sportbiotics, base pigaw na ang inyo gut health.
2: Correct, correct. Ang madugang ko man, Sir Boy, ining extend food supplement for men, amuning ginarekomendar, kuya, labi na gito sa mga tatay bla, or sa mga lulo nga gusto pa nila ya mag-enjoy, Sir Boy, upod sa ilang misis, mag-extend food supplement for men. Nami sang blood flow. The moment nga manami ang blood flow, ang tanan nga mga nutrients, bla, Sir Boy, nutrients sa imo ginakaon, ma-deliver sa tanan nga party sang imo nga lawas tungod sang maayong nga blood flow, Sir Boy. Dira na gaupod mo sa aton nga dugo ining mga vitamins kag minerals nga kinanglanon sang aton nga mga extremities, sa aton mga tuhod, sa aton lungs, sa aton nga heart kag sa iban pa. Manami man ni Sir Boy ining aton nga extend food supplement for men, nagahatag maayo nga endurance sa aton personal physical performance, Sir Boy. May arni sa nga maka kag klabuwas ka nga believe, ha, to enhance the endurance of physical performance.
6: Nadala na ng physical performance in bed, ano? So, extend food supplement. Kung gusto mo namin, imo blood flow, pwede ka makapamasahe, adlaw-adlaw, no? Magpamasahe ka with, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ka. Init nga ginahatag ni sa mga tired muscles, mga kasukasuan mo da, mga hangin-hangin mo da, amat-amat na kwa, amang ginamasahe ka ni Mrs. No? Yung mga mag ni girlfriend, kung si engineer pa, ha? Ano pag yun, engineer? Ni best friend? Ano habang ginamasahe ka sa DTX liniment oil, no, kampiyon man ang aromatherapy nga makuha mo di with relaxing serbine, makes you sleep, na, mas nami imo sleep. Kag kung gabiyahi hilo ka, this is your constant companion dapat. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my, ano, my, ang kuntiya, no, ang si Auntie Judith Zulueta. Happy birthday, Auntie. No, happy birthday. May God bless you with good health and more blessings.
2: Wala kita da? Wala kita da?
6: Auntie Judith Zulueta, ha? Tino, pwede ka man to, may padangkalan ta ka?
2: Speaking sa dangkalan, Sir Boy, malayo-layo na. Pero dito ko sa unang kakaon sa restaurant ni Labla. Ining kwan, ining karni prita, about the best dyan sa dangkalan.
6: So kung wala nang ta-time, it's a Friday. Enjoy your weekend. Digin malipat mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold Eye Supplement, and of course, mag Deetly Bio. Basta lang kaso, ubos ipon kagilanat, mag Deetly Bio. Ko si Boy Zalueta, ngabal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
2: Okay, sa weekend gani, dapat mag-take kita permission ng aton mga suplemento. Of course, in behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat sang inyo imubulig permisa mga individual nga kinanglan sing bulig. Of course, aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, sa aton nga station manager, Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
9: Wow!
8: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisiko! nyo ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center ang kampanya.

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes, tag high blood. May nakahambal sa ako.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa kalisi!

0: Eh, masyagali ka balo magdibatyay sa impeachment trial, no?
1: Oo, ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
0: Ha? Si Lito Lapad?
1: Oo.
0: Nga aman?
1: Hipos-hipos na, pero gatirada man akong may itira man, ah.
0: Agoy!
1: Ma-object na si Senator Lito Lapad kag masiling nga may I go out, ayos na.
0: Ay, agoy pagid! Amo gani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad, ah. Sa sakay si Erwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
1: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Chis Is Cordero.
0: Sadya-sadya, no?

0: Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga mano ka sang oras ko mabakal. Bakal ka ako kay baligyan ta ka.
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O te ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bow daw reporter ka naging sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbaan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba siling nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita, mga hoom-haom.
0: Ay, amun na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika, Boy Ramon.
0: Ba?
1: Kada isa may kaugalingon nga opinyon kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook, daw tanan nga ga-post party sa impeachment, daw mga abogado na. Bisan ganing manog baligya sang balot, ga-explain sang constitution.
1: Aba! Kote, kita mo na manog baligya na balot.
0: Oo. Oh, kagang iba naman, boss, wala pa gani kabasa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado na nga ma-impeach gid ni.
1: Oo.
0: Ang isa naman, masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sa may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss. Na-realize ko nga mas maay pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, dumayo na, Boy Ramon ah.
0: Kaya nga, boss, ang kamatis kung saguron mo, mamunga pa. Pero ang away sa Facebook ang comment da, stress lang ang mabunga.
1: Mayo kay balaan mo, sadya-sadyain ho.

lapit na gidlang. Lapit na lang gidlang ang katapusan mo, inday sa railustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan niya kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal niya, gabukal gid ang laway, ha? Gabukal gid ang bibig niya. Amo na nga gapalam-alam sa iya. Miyara man ko daan sa akop nga galabaw ang unto, ha? Si Kwan, Congressman Chakno. Miyara man nga daw kuki ang itsura. Kaglabaw sa tanan, mayara ko sa akop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dinggi. Hay, katapusan mo na ganyan, inday saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imong mga sutab, ha? Sutab ng mga bugado. Hindi ka Japon kasarang sa akon, kiti akuya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: lava pizza.
1: Yes, tay.
0: Haling kayo na pang libot-libot mo.
1: Ah, kukuan tay. Naglagaw-lagaw ko.
0: Naglagaw? Diin ka naman pala ng kanto.
1: Ginsundan kong ido, tay.
0: Ote sa din ang kantong ido.
1: Amo na ganing problema, tay. Pinalipat man siya kung diin ang ilabalay.
0: Ote, anong ginihin mo ninyo?
1: Napamangkot kami sa kuring, tay, ah.
0: Ote, anong sabat sa inyo sa kuring?
1: Ang sabat siya?
2: Meow, meow, meow.
0: Ote, anong kinchindi ka?
1: Wala, tay, eh. Pero daw, seryoso, git siya magsabat?
0: Bo, daw may pagkaalipungoy ka, gino? Ote, paano ka nakapauli?
1: Nakakita ko sa tiyay, tay, ah. Amo to, nagpamangkot ko.
0: Nakikita ka sa tiyanggay?
1: Mm-mm.
0: Mayo kay ginggamit mo man ang utok mo?
1: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mon ganing abalay.
0: O di, ano siling sa tagaya sa tiyanggay?
1: Eh, siling niya, pamangkot lang si tatay mo.
0: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
1: Ti amo na, nga dire ko nagrikta eh.
0: Wah! Animal ka? Nagpatalang-talang ka, nga kabalo ka man, gili magpuli.
1: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton, daka? Hindi, kikukuro ka puli, eh. Sus, mayo lang kayo nagdali-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to, nakapuli ko dahil yun.
0: Sadya-sadya, you know?
1: Wah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: K5 News FM.
8: Shopping the lives of the Filipino.

0: presidente man ko sa Pilipinas, ha?
1: Amo lang na. Ako ya? Pag dako ko ya? Mangin presidente ko sa kalibutan?
0: Paano na, be? Wala man presidente ang kalibutan ya?
1: Amo gani. Ako gani pinakauna.
0: Ako ya, may helicopter, may aeroplano, kag may lima ka barko.
1: Ako ya, hindi barko. May racket kung agad na Domingo, makadto ko sa bulan, para mag-picnic lang.
0: Ako ya, may balay nga 100 ka kwarto, kag may swimming pool nga puno sang soft drink.
1: Amo lang na. Ako ya, may manok ko yung kadaga.

0: Kamusta ka, Ibusman Rimulta?
1: Okay pa sa all right, Mr. President.
0: Kamusta ang lakad sang aton mga plano?
1: Dugay-dugay, Mr. President, makumpleto na ang meaning sang BJMP.
0: Agoy! Ano?
1: Kabalo-kabala ko na nung meaning sang BJMP, Mr. President.
0: Ha? Ano haw?
1: BJMP.
0: Ano?
1: Bong, Jinggoy, Marcoleta, kag Peter.
0: Ha? Uy! Amo nang meaning sang BJMP?
1: Oh, B, Bong, J, Jinggoy, M, Marcoleta, P, Peter. Amo nang pattern, Mr. President. Kabalo ka naman, guro, kung sinong masunod.
0: Baw, maayugid. Maayugid nga maubo sila tiwas.
1: Oh, Mr. President. Agod maghawa na ang aton dalan padulong sa kauswagan sang aton personal nga palangabuhian.
0: Good pagid. Ati mayo gide. Amo na iya para nga taway ang aton palabuton.
1: Tawhay gide. Kaya matamaton tana sila dala sa ilak kurong.
0: Ha?
1: Daw mga manok lana sila para sa aton, Mr. President.
0: Pangkrutingon ta sila.
1: Ho.
0: Kay base dito kung buburan tan sila, kagigtan, mahagop na sila sa aton.
1: Kag kung hindi sila Japon maghagop, tinulagid ang gwa nila.
0: Amugay! Sige, sige, sige.

0: dali na. Malita si Sunday School.
1: Alaabi ko, bala Domingo, subong.
0: Lunes na ka, subong. Pero yung Sunday School na ito, Lunes ang klase.
2: Why? Amo na ganyan nga Sunday School, tayo nga Lunes ang check attendance.
0: May kukula to, eh? Ano to ganyan nga San Meta?
2: Mag-memorize ang pulo kasugos ang Sunday School.
0: Te, na-memorize mo na?
2: Ay, oo, pero ang una lang.
0: Anong una? Ano to kaning una?
2: Ang una? Hindi ka magtulog sa klase.
0: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday School yan.
2: Ay, gali. At di amun na mula ang primigin na siling ni Mamburakday. Amun na ganyan nga mga silingin ko nga. Amun ang isa sa mga sugo ni Mamburakday.
0: Daw hindi man among assignment, Tameg.
2: Amun na. Bala ka da kundi kayo magpati. Ikaw na sukin, Mika. Kaya ako naman ang hindi magpati.
0: Sige, sadyay, no? Wow.

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Do!

0: isang bayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 10 sa 5-8 agahon.
2: K5 News FM. Top of the hour. Top of the hour news break.
1: Para sa ato niya, top of the hour news. Inanunsyo ito Malacanang pagagamiton rong 22.7 billion pesos nga savings it gobyerno para punduhan rong mas ginpabaho nga uplift program para mabuligan rong mga apektado it mataas nga presyo it petrolyo. Suno sa palasyo, naghahalin rong nasambit karang pondo sa natipon nga budget it nagkasarisari nga ahensya matapos rong pagpull it Department of Budget and Management. Target it mas ginpabaho karang ayuda nga mabuligan rong kapin sa 7.5 million ka mga pamilyang Pilipino. Nagapanguna karang matawan it nasambit karang pondo rong sektor it mga chuper it mga public utility vehicles pinaagi sa fuel subsidy. Parte man it na ayuda hay gatao sa mga mangungumag mga mangingisda para mabuligan sa mataas nga gastos sa produksyon ita pagkaon. Presente pa karang ginapahaw may Department of Budget and Management arong madasig ag transparent nga pagpanagdag na sambit nga pondo para gagayon nga maipaabot arong bulig sa mga apektado karang nga sektor.
3: Pahibalo! Ora mismo!
4: Pahibalo! Ora mismo!
3: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo! Ora mismo!
4: Pahibalo! Ora mismo!
1: Para man sa aton yung mga public service, ginapanawagan sa mga kaigbataan, amigo-amiga, kakilala nga si Juan Natabio Perez Jr. ay nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi ko Hulyo sa is sa edad nga si 31 anyos. Anang agawas ay nakahamyang sa andang residensya sa Barangay Bonsa sa Banwa Kara Itli, Bacau. Anang gubong ay paghiwaton hinaga karang adlaw Hulyo 25 Sabado alas 2 hapon rumisa paghiwaton sa St. Catherine Alexandria Parish Church sa poblasyon Libacau ag igahatod sa uling kapahuwayan sa Libacau Cemetery ug panawagan ana karang pamilya. Inyo batian ang K5 Top of the Hour News. Kinahatod gaton it DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate it blood sugar level. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
7: 470.
6: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: ako. DTX 500.
6: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskasyon si Doc Ramil Oy amon CEO.
8: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa ako ani bulag
6: Oh.
8: Kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gin man seryoso nga problema sa mata.
6: Gusto, correct.
8: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kanga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imo nga kanulukan.
6: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
8: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
6: Oo, do inborn, no?
8: Siguro pagkabata, ang nanay sigilang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon da kalabasa, kaon-kaon carrot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini naga kinahanglan sang correction. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagborons panulukan, kisa sa RGP gasakit imo ulo.
6: Abi mo migraine gid sa mata mo na no.
8: Oh, nabudlayan ka makita kon gabi.
6: Gabi mag-drive ka nga gabi dong di akita.
9: TX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Pila ang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
11: Mga ano nakadugay ka na ginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
9: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
8: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
6: Posto.
8: So, before pa matabo ina, tiinom na ko na, TTX 500, may tissue or piercing.
6: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan isang A, ang isa ka word, meaning not. No? Nan. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kaping pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
8: Sigurado daw mo na subong nga cases.
12: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
8: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
6: Oh, oh, oh.
8: Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
6: Radiation.
8: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog ng adlaw, ya. Tubang, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
13: information,
8: health, no? Mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
6: sunglasses,
8: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
6: Correcto Camille, no?
8: Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
6: Otherwise, kaguba sa mata.
8: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japo na magguba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C. Kung gusto ka, hindi dali mabulag.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: TC, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di pre, musta bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, galing ngawan time!
8: Computer, na istasyon.
9: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Uh-huh. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo?
1: Hindi. Naslakan
3: ko ha.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung infidge lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipik ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala na. Ubus, ha?
2: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya yung klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin, no? Nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Boy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagi ka, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

7 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 이 완한 문화 ang lumang tunog ng AM.

0: Uman yung man karang nga naka-experience yun man, itong dahil karang nga pag bumba ita tubi, raton karang nga mga soldado, agkamanaman do mga miyembro ita Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ginpatagayin karang fuel subsidy mission, itong dahil karang mga Pilipino fisher folk, sa may panatag shul, o kilag nga bilang baho di masinlok. Paghimo man itong dekarang dangerous maneuver. Pero ginhimo man itong dekarang mga Chinese Coast Guard. Dahil natabo mga K-5. Matapos nga pila ka mga inuras na nag-host rong Pilipinas rong dekarang Regional Security Forum nga ginatindiran itahagos mga top official ita mga diplomats ag included nga ni karong China ag kamanaman dong United States of America. Ag after ita tatlong adlaw nga nagbunagan it padol ron dahil karang atong mga sundalo sanda karang mga sundalo nga rang it China naman gihapon sa may Ayongin Shoal natabo gihapon dahil karang panibago nga rang dangerous maneuver mga kakipaib. Pero nga rin kay PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tarilla, inambang arong China Coast Guard ay masyadong magapit, 50 meters siyang sa aton karang BRP dato dumagsil ang nagpagupad, nagbuhi itong dahil karang kanyon nga may sood karang tubi, 2 minutos ay mapungan ka tingaron mga pilang second nga ningaron mabumbahan ka, makon mo 2 minutos nga pagbuga. Diba ya? Posibleng magkasama doon mga kagamitan, mga parts itaton nga barko kung may nahina malang. Kanang bumba tangarahay, sophisticated ra. Bisan di mo karang baroto, pag bumba, automatic, maguba gitagin. Sa grabe ka pera sa mga kakipaib. So pag iminto say 50 meters, kaya pitiapit kid lang. Eh siyempre dato nabingarang ang mga Coast Guard, gaton nga mga sundalo, panabias ang daray, medyo joint baga. Halo-halo, may representative sa Air Force, Navy, Philippine Army, tanan doon. Agod nga may rotational doon, sanda may Marines. So, di kara sa BRP nga ra, aton nga rang vessel nga rang ginbutang, rekaron sa area, which nahamtang ro pagsukat it almost 200 nautical mile. Hay, permit na karong nagpinagapit ron dahil karang mga Chinese Coast Guard nga ra. Alang-alang man kita nga ron, nakaposisyon do barko rin karon, hindi kita magpatigayin it patrolling ay within sa aton karon nga nautical mile nga sukat, 200, di ba? Susunungan ni sa aton karang Coast Guard, ron nga pangaywa nga rang Chinese Coast Guard vessel nga nag-cross it may kapin 500 meter across sa Ronday karang dumagsil Sister Vessel BRP ag dato paliburong within ay ginatawag nga dangerous maneuver ron ay bumbahan ka tapos patitiyugan ka ang kabudlay taron may madisgrasya mata rong action nga rahay pagbaylar kuno sa international regulation for preventing a collision at sea o ginatawag nga call regs nga kung sa sin ay mabutanggin sa yang agang kadelikado gid do aton karang mga personnel nga nagapatigay niyamang itong dahil karang humanitarian reason o humanitarian mission. E nagkataw mas at mga pagkaon to, para mga gasolina sa aton nga mga fisher folks nga nagapangisda, nga nagabubantay man doon siyempre, base anytime, sandaman hay bumbahan o kunano matabu kanda. At siyempre, may ginatawa nga pre-passage of navigation kita rin karon along sa atong 200 nautical miles. Galing ginaabangan ta kita mga kakipay. Nagabantay kita siyempre. Sa iba natong sa unahan sa mga yoron, pilang nautical mile. Tandang radar nakita ato may nagapasod yung manara ka to sa may kuano, BRP dato dumagsil. Mga Pinoy man manara, nag-ano man manara. Madagagan yung makanyo masanda. Mapaharurot yung masanda karon sa andang man nga pambot o speedboat yung man. Marangon yung man na ito, di ba? Aron doon ka kinatabo mga kipay. Pero kung umagi nga nero Navy plate kina ta US, nagka-practice kita unat aton nga pagkapaskog ko aton karang relasyon sa Amerika, wa mat naga Nagader. Nga magpupasaga-pasaga ito. Sigurado, kita kamong bungkuon, kita kamong it. Mabaho nga plate nga ron it Amerika. May nakita nanda nga Pilipinas, yung madali malang mabuli. Ay, siyempre, sa gihapon, padayin gihapon nga ginainubra, kurunday karang mga Chinese Coast Guard mga kakipay. So, siyempre, may natabo nga mga sa gihapon, radio challenge. Galing, may isog na gihapon na bisanda. Bisanda't ang gina... sa gihapon, dogin, kumbaga, dogin indoctrinate akanda karon mga K-5. Ha? Raya man ang arang portion nga base ato man nga 9 dash line. Aton tara. Ha? Ay paano nagka-claim ang Pilipinas? Agwa sa nagapatira sa ginatawag na nga naton nga nga mahamba na ton nga pag-violar bra sa international regulation for preventing collision. Wang anis ang nawa na nila na ginarecognize ro unclosed nga ra. Mapati pa sana sa international community. Kung nagapati sana sa unclosed, gapati kita, nga pati agwa ng daha ubra. Dahil nga rin nga mahamba na itong dangerous maneuver nga ra. Since nga sanda, in the beginning, nga nagbailar sa nagagi aga gindisregard rayang arbitral ruling that was 2016 in favor sa Pilipinas, ay dito kita magsalig kara kung ano pa ang mga explanation pag-abot di kara. Unless kung i-pressure gisanda abi it international community. Piliton ginya piliton, pressure on sanda ho. Kita ka mo nagpati, matigagi da inyong ugo. Di ba ka? Actually do, Amerika nagawad mo laman signal kato niya sa Pilipinas. So, kung atong signal hay go kita ro Amerika, willing ta anytime nga makipagbakbakan kung gusto nanda. Ganun kita sa Pilipinas, atong mga official, wakit at mahimo ay perde kita ron, siyempre. Ang gino naman, hagos sa daywang dekada. Kung nagtialiwan nga dekada, kundi millennium mo tanganigid. Nga kita hay nag-agi it hagos kabo-abo nga gira sa Pilipinas. Oh, umpisa pa katong chimpo. Mga pre-Spanish period pa nga ni, nag-inaway kita yan. Di ba? Spanyol? Bago ro Spanish, may inaway pa iya. Mundo Spanyol. British. Hapon. Amerika. O haran man. China man. So sa gihapon, demokrasya, diplomasya gihapon kita ha. Kumbaga kung sa mga makandon sa mga ayam hay tiyo kita kung hipitek kita hay taguang raton nga ikog ayong pagbangkagan ay base kung hiusang ka mabudlay taron pero maisog kita ha asin maisog ta kita kung ginasupot ang ta kita karon hay bawa isa mano-mano tang hinampang doon masukot taro Pinoy di ba ha tanawon tananda. Dali nga, siyempre, atong gina-tanaw rong kamayran kung tanan. I said naton nga, wagit it, ginatawag nga daog pag-abot sa gira. Tanan, puro perde. Tanaw to ninyo sa Ukraine. Agrasya kung sino nagdaog. Diba? Para sa manason, perde man tanan. Abong casualty. Ha? Abong kwarta nga nagkaduga. Kita't kinambay naton, abe, hey, winner ka o nasakop mo, abe. O ta, tested and proven around for how many millenniums ag decade so kakinatabo nga gira. That's why nga nag-create kita at United Nations Organization nga ra agot ma-minimize yun dahil nga rang mga ginatawag naton nga konflikto political issues among aton nga mga nations nga ra mga neighboring countries at dahil ko na matro nagatuhaw permi bangod sa ginatawag ka nga boundary dispute. Ha? May aton nga ng boundary dispute sa aton nga mga kawugtaan nga ra. Sa aton nga mga kaingon nga, di ba ka? Ako mo sa tema ko aton nga Pilipinas nga ron. Bangod sa mga boundary-boundary, nagapagat siyan mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Adlaw kita makaranga Biyernes, pizza 24 sa buwan nga ra itronday karanga Hulyo 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita ang mga taupang don Ngaton ka lang pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Makara-kara nga Biyernes nga edisyon mga kakipay. Bangod sa sigilas kara nga power outage ag yellow red alert it grid. Aklan Electric Cooperative magapasaka karat bag-o man kara nga sinuktan it kuryente sa aton kara nga mga konsumidor. Sigidas pero brand out. Pasaka pa it kuryente. Perdi kita ron. Samtang dugang gihapon nga balita, drainage canal nga ginaagyan ni tubi ulan sa Barangay Balabag. Iya sa may isla na Boracay, barado ra agin kurag pa it mga pribado karang resort. Ay baradon ka mo dun. Bahaon gida ka mo. Samtang bago karang apungko nga Battalion Commander ta 82nd IB magahimo karat ta launching program para sa runday karang 15 years ng galinga insurgency free iya sa probinsya Taklan. Ag runday karang border sa bilog karang Aklan na igasirado gon. Sa mga karni nga rat baboy umpisa sa adlaw karang Lunes bangon ngini sa pagkamatay it pila ka mga baboy. Sa may kapin anom ka mga kabanawanan, ag ginapatihan it aton karang nga off-bit nga ASF mga kakipay. Ani makarang simpong ra, dispose na kamo kayong mga baboy. Padaya na kung pwede padaya, ipagkabot Lunes. Sa liga na ton, nga may una gon kayong nagabara. Nag-auso yun kompleto karon nga mga permit. Magastos pa kamo ko mga permit karon kon madispose mo lang sa mas timprano ron, hay?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5.
0: Agraya siguro makon.
1: 11.
0: Dahil kung nagpositibo sa ASF, rayang anom ng mga kabanwahanan, tama gin mataro nagpid nga tukakon ko ng taliwan ng adlaw. 2 days sa tama na kipay brumi nga kaya sa kalibo may nagadispose na tunday ka ng karnet baboy. Ginapasakay sa pick-up. Bo, pick-up. Abutan ko pa nga ni. Ag tapos may tricycle tang naga-transaction sa likara mga pit sa ato nga Kalibo PNP. Kinustal tang karnet baboy. Ay, siyempre atong isip ka ra. Ama nabi itunat na kamo naga-transact kung may atong tindahan. Di ba ya? What mga what permit? O, hay rato nga to ba yung mga baboy nga to? Kung hadispos to, habaligya to. O, ginkaon, ginbahog naton. Kung ano na, ay, posible aron. Puro tao mismo nga nakakaon, tapos nakadtoy mo to sa, ang di malikawan, hindi kita makabahog karon. Pero virus, bisan gaharon, ay buhi gihapon doon kung sa baboy, umadto sa tao, hindi what epekto. Pero sa baboy, maapektuhan sa sandang mga kakipay. So, rato ha, naduwaon ay, after 2 days, waon kakot nag-feedback, kag medyo nag-aagi man ako along di karon sa aton nga Kalibo PNP, una kot nakita nga may nag-dispose. Eh, base ko na sa iron nanang, ba man na hydricado ra, mamonitor. Ay rin resulta mga K5, ituwa kita tang implementa na get border control nga stricto. Ay Lunes, pata ko nun ma-implementa. Ay, paano nakasood yun? Ay, dapat katong chimpuag nga to nga ito pa sa ruhas nga to ro, hinahotek-hotek nga may ESF, ay dapat ay unaw ta sa mga border na to nga mga kabanwahanan aton nga entry exit point ay sirado taron. Ay wa man di man medyo hindi man atong mapersa matod man nga abi mahambal gid nga man all mandated grabe eh, may mahamba naton abi nga may una nga fresher ang abi o mag kandakit ka mo rekar nabi bantay gid ninyo pero atong simpo nga to kun iya umagi mo sa Manila Washington na intercepto oh. Kung ikaraman mo magi sa may parte man ng itbanga at may ikarang border control na internship so. Wa kinustal ta. As in baboy kita. Sa pinamantaw man nga ni kami, siyempre ay hindi man doon nga makipag kwan kito ka na, basi kung hi tampalin kat baboy. Pero atong chimpo tayo, huwag itat nakakuan, huwag itat namamba na. Tawang ba nga, may CCTV rikaroon along sa aton nga Jaime Cardenal Sin nga ron, makita man na rikaroon doon nga may nag-dispose sa during that. Aga-aga to ay. Mga siguro mga alas 5:30 o rin doon pang orason. Kung makara, mga K5, nakadispose yun. At after ka to, nga ito nga ginbubalita, di ba, haroon yun, nagpapagwaw nito kung aton nga off-bet, haroon yun. Posible yun ito mga K5, basikon, mali mo, halin ito sa may patitruhas o ilo-ilo to. basi kon ginpatay to wa ta nag-agi to kon sino nga gin siyempre nikakita nga musli gabando aton nga mga baboy nga ginapatay sa kalibo nag-agi sa slaughterhouse ang may aton ta nga delivery diba may aton ta nga delivery karon may permit aron may paano ka masayran nga iya ka tinaghalin sa New Washington ang harataraton nga slaughterhouse harata sa may party itinigaw tigayon dapat tikara ka sa may crossing baga ng gahalin. How come nga nagtiyog ka parikara sa may kalatotse nga porsyon? Ang porsyon nga rata Jaime Cardenalsin mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Wow, ulihin na. At least, kahit papano ay may una man nga nag-a-kwan nyo na. Nag-a-control. Ay kung 16, meaning to say may pila kita, may napugo pang mga kabanwanan. O, ron atong protektahan. Hindi ma-infiltrate itong dekaran COVID. Mayang iisip, rayang napugo pa ka mga kabanwahanan, mga kakipay. Mayaton ka rin 21 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Dalanggit, papaskugunta na itong ikangawas sa mabudlay git kon maguya itong kagawasan. Ay bisan matuod nga sipan kita sa ginatawag nga ASF rong tawo pero kinangan gid dapat nga may mabaskog ra atong immune system. Abi ninyo ro COVID-19 tapos na. Abot gayapon kaso gali sa Metro Manila. Kaso ro COVID-19 bukong gid may at mahamba nga deadly. Kapres ka tong chimpo ba? I don't know kung ginapadididli gid man ta. May mga COVID ro mga pasyente nga na-diagnose sa Metro Manila. COVID kaso ay bukong gid imot mahambagid nga worst scenario ba katong chimpo nga nagapanik kita ay sipre daana nga sintomas ay ordinary gihapon nga gagnat nagakatong tutunlan ginasipon trangkaso ka asentang kaso gid o di ba ay sa chimpo siguro makunda abo nga mga cases reported ay sa aton mata ay okay mata kita mabaskog mata tong immune system kuno pero dapat ay pabaskog kun tagihapon atong ikayong gawas budlay nga maunahan kita makarangat simpo nga rang magamig nga medyo mainit. Katuwang naton dong Mighty C Alkaline Vitamin C. Dagit raton nga pinakauna gid nga partner. Basta sakit, bagatian, Mighty C Alkaline Vitamin C. Bisan daton nga mga doctors, raton nga mga eksperto, raton mga health expert, always recommended inom kamot vitamin C. Agod nga mga pabilin gihapon nga mangin mabaskog. Guwas kita sa runday karang mga bagatian. Hindi magnaba rong level ka itong vitamin C. Bangon nga ni abong pagag, gabigid ro, infection, bagatian. Kung baga madalit, abis na makamititre itong mga bagatian. Nga na, kuwat at panabang kita sa atong gawas. Nga na, kung sumud man sanda, agmi aton nga immunity bangon sa aton nga vitamins. At least, medyo nabudlayan man sanda magpenetrate. Otherwise, mamatay sanda sa sud ko atong gawas. Or either nga hindi pa sa makasuod mga K5. So importante adlaw-adlaw kita nagainom. Importante gid dahil 3 times a day atong vitamin C abingara. Ay wa kita kapasidad atong gawas nga mag-store it mga itranday karang vitamin C. Ano nga ngawa ka mo nga mag-inom kamot vitamin C ay nagadugaw rin yung ihi. Ay nagasunod tanan doon. Nga ni kung pila kang inihi ni karon tapos pilang inuras nagputi taman ng ihi. Wakot vitamin C, nasipot yung itkwan. Pagwa naton mga K5. Gani importante, 3 times a day. Agod gani protektado kita. Agasay di ka ra, siyempre, kung may budget pataka mo nga magbaka itaprotas sa mga tinuga, mga manggranon sa vitamin C, wat at problema man. Pero as usual sa gihapon, para sa natawag naton nga budget, affordable, no, sa itong busa, hindi kita maunahan itong dekarang buhatian, inom kita at nga nga kapsul Mighty C Alkaline Vitamin C. Abo pagid nga mga may taong bulig para sa aton karang ikaangyawas pero aton nga nga vitamina C mga kakipaib. Anascorbic acid, nanacidic, at siyempre aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iraon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Rependers Building Osminia Avenue Kalibo Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber ka komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Mayaton ka nga 25 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. May dadgid nga pagpamati una sa mga igmang hod naton sa may barangay Pinamukan na sa Kukumano, Karat, New Washington. Una kay Mr. White, may dad nga utro adlaw. Ag sa mga grupo mo at mga tanod, ha, may dadgid nga pagpamati. Ag kama naman kay Tanod Kimpo. Una sa poblasyon man ita New Washington, may dad nga pagpamati man. Kaya na ni Banji Kaliunal sa Mabilo, New Washington. O sa nakarang panimay, may dadgid nga adlaw. Ag kay Tatay Ray Ibardola sa Gonzales, may dad man nga pagpamati. Nasa nakarang pwesto sa Mabilo, New Washington. Siyempre o naman kayo nung Stephen sa anak karang Baraka. Naroon sa Poblacion Leso, may dalgid nga otro adlaw. Mayaton karang 26 minutos yon doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Ito na sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Balikan ta kahapon ay medyo mahaba-haba ro diskusyon, no? Nahalin ako kahapon ay medyo abo patang mga diskusyon dahil kabaabo nga bisita kahapon. Rugin patawag it aton karang tatlo ka mga committee it atong sanggunyang panalwigan. Kung Committee on Tourism, Infrastructure, aton nga Committee on Laws. Angot gihapon sa runday karang isyong rait pagbaha. Recurring problem. Una sa may isla kraita Burakay. Sa initial pang man nga statement, itaton ka nga mga bisita, nagkahapon may mga porsyon na itong habatian, nga nasayara naton kung ano ginman rong kosit problema. So ato nasayuran nga absolutely drainage gimatagaliro may problema. Oh. At tama ra akong nga presumption before, nga ba si mako manaba do lugar nga ra kung namat ginabaha, ay mostly dayarong kayabanan ng mga factors nga gina-consider, ay bisan nga niya sa itong mainland sa kalibo, pag magbaha ka sa imong lugar, sigurado gid nga manaba ra imong lugar. Siyempre, kung mataas, di ito pagbahaon doon. Agrong tubi, nag-auso gid aron ita pamaagi kung sin rong manaba. Ag mostly, rong mga manaba nga lugar, kaya rong ginatawag na itong mga creek, mga sapa, mga suba-suba, mga kanal-kanal, pero tawag karon mga suok-suok, lokamon suok-suok namong tawag karon. So makarabing chimpo nga ra, siyempre ilang kitang dekada nagtaliwan, nagainabo oro tawo, nagainabo mando diman it tagugta, diman it negosyo, diman it mga panimagay, anihay bisan siin lang ang lugar, ala, tindog it bagay, tindog it negosyo, what to kwanay? Ngani-ngani ro, ginatawag naton nga rong, kaya nagpatuman to atong rehabilitation sa Boracay, ita 25 plus 5. Ginatawag nga 30 easement sa aton nga from the shoreline, ay bangod ngani nga, nagainabu gon, runday ka nga mga building una sa aton ka nga Boracay, mga K5. Nagkaroon ngani, nga runday ka nga portion, it ginabaha, ay gina-considered nga sa creek ala before, may creek tari karon doon. Ag siyempre, hatabunan yon. Ngani hay bisan magbag-oro aton galingarang bihay mga abir ato mga infrastruktura. O, nag-auso kita paagi gihapon doon ito, no? Ginabalikan, tagihapon na lang, oy, katong manang chimpo, amon tari karang lugar nga ra. Ayaw tari kara pagbutangit bagay. Ayaw ta pagbutangit kara ita kung ano nga mga edipisyo or mga building ay time will come. Kara kami gihapon maagi. O, kita mo? Mangawa ka mo kung namat ginabahat na kami iya. Ano ro wugta karon katong chimpo? Unless otherwise, kung tambakan tamaton ninyong baguhon, pero kung inyong sundon do tama nga original nga nature itugta, sigurado gitaron nga magabaha ka mo mga kakipaib. So nasayaran yun kara nga drainage problema. Now, atong pangutana, ano rin natabo katong chimpo nga ginrehab ro Boracay? Nga haman wa taraha abot nga marehab rin nga rang drainage nga mga K5. nga naga-exister ta, wa ta siguro makong gipresentada sa aton nga ATF katuhay. BITF kinatawag, Boracay Anti Task Force basta for rehabilitation. Nga hasta sa makarangat simpuhay na-encrucho ta kung dahil karang mga private owners, mga private resort. Ag harun ta, ay paano ka pa maka-repair di karon kung tanan ay puro kuragon? Agree mo lang kung taro ginaagyan kung dahil karang atubi. Ay, baradun doon, sama dyan. Tapos may mga higko pa. Raya nga rin atong nilimasod karang inabantayan. Kung dahil ba yung arang guba nga dati, padayon nun para. Or mag-ubra pa kita, itpanibago nga kanal. So yun doon sa milong pangutana, agod hindi magbalik-balik kung problema nga ra. Nga makitaan nyo man kita ito sa ibabaw sa nasyonal ko. Problema nga ra pag-abot sa Boracay. Kasi kung closure man kita kung binabaha sa Boracay, may nagreklamo naman itong bisita sa nasyonal. Nga permit naman ang gibinaha sa Boracay. Ay rin naman woodlay, kung permit nga inuga, sa makarangat simporo, gaban doon ito sa may pinaka kwangid pinakapunta nga porsyon ko aton nga probinsya Taklan. Aton nga pagpadabalikan o dugang pagid nga mga detalye, mga nagkagatabo sa runday karanga legislative inquiry. Pagkatapos siyang itdugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas magabuti ka. Mataas pala ang ibo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Masalika! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amarkoso! Duwaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar! DTX 500! Kadaadla! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Bangun sa diabetes! Proteksyoni ang imo mata!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Moms 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok ang

0: Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Optic Fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
4: Okay, balik kita ya sa ito pagpadayon sa ito nga pag ililibaw na kay Rovil Asyong may dad nga pagpamatigid nag happy ko no Friday makara. Okay, thank you so much Sir Rovil Asyong nga nagamonitor ya sa ito nga pag ililiba. Now sa ito nga pagpadayon balikan ta kahapon na ay wapang tapos na mababa para rekaron kita sa portion ita do history nga at kwanda yung rang damol, no? Damol Boracay ko namat ginabaha. Ano ro history di kara? Okay, pamatian ta raton nga mga engineer di kara nga abo mga engineer eh. Nga nag tao ita runday karang technical statement, no? Sa runday karang inquiry nga ra nga ginpatagayin ko aton nga sangko na ang panalawigan.
5: Even if that we pass the water quality test before, CHESA cannot still operate their system. That what I am pinpointing with this diversion of canal along that on the uptown side going straight to their system, because that one I can say it's also polluted. Even if we're going to throw our water to the pumping station, yet it might be, I can say no, or I can say yes, that they are operating their pumping station because of the contamination on the other areas. So that's why we decided not to utilize the pumping station, because it should be, if ever that we're going to throw the water to the pumping station, it should be parallel to that pumping station on the operation of our pumping and pumping of CHESA. Especially if happens Saturday, Sundays, there's no something like that, there's no operator or what things happen, still it all will only circulate. That's why now we are pumping to the our water straight to the road. So that's only the problem that arises. But now with our project, our proposed project, this is only a surface runoff water that I think no need test, because it is dry during dry time, and it only water will goes only to the pipe going to the holding tank, and then that's the time you're going to pump it out on the drainage system at the main road. One more thing is that, because as I said before, that the water that goes to the mall is come from the nearby areas. So if we're going to elevate the road on our access road on the side, still has got a problem on the nearby areas also because there's no more outlet to goes out.
6: Wait. Medyo magulo eh. sa tingin ko kasi we are not, hindi kami technical, ano. In short, yung sinasabi mo is, hindi kayo pwedeng mag-connect sa Tiesa because of the water quality?
5: We are allowed.
6: Tama ba yun?
5: That is the one condition of Tiesa, that we need to pass the water quality. We did the water quality test. That is passable. Only the problem that arises is that the canal in the other areas is also contaminated. That's also the Tiesa cannot operate their system on the process of the EMB requirements.
6: So you're saying, sinasabi mo na yung sa inyo is okay, makakapasa kayo.
5: Yes.
6: The problem is, may mga tubig na galing sa isang area or sa other areas na pumapasok dun sa inyo. Is that correct? Am I correct in understanding you? In my understanding of your statement?
5: There is a canal straight to Tiesa pumping station.
6: Okay.
5: We are separate areas.
6: Yes.
5: So this canal goes straight to the pumping station, which this canal is also polluted. So even if that we are past our water class SB and then it mix to what water that combines the time that Tiesa cannot also operate their pumping station because of the Clean Water Act.
6: Meaning to say, merong halo, nahahaluan.
5: Yes.
6: In short, nahahaluan yung tubig na galing sa inyo.
5: Yes.
6: Although nakapasa kayo, granting na nakapasa kayo, still, hindi pa rin ma-process ng Tiesa because may contaminated na halo galing sa ibang lugar.
5: Yes.
6: Okay. Now, saan itong lugar na ito?
5: Yan yung sa along sa Bungan, Bulangan sang una. Kaya ang ginambal ko kay Kagina nga ang ining kanal na to before was already closed down and was diverted to straight directly to the pumping station of Tiesa because there's no more outfall in the beachfront. That's why they diverted it, they make the canal to go straight to the pumping station catering all areas that are lowest portion.
6: Okay. Before we proceed, no? May I ask anybody from LGU Malay if you could confirm itong sinasabi ni engineer tungkol dun sa drainage system na yung tubig is contaminated na galing sa ibang lugar na doon lang napupunta sa kanila because mababa yung area nila. Supposedly, kasi hindi naman pupunta yun doon pag hindi mababa yung lugar nila. Am I correct? Before you answer, LGU Malay. Engineer Yulo, tama ba ako yung sinabi ko na tinatanong ko kung pinapa-confirm ko yung from LGU Malay yung sinasabi mo na yung mga tubo doon, yung mga drainage system?
5: May drainage system doon, may mga manhole doon, nandun din yung I'm not so sure kung ang line ni BIWC, especially sewer line, nandun din sa loob. But if you look at it with the water, it's really blackish on that area. Maybe we can test.
7: Mr. Sir.
6: Okay. Before I acknowledge the Honorable Jupiter Gallinero, may I first solicit some reaction from LGU Malay?
8: Good morning, Mr. Chair. My name is Engineer Vito Arcibal, official representative of our municipal engineer. He was not attending today because he was attending another meeting in Iloilo. So, yung sabi ni Engineer Yulo na drainage nila is connected sa uptown and then uptown drainage is connected sa pumping station at Yesa.
6: I think hindi. Ibig niya sabihin, yung galing na tubig sa uptown, pumupunta sa kanila.
7: No. There is a canal from uptown to along the streets going to Chesa directly. We are not mixing our water to that system. What I am saying is that we are pumping our water straight, supposed to be straight to the pumping station with that canal. So it mix with that area. Hindi siya interconnected kasi nandun lang yun sa taas ang pipe na yun supposed to be na ilalagay. Hindi sa kwan. So, ang tubig doon is stagnant. Wala, hindi siya overflowing.
6: Okay.
4: Excuse me, sir.
6: Engineer, si board member Galinero first before Engineer Tapispisan.
9: Okay, yes, so trip, sir. Just clarification with regard dun sa usapan.
6: Sige.
9: Kasi mako-confuse kayo eh.
6: Kaya nga.
9: With regard dun sa ina-explain ni Engineer Yulo at saka ni Engineer Vito, just to give a brief na history with regard dun sa sinasabi nilang drainage. Ang drainage po kasi na yon ay kung maalala po ni SP Galinero, yun po yung lugar ng dating drainage na which is siya po yung konektado simula doon sa Henan papuntang creek na creek bar, yung Bumbum bar, which is na dati doon lumalabas diretso sa Frat Beach yung drainage outfall. So ngayon, na-block yun, sinarado ng DNR during 2018. And then yung lumang drainage na nandun, meron siyang drainage na papunta dun sa pumping station 1 to cater yung lahat ng sa lumang drainage na yon or lumang creek na naging drainage na to cater yung runoff niya. So, during 2018, ang mga area na yun is occupied as private property na. Bali, may mga kanya-kanya na yung bakod, hindi na siya accessible. Yung mga drainage doon na, kahit na ngayon, puntahan natin or ibisitahan, ang mga area na yun is na-occupied na ng mga resorts, na which is not accessible na by public. Kasi may kanya-kanya na silang gate na nakalagay na no trespassing private property. Pero yung sa ilalim doon, dumadaan yung drainage. Which is na na-block din siya dahil doon sa water quality niya na contaminated, blinak din siya ng DNR during that time. Sinarado siya. So ngayon, ang tubig doon, dahil sarado na yung mga drainage doon, nagkaroon ng proposal si DPWH, Renew 6, yun yung tinatawag namin na collector drain, which is constructed in the Frat Beach. Na nandun siya, belong sa 25 plus 5 easement, na dun siya sa isa sa mga area, na yung vegetation area na pwede siyang malagyan ng pipe. So nag-construct si DPWH ng SDPE pipe, which is to cater yung surface runoff ng mga low-lying areas na hindi makapasok dun sa main road na drainage. So ngayon, itong si collector drain na ginawa ni DPWH, doon papasok yung surface runoff ng bawat hotel na mga low-lying, na nabilang sa low-lying areas, which is doon sa start from the mall, Manggayad area, doon papasok yun sa collector drain. Na which is, ang flow naman ng collector drain, simula doon sa station 1, lalabas siya ng lugutan sa may Kingfisher, Lugutan Beach. So, sa ngayon, ang sinasabi ni Engineer Yolo, ang water quality nila, kaya nilang ipasahin kasi gagawin nga, i-improvise nga nila, i-renovate nila yung facility nila to comply si doon sa water quality na kailangan para makatap sila doon sa existing na drainage line. So, walang problema sa kanila na mag-comply. At the same time, meron naman silang budget para doon makabili ng malaking pump o bagong pump. So, ang sinasabi ni Engineer Yolo is yung galing doon sa ibang lugar, sa low-lying areas, kasi ang Dimol ang pinakamababa. Ngayon, ang lahat ng tubig na yon galing doon sa katabing property, pupunta sa kanya. Kasi kung ma-imagine nyo, ang creek bar, yan ay nasa harap ng Dimol itself. Siya yung outfall. So siya ang may pinakamababa na elevation. With regards sa with respect to elevation, siya, si Dimol ang pinakamababa. Kaya sa ngayon, every time na magkaroon ng malakas na ulan, magkakaroon ng baha si Dimol. Siya ang pinakaunang babahain sa area ng Boracay, sa Central Boracay. Siya yung pinakaunang babahain kasi siya yung pinakamababa at lahat ng tubig doon sa katabing property pupunta kay Dimol. And then, yung nagtitrending sa Facebook, yun palagi ang unang napupuno or unang tumataas ang tubig doon sa area na yon. So ngayon, ang tubig na sinasabi ni Engineer Yolo sa kanilang area, plain water lang. Pero ang dito sa galing doon sa mga ibang property, dahil doon nga sa possibility na may mga contamination, hindi siya sigurado doon sa water quality na yon. Na either yun ay contaminated at hindi siya sigurado na papasa yun sa class B na sinasabi. At wala silang magagawa doon dahil that is nature eh. So every time na magkaroon ng malakas na ulan, pupunta at pupunta sa lugar nila
10: okay.
9: Ang contaminated na tubig.
10: Okay. Now,
9: yun po yung
10: clear now. No wonder kasi naging catch basin sila. Naging catch basin sila. Now, the outfall from this areas or mga establishments na sinasabi nila na pumupunta sa kanila doon. Is there a possibility na itong senarado ng DNR na outfall going to the front beach before? Hindi kaya naging nagli-leak ito? Or may mga sirana na pag umulan, pag malakas ang ulan, doon na lumalabas? Is that a possibility?
9: Ang kwan po talaga doon is condemned na siya. So, hindi na po siya maglilik, kundi ang sinasabi ni Jerry Yolo, yung surface runoff, galing doon sa mga ali kasi, ang drainage kasi mismo, may ali. Doon sa ali kasi na yon, barado na yung drainage eh. Puno na siya ng bura, kung mayroon mang tubig, kukunti na lang. Tapos kung magkaroon man ng ulan, madali lang siyang mapuno kung ano man. Pero ang sinasabi ni Engineer Yolo, yung runoff. Kasi black na yan eh, condemned na yung drainage na yan eh. So nagiging, yung alley na yon, although kahit na nandun sa ilalim yung drainage niya, pag magkaroon ng malakas na ulan, yung mismong daanan na yon, doon, na yun yung binabaha. Tapos pupunta doon sa kanila, sa area nila.
10: Kasi napupuno na yon.
9: Oo.
10: Okay. Napupuno na yon.
4: Balikan tara. So klaro nga rikara, rodating nga drainage nga ra, barado, waon nga ginagamit, kaso may mga sud, giapon nga higko. Agrero ginalikawan ni DNR nga mag-adto sa ato nga baybay. That's why ginestoryahan doon ginatawag nga water test quality, iyaro DNR, dahil nga rang higko nga ra, kung magbaha, ag humalo sa baha, tubig baha, sigurado gid nga, higko gid ro abuton paadto sa atong baybay. Abuton, aton doon ang pamatian man do, nangin reaction ko aton nga DNR regarding sa runday karang problema ay buko niya magalit ugan datong problema road test water quality para nagbalik man kita sa natabo katong chimpo nga kinangan do tubig malimpyo dahil ro aton abing Boracay nga ra yun naman sa palibot isla di ba ga purtan bye-bye ron hindi pwede magdispose kita karot higko di ba ga okay sige pagkatapos ko aton nga mighty si Network News.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas ba lang ang imo blood sugar?
12: DTX 500.
11: Ikaw ba lang ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound.
11: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikas.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
13: Ang cancer, amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
14: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
13: Grabe, no?
14: Di, klaro man, piyo man. Kadoha pagid sa rason, Sir GP, kabulo ka. Gadamo ang Pilipino nga nag-cancer. Di, siyempre, damo makapakancer mo, aridita ng produkto sa makapakancer. Di, ang question da, sa imo ginakawan, anong damo? Makapakancer or anti-cancer?
13: Oh, isama na.
14: Oh.
13: Especially sa diet.
14: Kaya kung lang taon mo yan, jutay lang gakawan prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag Mighty C. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkawan makapakancer eh. Likawan mo makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya imo selula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na nga gatabo sa cancer cells, ang matabo siya na Sir GP, madamo na na. So, before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imo nga selula, inom giga DTX 500 kag Mighty C.
13: Correct, Dr. Mel, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
14: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makurap, tingala ka, nga gamay man lang itong bukol.
13: Nagdako
14: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa iban nga organ. So, dira mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imong cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kagakaon sang damo nga utan, way mang kagainom DTX 500, way kagainom Mighty C. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang to, adlaw-adlaw. Pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kagainom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag Mighty C, Sir GP ya. Ngayon nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang do ha. Ako niya, puloon ko.
13: Manigurado taya.
14: Oo, siyempre, amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C.
13: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, ini ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka madali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
14: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalala, tamis. Plagsa lang kakita, yung Pinoy, hindi magkaon tamis.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: News.
1: ITC Network News.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita, isang daang pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Humpty Antique umabot hanggang Baywanga dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspende ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa ilog. Ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den surrendery sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, isang daang pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit nito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TTX 500, ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, baha sa Humpty Antique umabot hanggang Baywanga dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin, Nega K5 Family, Palanok.
5: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Humpty na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Humpty, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayan. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres bus rin ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kaninang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at canter truck ang MDRRMO Humpty upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito,

0: dito. May mga barangay rin na nakarecord ng paglandslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdo na temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang cleaning operation ng MDRRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Pangulo Marcos naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
4: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Eraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 milyon pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa ng opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, Binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Altachera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu's at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyte National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuan detalye ng balita. Ate de K5 Carol Medino.
6: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyte National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Police Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralana. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya, dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocols sa loob ng paaralana. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layoga, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspende ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalauna na ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala, nanawagan naman si Police Major Layong sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulada na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, Ika K5 Sunshine Lacson.
7: Nauwian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa Barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalayan ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabanti na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
8: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Natrap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga autoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Ayungon LGRRMO nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampiyon. Ah, balitang yan. Hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
10: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng Ayungon sa pamumuno ni Inter Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng bangka kung boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Junely Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagayan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, armas at mabala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklan. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
11: Arestado ang isang 41 anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng barangay Banay-Banay, Malinawe. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang dalawang bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapapotok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balita hatid kay K5 Roldan Villarreal.
12: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwana ng isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Patay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso dito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita. Kampyon.

0: High Speed Nabalita Optic Fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Balik kita, padayon kita iya sa aton nga pag ililiba. May aton ka nga 21 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Ag may dagid nga utro adlaw sa aton nga mga naga-oy labas, naga-pupahuway. Sige man kamo sa makarang pang-orason sa opisina, sa anumang nga trabaho, basta importante hay, okay na, nakailabas na yung lahat, di ba? Okay. Now, bago kita magbalik sa aton nga topiko, yes, sa aton nga pag-ililiba, ano rong sakit nga natawag nga rang neuralgia, no? Rayong sakit nga kung sa sin hay kung nakakabatsyag ka mo ita pagpinakit, no? Nakabatsyag ba ka medyo stabbing pain ba? Medyo pinagbuno-buno rin yung parte tiyawas. May ginatawag nga burning pain or sever pain na batsagan sa aton kagawasan, no? Agbangod sa pag-irritate ko aton karang mga nerves or pagka-damage bangod sa pwede man nga bangod nga edad, nakakabatsyag, naka-experience ra atong maigmanghod. May diabetes ka, may multiple sclerosis, agka man naman infection, kapras kong ginatawag ang mga shingle. Dahil nga bang nagpanggiltak na imong, ano, imong bibig. Okay. May klase, may mga klase ginatawag nga neuralgia, no? Nabatsagan naton. Nagapati kita, nabatsagan naton ko atong magmanghod. Galing ko na matuwa kita kasay kung anong klaseng sakit ra. So, sa ginabay ko, aging, diabetes, multiple sclerosis or infection, nga gindaga, itinatawag nga shingles, mga K5. May ginatawag imong post-therapeutic neuralgia. Ano rin ginatawag nga rin? Darong komplikasyon ita shingles, nga sa kabaril infection, nga may unang grabe kasakit. May mga rash at blister. Rang medyo nag-giltak tapos sa imong bibig, may mga, kung iya katong doon, medyo may gutos. Or no term kan gutos is aklanon. So, ro namin nga ko namat sa timpuman, either ba nga viral man, mga December nga ko namat, ag summer, nabigay ko, pero mga init, yaban, nakakaangkol yung shingle. Ro mga shingle, labi nga na, masyadong kwanda, kaguoy ro mga inunga, karakon maka-experience yan eh, di ba? Masakit, magkaon ka, mag-inom ka, bisan magamig, masakit gihapon, how much more ko mainit. Naroon, rong nagresulta ra ita, neuralgia, no? Nga konsisten na nagatuhaw ra sa atong gawas, rong single, agragawig rat mga binugan o dinagon. Nabuhay, pero yaban-yaban, no? Sa atong na-experience sa ribak, nagahaba ang imot mga 2 weeks, basta ginabuhog mata. Rayang sakit nga rahay, may una man nga, rayang sakit nga rahay, ginagyan ko atong mga nerves, agrabanan, sa itong nga itaat mga bahin ko aton karon nga either or lip ko aton karon nga gawas mga K5. Doon yung natawag nga post-therapeutic neuralgia. May ginatawag mga trigeminal neuralgia. Rahim man ay pag-irritate man ko aton karon nga pagkasamad ko aton nga trigeminal nerves nga makita iya sa aton mismo karon nga uyahon. No? Rahim sakit ay sa bilog gamang nga party ko imo karang uyahon. No? Rimong sa milog, either right or left, na nagabatsyag ka, kung tayo karoon nga, ginatawag nga, trigeminal neuralgia. Aro pag duso, itroon tayo karang ugat sa akong nerves, atong nerves, nga nagkakonekta sa atong brain, hay sa mga rason na, kung naman it, may mga sintomas, ito nang ginatawag nga, multiple sclerosis. May mga nerve injury, agaban, common, na babatsyag ganda sa atong may banghod nga, nagaedad pasaka agon sa 50 mga kakipayb. May una pagkit nga glossopharyngeal neuralgia, no? So pagkaman itong pharyngeal, so nakapokus mo sa aton nga tutunlan, no? Batsag man doon, kapag nakit ka man, hindi, parang tonsil man, hindi ka man katugon. Diba? Ano rong mga causes itong dahil karang nga neuralgia? Haman it, rong tao ay naka-experience siya or natatapnan karong dahil karang sakit. Una, ginatawag nga infection. Rong nga shingles ay sambilog sa mga viruses na nga-cause it tunday karang nga chickenpox. Sugagog po ga. Narani yung surabit ko, shingles nga rin, medyo sugagog. Kung makita mo sa imong mga lips, mga puti-puti nga ron, makamang sugagog, daan ang itsura kung sa atong panit tumama. And then, may ginatawag kita nga Zoster virus. Magkaroon kasing virus rin. May multiple sclerosis, rayo pag-deteriorate ko aton karang myelin o kon robotos ko aton mismo karang nerves, di ba? Tapos may nerve pressure sa aton mismo karong tugan, ligament sa aton maugat, at even sa aton karon nga or nga nga tumor mga kipay. Arong diabetes, apupagid nga rason sa mga ginahalinan itong day karang sakit. Ang pinakakumon kara, orong neuralgia mga kakipay. Nanganik ko sa may mga diabetic, siguro naka-experience ka mo itong makaroon nga klase ita sintomas. So, indikasyon galit ron nga, may imo nga diabetes. Orong sobrang nga glucose it dugo sa atong dugo, orong nagka-damage sa runday karang mga nerves, ag common sa aton mismong alima, ag sa aton mismo karon nga sike. Yaban man abi matodro nagabatsag karon it kung may mga kwan ka, di ba nagkaka-upor na imong sike alima dun ginauna karon ita diabetes, no? Kinangan aton maabo nga mga antioxidant. Agod nga ni nga malimpyuhan do aton nga kagawasan mga K5. So rong DTX 500 ay punura it solusyon. Magod may anak karang 1.3 million antioxidant nga makalikaw kita, maabangan, makalikaw, makasurvive sa runday karang grabe kataas nga level at mga free radicals sa aton karang gawas. In short nga masyado tang mahigko atong gawas internally. Kinangan limpyuhan. Agod nga, hindi kita makaangkon kung runday karang sakit. Dahil kung nakaangkon kita kung runday karang berarti, I'm meaning to say, grabe yun do mga toxin, toxic chemicals, all in all, dayang mga free radicals nga nagakos itang kakaisari karon nga sakit sa aton nga magkaresulta git it ginatawag nga oxidative stress. Magmayangkod bilang abiro pre-radicals nga nga mga oxidative stress nga ra, no? Nagakos it sakit, bagatian sa aton karang gawas. So, kinangan aton maabong antioxidant mga K5 ag kon kita hay unaon sa runday karang sintomas ag mga stages hay umpisahan yun aton, ha? Unahan ta runday karang sakit ag bagatian. Kung nakabatsagot ka mo it, rayang sintomas is, ito yung nga, neuralgia mga kakipay. Agod kita, mga healthy, maabangan pa. Kaya yung pulubes kid nga, ginahambal ko aton nga mga eksperto nga, prevention is always better than cure. What po sa imong milyones nga kwarta, billion, kung mo po yung kagabuhong ko imong buhatian kon, ha, unaon sa ginatawag nga late stages. Useless lang rutanan. Pero as long as, ha, in the beginning, no? O pinaagi sa runday ka nga sintomas, ginbuong mo, ha? Di ba ka? Pinaagi sa ton ka nga food supplement, ay hindi ko ito maggawig ron. Ha? Press man kung mga samad dun ko aton ng mga sakyan nga una, doon parang samad, ginpinabayaan ta, di nag-inabo imaw. May mga komplikasyon man na ba itong gawas. Press ko part man kung mga sakyan nga ron nga may mga relasyon man sanda, hindi man mag-andar sa sakyan kung imo ang isa ka. Ngayon may koordinasyon mo sa pihak, may nang koneksyon, agtanan sandahay naga trabaho agod nga mag-andar dun sakyan. Amo man do party ko atong gawas, ha? Ay kumasama do sa pihak, masama sa pihak, paano gan, di ba? Amo ginatawag nga komplikasyon. Ag doon dato nga dapat likawan nga makaangkon kita komplikasyon, infection, bangod nga grabe rong aton nga ginabatsag nga sakit mga kakipay. DTX 500. Aprobado ra ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Repenros Building Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: May dahil nga utro adlaw na kay Sister Susan ag kay nung Efren Rapes yun sa Leso ag kama naman kay Auntie Anami Martinez yun sa may barangay Bagto, may dadgay nga pagpamati. At kay parang Joseph po na sa Santa Cruz, may nga pagpamati sa nang karangang panimagay. Sa ato nga pagpanumbalik, balikan tara ito nga mga taupang doon, balikan tarong Boracay pagkatapos siya bang, itdugang pa nga mga pahanom-dom. Kay listan ba?
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Abong na mutang sa agang-agang, oh, gulping bumuhos ro, kabaskog-baskog na ugan. Iya sa aton nga Kapitolyo, oh, gulping bumuhos. Ay, te, nakakuangid, nabasa, gidro, nabasa. Okay, by the way, makarang adlaw, abi ko nga ni makuntanan, gid, bilog nga kalibong arawa ita, power supply kita sa aton nga kalibo dahil may mga puruso naman galit no nga wa ita kuryente pero ato itang alkalde abi kahapon I will anticipated kita man do burn out nga ra no ray babi mabalik pa tayo na sa patat alas 4 ng oras hapon ag sempre sa banaton nga mainit git pa ta makarot simpo no di ba ag itimingan matuod kon wa kita nagawan ugan nga ra sigurado kita nga kaguoy kita bigit ro aton nga mga private school nga libo na ng kwarto tapos paano maka-andar doon ko na ikon agang-agang, di ba? O, electric pan, di ka man kapa-andar. Ay, magastos pan kung nagagamit ka ita fuel. So may mga portion dyan, agro iba makara nagpatigay na tinatawag nga synchronous mode of instruction sa aton karang mga private school in particular sa ronday karang brand out mga kakipay. Agray nga ni makararo sa bilog sa kwana, ginatanaw naton ay rong rason ko naman it nagkaring nga ng istorya regarding sa aton nga rang payabuton nga rang pagpasaka nga rang power rate. I think makarang adlaw, makarang hapon may ginapatigayin makarang press conference ro aton nga kwan, ro aton nga akel ko ag sa bilog nga pagkaistoryahan rang bago nga rang sinuktan sa aton kuryente. Ayrong rason itatong akel ko initially da kurang taliwa tong adlaw binuwan tangan ng taliwa na nga ginakuwang ro itat supply it power ya sa aklan bangot ko problema nga rat sistema kung grid kuwak supply ro nga akong gusto ipangutana ano tarong relasyon ba kung kumuwang kitat supply nga ra hay kinangan aton nga mag-generate at maabo nga nga sinuktan sa aton nga mga konsumidor. Or either gid matod nga bangod sa kakuyangan it atong supply ag pagbaligat uman katon ko aton nga mga supplier nga ra hay nagpasaka on sanda it andang sinuktan. That's why nga nag nakakamapro atong akel ko nga magdugang it panibag-o nga suktan yung mata ay perde ko nga ni ginabran out ka wa ka nga ni kuryente tapos makibot ka pagbalik tahay mataas sa imong binayaran. Okay. Bisa ano nga tipid-tipid na matod mo kara sa kuryente matod. Gabi mo lang pero importante kara eh. Sa adlaw, pwede pa tayo maidiyahan dahil mas kapin kung nagkatrabaho ka mo, ay huwag man kang matbilong adlaw sa bagay, gabi mo lang hagos sa bandok aton nga power supply. Pero aton doon nga, kung nga po i-discuss ka, no? Sa mga masulod na nga mga public affairs regarding kara. Pero balikan tara aton nga rawa natapos yung isa sa Boracay, ha? Iyawin kita sa sistema, pamatayan natin nung reaction at DNR regarding di kara ay na buksan yung manikara o ginatawag nga rehabilitation. Ano ka ito natabo? Rato ba yung chimpo ay during that rehabilitation na-encroach sa tara kung mga private resort nga wa makita at ito nga BITF, oy, may drainage galikaron si Dagom. Ha? May drainage galikaron haman ito atong ayuson. Di ba ka? Ay, imposible man nga during that time at BITF tapos ay tanahagos tanan nga mga commercial establishment gina-inspection doon ay. Haman, how come nga hindi ron makita agbarado agar hakaon ito mga private nga ra ay matabo ka ra dupangutana kung makatawa sa pasanat it nga tawag na ito nga ismet right of way karon nga makaagi pare karon sa ron nga drainage nga makabulig kunta sa ron dahil karang pagbinaba bisan siguro sa kiri nga limaw ay siyempre bisan limaw taron kung matat nagagapos sa tubi ay katipon kita ron pamatian taro duga nga mga pangutan na itaton sa aton karang inquiry
4: nasabi ni Adrian Yulo yung runoff kasi black na yan eh, condemn na yung drainage na yan eh. So nagiging yung alley na yon, although kahit na nandun sa ilalim yung drainage niya, pag magkaroon ng malakas na ulan, yung mismong daanan na yon, doon yun yung binabaha. Tapos pupunta doon sa kanila, sa area nila.
8: Kasi napupuno na yon.
4: Oo.
8: Napupuno na yon. So sa kanila pupunta kasi pinakamababa sila.
4: Yes, sila yung pinakamababa.
8: That's why I was saying naging catch basin sila.
4: Yes. So isa rin yun sa mga kailangan na kwan din. Isa rin yun sa mga may mga lugar din doon na ganun yung situation na which is isa yun sa mga pre-propose at ni-request ni Kong na pinapabudgetan kay Chesa. Which is na meron namang na-approve na si Chesa na project with regard doon sa lying in nakatabi ni Dimol at saka yung Ditalipapa road na nandun naman sa tapat ng Ditalipapa na property ni Dimol. Yun yung isa sa mga area na kung saan mga binabaha na area which is same yung relationship dun sa kay Dimol. Ang problema kasi kay Dimol, si Dimol is a private property which is we cannot propose or we cannot put a project inside sa Dimol property unless otherwise magbibigay sila ng right of way para dun sa paggawa ng drainage.
8: Yes, that's why we are here. That's why we are here. Para ma-solve natin ito. So if that is the problem, we could now ask Dimol for their reaction.
9: With regards to Dimol right of way in terms of project, I think that we don't have wala kami nakikita kung ano yung mga sinasabi ni Engineer David with regards to the access of the beachfront because from our area we can do projects directly or by tapping to the collector drain the main in the beachfront or in the main road. For example, the project was in the Talipapa. There's project before in the Talipapa that the pipe of Chesa crosses in the property of the Talipapa. They allow it to pass. But suddenly, the project was not pushed through along the line. And they abandoned it and then they do another project, which is this drainage system is on the road along the Sunset Road connected to the beachfront. So that's the example that the mall give also access, especially during the Talipapa construction, that they demol approve it because of the interest of the public.
10: Okay, so I think we already have identified the main problem. We already identified that. So what could be now the solution that may could be offered other than what the mall itself has already manifested, saying that they would be putting up a pumping station with a bigger capacity, 2,000 gallons per minute. So would you say that would suffice to address the volume of water, considering that you are in the catch basin there?
9: On our side only, we can address the problem on the mall. Even still, there's flooding, but the mabilis lang yung paghupa sang tubig, not that too long. Like before, it was too long to subside.
10: Yeah, but para mabilis one, lang yung pag-subside ng tubig.
9: Yes, and then considering that that we're going to elevate, once we're going to elevate on the other side, I will only create another problem, especially on the nearby areas, because when the water comes to other nearby areas, still we are going to pump it out. It's very hard for us for the cost that we incurred on the operation of this machine.
10: Thank you. Okay. From the DNR, could we hear something?
11: Good morning, Mr. Chair, and good morning to each and everyone. I am Joanette Opeda po from the DNR Center Boracay. Kumbaga po, Mr. Chair, magka-classmate po kami ni Engineer David during the Boracay rehabilitation. But Engineer David are the members or the major members of the Boracay Interagency Task Force members under the thematic area number 4, which is the rehabilitation of the infra, no, engineer. And ako po, sa DENR, since the during the rehabilitation in 2018 to 2022, the DENR was the the secretariat, as well as si Secretary si Mato po ang pinaka-head or the chairman of the BIATF. So yung lahat po ng sinabi ni Engineer David with regards to the drainage na pinakondem, no? So that's the issues being handled by the BIATF. So since the BIATF, sila po yung pinaka-head during the rehabilitation, but all the activities in the Boracay, in Boracay po, is mandate pa rin po ng par agencies. So for the pag-condemn po ng mga sewer lines or mga hindi na po pwede na mga sewers is the mandate po ng DENR-EMB. Because number one po na inayos ng during the rehabilitation is the water quality po ng Boracay Island. So ako po as a secretariat, we are the handled the all activities in the island, but for the monitoring of all the ano po is under the thematic areas na po yan. So for my information po, sir, I would like to provide ano din po, no, konting ano lang din background for the issue on the demol. But tama po si Engineer Yulo during the Boracay rehabilitation na napag-usapan din po yan. And kumbaga, nailatag na po lahat ng mga requirements na dapat po nila i-submit. So, 2022, wala na po yung BIATF. So, ibig sabihin po, lahat po ng ating mga gagawin is for the mandate na po ng per agencies. Tama din po yun na nagkaroon po sila ng approval with the CHEZA. But the CHEZA, since kailangan pa rin po nila na ang isa pang requirements, which is ito po yung dapat na makapasa po with the water quality of the DENR-EMB. So, yung problem ko sa sendro po ako ngayon after the rehabilitation, yung problem po ni Dimol, hindi lang din po si Dimol yung may problem ng flooding. Meron pa po dyan, tama po si Lying In, kasi hindi pa natin yung naaayos. Yung mga mabababa po na establishment dyan, hindi lang din po si Dimol. Parang si Le Soleil din, no? Meron din problem. Parang ganun din si Le Soleil. Pero hindi, check lang natin si Le Soleil, no? Kung bakit di rin siya ng flooding. Si Dimol yung nakita natin during that time. Kasi sila po yan yung nagre-request sa office. Siguro po, para po sa amin sa DENR, sir, since napag-usapan din po itong problem ni Dimol, for the DENR po, siguro, kasi yung nakikita kong pong option, number one, pwede pong mag-connect si Dimol to the pumping station of the Tiesa. Then, we also, pwede din po, no, correct me if I'm wrong, Engineer David, and the PEO, since yung atin pong drainage system na doon sa major roads, it was already turned over to the province, the PEO. So, ibig sabihin po, all the maintenance, the repair, and the siguro po mga guidelines or ano, is tinurn over na po ng DPWH and Tiesa to the province, to the PEO. Then pwede din po mag-connect sa water, sa drainage natin, no? But in all of this connection, hindi lang po si Dimol, kasi marami din pong mga establishment na nagre-request to connect. Tama po, Sir Wiley. Marami
12: nagre-request na.
11: Yes, ma'am. Yeah, yes po. So, hindi lang po si Dimol yung nagano, other establishment din po nagre-request sila to kung pwedeng mag-connect to the drainage. Kasi po yung drainage natin, sir, is not for all, or siya po yung rainwater lang po siya. So, kumbaga, kung sa environmental laws natin, kung sa amin po sa DNR, talagang hindi po pwedeng mag-connect yung mga establishment to the drainage natin. And another option po for the Dimol, sabi niya natin, talagang siya po yung babahain kasi mababa po siya. Pwede din po, tama din si Engineer Yulo, they can rehab their drainage, no? Or ano, yun po yung inaano niya. But all of that options po, yung pinaka dapat po nagawin or kailangan ma-comply ng ating mga establishment or ng Dimol is they need to ano muna, makakapasa talaga din sila sa water quality ni DENR for the Class SB. And sir, for the, in addition po, I guess the Dimol has two kinds of tawag dito, business. They have the public market. Tama po ako, sir. And also for the mga souvenirs, no? Ganun po. So, just an inquiry, kung yung
13: dokumentaryo kasama ang inyong ka-T5, Romy, ka-Healing, 11 Mbps.
7: Okay, di karang nasa kita, di karang sarod na, di karang statement katong DNR. Meaning to say, nga kunin mong tanawon nga mabawot ang problema na sa part kong Dimolay. Dapat andat ang ayuson do andang tubi. Rung tubi nga nagapunpun kanda bago ibugar kato paadto sa anat tiyesa nga ranga drainage. Hay dapat ay malimpyo. Dapat bukot magubog. Ag dapat ay chikon gidara na karanga dapat may water sampling tay. Dahil the moment nga makita ra ag mataas do mahamba na tong higko ni kara ay siyempre tamaon takaradayin do tiyesa nga ginalaw danda nga mag-agis na karanga drainage. So, crucial sa part karon tayo karang taga Dimol. Ay siyempre duugan ag kumendang drainage una ay magbara, may mabudlay. Now, rumatabo ka ra, since kami andang alternative nga maga patindog sanda it may kapin sa pila? 2,000 machine nga pumping station nga maka kumbaga maka-release it 2000 gallon per minute dahil makaroon na ginaplano para maburo para maduga ro problema ni karon. Pwede ro permit, pwede mag-permit sanda ginalat DNR provided nga i-maintain ang darog natawag nga water quality tubig. Ay paano mo maninte na higko taron abi? Di ba nga? Higko sa kilid, imong drainage halin sa ugan. Di ba nga? Mulay taron. Ay wag nat mahimo ay. Doon abi sa sistema sa aton sa Boracay nga ra. Dahil habang ko kaina, isla kita ra aton nga bottom line tanan do mga tributaries nga ron nga naga halin sa bukid pa adto sa baybay tanan da na karon nga destinasyon. So confirming mahigko ron, tay paano lang mga ka-K5. Okay. Sige, abo pa ron ha. Atong ngayong dugangan gang sa pila ka mga news and public affairs program at K5 News FM Kalibo. Huwag tama ka rin sa atong karang umag-unhook ka. Rong Clinica D3 Bio ay isang ka-superfood na supplement ka makabuligid sa runday karang skin diseases nga psoriasis. Rong psoriasis ang ka-immuno-skin condition nga nagkakos itunday karang rapid skin turnover nga nagabatsa kitat naga may madamo red scaly patches nga medyo kaliskisit isda mga K5 usually sa aton nga mga elbow sa aton nga mga likod ka aton nga liog sa aton nga tuhod daw biya maputi ron kun imong kaguton no contagious ag delikado na siyempre matapnan ka no aga siyempre rayabing T cells sa aton karangawas nagatake gid sa runday karang healthy ko aton karang nga cells sa aton ngawas nga cause inflammation ag overproduction kung dahil karang mga cells nga kung sasin, ma-resulta man ita visible lesion ag discomfort banga kakipay. Rong medium chain fatty acid, makabuligid. Rong capric, agloric acid, halin sa D3 bio nga protektahan kita sa aton nga lang ninabatsag nga psoriasis mga kakipay. D3 bio, mabaka sa aton karang butika, magbisita yang sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita nikara sa aton nga pagpanerbiso makaraadot Biyernes sa bunga Salamat Kid. Sangayan ko aton nga mga partner technical aton mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayon ko aton karang station manager K5 Gloria Villasmaño o aton nga CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit my dad nga hapon. Happy weekend. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
14: FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nang gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
17: sa mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
18: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inalay makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
19: Halin sa pets.
18: Oh, halin sa pets.
17: May nabasaan ko to Sir GP, pasinsa sa mga nagakaon na, ang mga parasites, mga kuto, gasulod, galinas, dunggan sa kwan.
18: Gasulod.
17: Sa tao.
18: Gasulod. So kung makagat ka ni Dok Sam, grabe katulkat. You take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
17: Sa imong blood gun, bloodstream.
18: Delikado kayo.
17: Amo na gani permi na to balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imong lawas.
18: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yaga tiner sa lawas mo. But ang monolaurin ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
17: Grabe.
18: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga blue vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
17: Kung
18: ga D3 Bio.
17: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katulkatol, mga kaspa, mga fungus, ano, sa imong anil.
18: MCTs pa na.
17: MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, dicaprylic acid, amo nang mabalbal.
18: Amo nang mabalbal. Dala pa lang, epektibo ng D3-bio.
17: Dala pa lang. Pero, sino naman sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3-bio, masulod na sa imo nga
18: lawas.
17: Lawas. Once nga mahaluan na siya sa ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
18: Ga-Justice League. Ga-Superman.
17: Ga-Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya.
18: Pagitaon niya.
17: Di grabe, no?
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
18: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
17: Lipid in below.
18: Ang ilang membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buhay ginapatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile, pero may mga virus yang wala skin.
17: Di ang kung sa bike pa naked bike,
18: naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio cause I'm energized every day. I, when I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kag plangkaso, ginaprote-

0: para ma-energize ang imo utok. Mm-hmm. I suggest D3Bio.
1: D3Bio.
0: Mm-hmm. The best food supplement for your brain. Correct. The keton. So that's why nga ang D3Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500, kag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo ang kombinasyon, the best gid katama, sir boy.
2: Oh, kampiyon, no?
3: D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes.

0: IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga na itong sangkabuhi na galin kay Dondon. Kag ang magadala mo si Elmer Ubaldo.

0: Meg?
1: Ah, Meg?
0: Palagubitan na, oh. Wala nagidagan, dargol, pila na patay.
1: Sige lang, boss, ah. Akong bahala. Basi kung spark plug mo lang ning diferensya, sir.
0: Ati, basi, eh. Ati, bayaan ko lang dia, kay balik ko lang karon na kung kayo na.
1: Ah, no problem, boss, ah.
0: Sige.
1: Okay. Ikaduwa pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon, masulbar naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6. Ay, ambot. Kadamos ang utang.
2: Ga? Ga? Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX coffee mix in.
1: Ay, salamat. Salamat, Ga.
2: Ay, ibutan ko lang di sa kilid mo, Ga, ha? Kag, matupad lang ko di dahil sa imo samtang nagapang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ha?
1: Oh. Ga. Uy, wala ka sang braho?
2: Ha?
1: Itaon, Gido? Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi na gaabot di.
2: Wala kaso na, Ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang yung makahikap, Ga.
1: mga lain-lain, gidbala tayo ng nangara sa isip mo mo.
2: Ah, sige na lang, Gani. Masuksok na lang ko.
1: Nanuman si ay kuman? Nato, tawalan niya kapang kira-kira ako?

0: Eh, ga. Pilagali ang kita mo, kaina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan, ga. Kabalo ka naman. May talyer na nga, dako nga, ara sa unahan, ho.
0: Ay, tsaktuhan nang igili sa pagkaon, ta.
1: Ah, sige lang, ah. Wala kaso, ah. Buwas kaluyaan naman, ta.
0: Ay, san o pata ni makasupot, man? Kadamo-daan sang utang, ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gid ang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na lang na perming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay, ta. Amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man, ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay, ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangganay kita.
0: Permi na lang, palangga, palangga. Ga, hindi niya kabayad ang pagpalangga sa kautangan, ta. Hindi niya makabayad ang palangga, palangga nga ina.

0: Hari na tapos.
1: Salamat kid Mika. Oh, ta. Ari galing ng pliti oh.
0: Thank you kid boss ah.
1: Ayos ah. Mayo lang. Mayo lang kagapon kay may tatlo ka customer na nagpakayos ng salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Insarad ani ay ang shop ho? Nakambal lagid ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasikon may magpakayo. Malibot na lang ako sa likod ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Ano ang butsilingon sini?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics.
7: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
7: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Anong butsilingon? Anong butsilingon sila?
1: Ma'am, amuni mo ba na?
0: Ay. Nga nagkakus ka sa Turko ngayon eh.
2: Ha? Ga. Pamati ba na?
0: Hoy, Bombay! Halindi ha! Patyon ta kakalon! Nga nagkakusay mo si Ayayaw!
1: Migo, hindi lang maakig. Ako, Bombay, paulam lang kwarta si mo asawa.
2: Ga, pamati bala, Danay. Eh, nagsala ka sa ginapaminsar mo.
0: Ano?
2: Eh, naghakus ko kay Baba tungod ginpalon niya ko sang 30K. Eh, tungod sa kalipay, naghakus ko sa iya. Eh, titi-timing man pag-abot mo.
0: Oh. Tinga, nga nga na nirado, gid ka mo. Ha? Anong boot silingon sila?
2: Iga, ikabalo ka naman nga. Nga kwarta na di ang ginaistoryahan eh. Ari na dugang ta ni Kapitan sa shop. Oh. Baba. Salamat.
1: Oh, wala sang kasusakon. Ugaling imubana. Malisyuso na. Hay balpa.
0: Ano?

0: Ay, thank you, kid mama. Boss naman, mama.
1: Thank you, man, Migo. Boss naman, ha.
0: Okay, ma'am.
2: Ikaw. Oh. Ito na ang manupanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagapanukot diri sa shop. Kadamo gid sang utang.
1: Ay, ga. Ah. Oh. Naano ka? Nga nagakaurungan ka, haw? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta.
2: Oh. Kabay pa? Kabay pa ka? Saktuhan lang daan ginloan ta kay baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
1: Ay, sige lang ah. Amo gid na.
2: Oh.
1: Ay.
2: Pam.
1: Ga. Ara na si baba oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Mapayo na siya. Hinagibing bintay.
1: Ay, ate sige ka. Mapasugot na siya. Si baba pa. Isa ako lang na yakapangilay.
2: Ah. Ga.

0: Kay, gapala nakit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko. Wala gidahapis ang customer eh. Haneka, tawala di si Ay-Ay Haw? Sa din bala siya nagkaduman? Pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ang mayo pa. Magadto na lang ko to ha. Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Nasigun ko na lang eh. Dabok pa man ko na ansok to.
0: Ano ina? Hindi. Si Ay-Ay kag si Baba? Mga animal ka mo? Arigin yun ay!
2: Ba!
0: Mga animal!
2: Bugtaw ka na?
0: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mamapatag ako!
0: Ano ba ni patag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na bumbay ka! Arigin mo ay!
1: Dun. Wala ko sala. Si Ay-Ay nagpilit sa akon. Ambal niya. Iya utang. Amunay bayad. Amunay.
0: Ano?
1: Saka.
0: Ay-Ay, tunto ka gina. Amunay galing bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
0: Wala ka sa guya. Siguro. Amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot ni Rino. Amo na!
2: Dun.
0: Imusa ng mga gamit mo ha. Ikaw gigali ang nagapabwisit diri sa shop.
2: Don,
0: maglayas ka.
2: Gaga. Hindi man gaman ho. Ikaga. Palangga ta kaya gaya.
1: Mailis ako. Malagyo ko di.
0: Ops. Hindi ka magalin kay wala pa ako yung katapos sa imo. Wala pa.
1: Dun. Wala ko di sa lamigo. Laki ko ya. Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man.
0: Pasugot ha? Pasugot sa kagago mo ha?
2: Kalma!
0: Ikaw, ilis ka. Pag-ilis ka kag maglayas dire. Ilis kag maglayas

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 a

0: T3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa T3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: T3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon, Friday edition na KK5 ng ating programang Secret Memories. At kwento ni Don Don, ang atin pong tinutukan sa segment na Pages of Love. Ang kwento ng ating bidang karakter, mga KK5, na minsan ang nagmahal, nasaktan, but still umintindi at nagpatawad. Pero the moment again na sila ay nagmahal, nasaktan, the next time, di na pinagbigyan. Na nagbigay ng chance. And with that, itinuturing natin yon KK5, na good decision ng ating bidang karakter. Minsan kailangan mo rin maging hard, ano? Kailangan mo rin magkaroon ng kahit konting KK5, konting tigas sa iyong puso. Para kasi magawa mo ang isang mabigat at malaking decision. Dapat wala kang ibang consideration. Yun kasi minsan yung mga pamamaraan KK5, para hindi na maulit ang cycle na nakakasanayan na kasi akala nila pwede lang sa'yo. Siguro tama na yung isa, dalawa, or even tumatlo pa. Pagbibigay ng pag-iintindi mga KK5, pagbibigay ng pag-unawa at pagpapatawad sa mga nagawa, napalipas kung ano man ang kanilang mga kasalanan. But more than that, nako, huwag na. Hayaan mo na. Sa kwentong ito, ano, parang papaisit ka rin KK5 na saan kaya kumukuha ng lakas ng loob tapos kapal ng mukha? Yung mga taong nagtitake or natitake nila KK5 na magsayo habang alam nila, aminado sila na mayroon silang nasasakta na iba. Kasi kung iisipin mo kapag ikaw nasa normal state of mind naman, diyan na yung 4 kicks. Nagawa mo pang maghanap ng bato. At minsan nagagawa yan dahil sa mga iba't ibang agenda. In short, dahil sa ambisyon mo. Matatawag ba yan KK5 na toxic narcissist na partner? Yun bang walang pag-admit ng kanilang mga pagkakamali kasi sa paningin nila sila yung laging tama? Kapag magsalita ka, feeling nila imbento mo lang lahat. Kapag nasaktan ka, kapag umiyak ka, sasabihin, drama. Kapag naman nag-overthink ka, syempre, matik overthinker. Parang ipaparamdam pa sa'yo KK5 na mali mo kasi pinag-iisipan mo sila ng mali. Kasi yung mga iniisip mo sa kanila, para sa kanila ay guni-guni mo na. Gawa lamang ng iyong malikot na imahinasyon. Kaya sa mga moment na ganyan, KK5, tinatamaan pa ba ng guilt yung mga yan? Minsan ba nakukonsensya yung mga yan? Well, inline po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. KK5, ang ating question of the day ay, ano nga ba ang rason para maging overthinker ang karelasyon mo? Again, ano nga ba ang rason para maging overthinker ang iyong karelasyon? Yun bang laging may iniisip, laging may hanash, laging may rush? Patungkol sa'yo, kaya naman si relasyon nyo. Sagutin mo na yan, maaari kang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News of Kalibo. And syempre sa ating final hour, babasahin po natin lahat ng inyong mga kasagutan. Sabi, usually nagiging overthinker ang isang karelasyon kapag walang tiwala sa relationship nyo. Siguro masyadong shallow ang inyong naging foundation KK5. Masyadong overwhelming ang pagsisimula. Kaya nung kayo ay nasa kalagitnaan na, nako, medyo duda na. Lalo kapag may mga nag-iiba na. Nag-iiba na kasi may iba na. Pwede rin na maging overthinker dahil din sa'yo. Ako, nasisipa. Ikaw at ang gawin mo, KK5, minsan kailangan mo rin i-assess. Kasi habang ikaw nag-iisip kung anong problema, sino ang mali, sino ang may kasalanan, di mo na notice, ikaw pala. Kasi malaking factor din yung treatment mo sa iyong part.

gidbakig bato ni Janine nga sa iyang ngalan ang titulo sang balay. Gani siya ang magapanag-iya sini. Suno sa laye, nga kun ang maglibid partners nagapundar sa mga propiedad sang panahon nga sila nagaupod, mahimo ini nga tungaon sang 50-50 ukon ini ginatawag nga co-ownership. Apang suno kay Corey, siya ang nagabayad sa balay kag duta. Suno sa abogado nga gipalapitan ni Corey, ginahanglan may mga pamatuod gid siya nga matuod nga siya ang nagabayad sini. Ginahanglan nga ipakita niya mga resibo sa korte bilang pamatuod. Kung ano ang dangtan sining kaso, korte lang ang magkadesisyon. Kutob talag diri ang aton pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamog niya salamat sa iyong wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Corey, Angeline Buenafe, Janine, Lidilia Miranda, Avery Kagmama, Ernadesina Amiga, Jax, si Sir John Bironque, Papa, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, Melvin Proteña, kag Earl John Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX
1: 500. Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado sa second hand smoke? Storyanta ina karon, kaupod ta sa diskusyon Doc Ramil Uy aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang, haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, nagahilamunan, barangay 1.

0: 500.
1: Now, ang lain pa, ang paghaklo sang second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic
1: po. May polonium 21, bensin, may lead, may formol.

0: Formaldehyde, no? Ang pamangkot, kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila mang gagainom di TX500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
1: Correct.
0: Especially ang baga.
1: Oho, suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
0: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Amo nang dapat na himo on. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag iniman, so ang nag-release sang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDTX 500 kag Mighty C. Ilan tawag blas, Sir JP? Sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa, haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kantukas kapian, may atuman. No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe po. All right.

0: kana nga magumpat.
1: Ah, grabe po.
0: Hasunggaban, pagtaas at presyohana.
2: El Castigato.
0: Layaro aton nga mangin sentro mga K5 it aton karang tupiko sa aton nga pagpangalagad El Castigado.
2: El Castigado.
0: Adlaw kita mangkara it Biyernes. Thanks God it's Friday. Pecha 24 sa buwan it Hulyo tagong 2021. Aga syempre sa inyo karang nakaangdan. Ako rin yung Castigado. Ako, si K5 Santos Alasso.
2: El Castigado.
0: Well mga K5, mauhan-ugan nga hapon kara Biyernes. Kamusta ro aton kara nga mga igmanghod yung mga klanon nga nagapabukot sa gihapon sa makaroon niya pang orason. Ay pagbugog taon anay kamo ag magkapi-kapi. Marami maghigop-higop at mainit-init kara mga K5. Ay syempre magugami-gami gro daya karon nga tiempo. Tangod niya ni sa daya karon nga mauganon mga ka-K5. Higop it daya karon nga mainit nga sabaw o kon mainit karang kape. Oh, mga ka-K5. Live kita mabatian sa aton karang pag ililiba. Live programs dash K5 News Kalibo. Sa aton karang mother page, i-like, i-follow, i-share mga ka-K5. K5 News FM Kalibo 94.5 sa inyong tagsa-tagsa ka mga transistor radio, sa inyong karang tagsa-tagsa ka mga radio dial DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo.
2: El Castigado.
0: Med-aid nga hapon sa mga biyahero at biyahera natin una na naka apisar no nga maugan-ugando dahil kaon niya tiempo nakatuned in sa gihapon sanda sa aton karon nga programa. Aton karon nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe back and forth kaya sa aton karon nga Banwat Kalibo. Agka man naman sa iba pagid karang nga mga kabanwahunan or aton karon yung mga van drivers from Kalibo, Katiklan, vice versa. At ayon nga hapon kay mga source no. Aton karang nga mga nagabiyahe man bahin kara Rojas, Kalibo, vice versa. Iloilo, Kalibo, vice versa. Sa aton karon yung mga Ceres bus. Med-ayad nga hapon sa tanan yung mga biyahero at biyahera.
2: El Castigado!
0: Well, mga K5, kutob sa magabutan it aton karang programas makaron. Oh, welcome welcome na sa aton karang palatuntunan.
2: El Castigado.
0: Alas 4:37 ro aton karang oras. Ag ano ba ro aton yung mga gipahaom kinyo nga mga taupang dun sa makaron. Aton yung mga tupiko mga K5 nga aton nga pagatawaan nagakaigo nga dagan ag igtugupangod. Daro aton yung mga nagapanguna nga headlines, aton nga top story of the day.
2: Headlines.
0: Oh, 21 anyos nga gagaki naghana nga magumpat sa grabe sa tulay ita Libakaw mga K5 ay ginasugid nga problema sa anak karon nga pamilya ag nobyarong daya karon nga dahilan. Sos mga ka K5.
1: Grabe po.
0: Do tanan naton nga mga ginapangatubang mga K5 no. May it be problems man doon sa aton nga trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, sa pamilya, sa barkada, even ro aton karon nga mga pinalangga mga K5 sa kabuhi. Including ro aton yung mga mga girlfriend, boyfriends nga ron, mga K-5. Tanan nga problema ay kayang masolusyonan basta ginaistoryahan.
2: El Castigador!
0: Aton doon yung istoryahan, mga K-5, sa aton karang pag-ililiba. Itong pagin natin nga tayo pang doon sa makaroon. Wow, rolling pan, ano nga ra? Rolling malunggay pandesal, mga ka-K-5. Oh. Aksidenteng hasunggaban, itdaya karon nga sagakyan. Ano ba ro update, angot ka ra? Kay nagkagalihit gitana, mga K-5. Kay inapat at agaho, no? Wow, tangani sa daman na naka... sus, wag nga pamahaw, mga K-5, bangun dyan, nagkagalhit, ro. Daya karang mga ginadeliver, kung ta, ginalibod karang malunggay pandesal ka K-5. Maga, kagag mo nga ni, itdaya ka nga pangita, ay, tatana, naka, wakat imo kasayod, no, nakasumagang patimot disgrasya sa dagat. Aton doon nga istoryahan sa aton nga pag-ililiba. Lugang naton nga taupang doon sa makaron. Presyo at karning baboy sa probinsya karat Aklan. Posible nga tumaas sa 300 pesos. Orong kada kilo, mga K-5. Sa pag-abuton karang nga Burman. Bangod man sa pagan. It record niya African swine fever. Base kung magkuan ka raw, magtaas ro presyo ka K-5, no? Mag-abot it bare months ka na. Base kung ang kuyangon pa nga ni, umabot remote 5 gatos. Bugto, gidayon na aton niya pagtubo. Dugang pagin natin nga tupang doon sa makaroon. Vendor it kakanin, no? Sa Isla Karot, Boracay, ay nagpangayo imot pa silo ag kama naman bulig matapos nga ni nga makumpiskar o anak karon nga baligya sa nasambitan karon nga isla, mga ka-K-5. Ay ginareiterate, mga K-5, nga may nagairal nga ordinansa layi ka K-5 una sa Isla Karot, Boracay nga bawal gitana magbaligya rodaya karon yung mga vendors nga uwat nagakaigo karon nga papeles, pero not to the extent nga samaron nato do mga pagkaon, ginabaligyang pagkaon, mga K-5. Pwede man imaw makumpiska pero ubukon it pag-abot sa punto nga purisahan gitana nga maabot sa punto nga magkasama do mga pagkaon. After all, pagkaon sa gihapon doon, mga ka-K-5, eh. No? Sa aton man nga mga vendors, you should also understand, no? Kinahanggan aton maintindihan sa K-5. Pero nag-airal karo. Siyempre, may ordinansa una nga nag-airal si Islat Boracay. Imbawagan yung galik ka mga magbaligya una. Tapos, kadungur gita ka mo kung hambagan man. Di ba ga? Una ta kita karon sa kaguoy abi matuod, pero sa nagairal nga ni karon nga ordinansa batas nga ginasunod ta K-5. Kinahanglan man ninyo ron nga magsunod, di ba? Pila git ispilingon no dapat nga ispilingon. Simple malang ron intindihon. Pero daya karon nga mga nagairal una nga ordinansa, kung nagasugot ka or naga-follow ikaw, nagasunod ikaw, what problema? Pero kung ginbayular nimo, gingapas nimo rong dayang nga ordinansa, first offense, ihambagan ta lang ana ikaw, ah. Ay kung paulit-ulit nimong gina daya karon nga gina ubra at sa kabaho at araw pagloko man di karon ka K-5.
2: El Castigador.
0: Ag sa aton karang nga balita nasyonal, no? May kapin sa 22.7 billion pesos nga savings aton karon nga gobyerno, mga K-5, pagagamiton para sa ayuda kontra sa oil price hike suno sa aton karang Malacañang.
2: El Castigador.
0: Aga syempre mag-check ita at mga dugang karang nga balita, no, magaling sa area of responsibility ni ka-K-5 Villarose Squad. 5 Kenneth La Chica ro aton kara nga patrol navigator. Mao sanda karon nga paglibot-libot, pag-follow up iya sa aton karon nga bahin. Kita kalibo ang sa bilog kara nga probinsya Itaclan. Una sa ray karon nga bahin it provincial hospital sa kalibo municipal police station ug sa tanan nga municipal police station iya sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan. Alas 4:44 ro aton nga oras mga ka K5 ug sa aton karang pag ilibas makaron sa mga gusto gali magpaabot itanda karon nga mensahe shoutouts greetings pwedeng-pwede ka mo magkomentar ya sa aton karon nga live programs dash K5 news kali. Usuyon ninyo sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga search bar sa Facebook. Usuyon ninyo ka K5. Una ron malang makitaan ninyo ron sa inyo karang mga search bar sa Facebook, no? Kung mag-search ka mo nga ron, kung may mga gina-stock ka mo nga ron mga K5, hay stock ninyo ro account at K5. O live programs dash K5 news kalibo.
1: Grabe po!
0: Well, sa aton karon nga pag ililiba, alas 4:45 ro aton karang oras. Aga, istoryahan anay naton mga ka-K5, no? Disclaimer, ro aton karang mangin topicos makaron, angot ra sa daya karon nga pag-rescue, no? Madinagag-on nga pag-rescue mga K5, no? Sa sangka 21 anyos nga gagaki kara na naghanat ana nga gumumpat sa tulay una sa raya karon sa ginaubrang tulay na sa Banwa Karat Libakaw ay suno sa report ginasugid nga rung nangin kabangdanan kara hayro problema sa pamilya ag sa anak karon nga nubya. Pero may una pagit aron mga K5, there's a deeper reasons behind sa raya karon nga paghana na nga pag gumpat mga ka-K5. Una sa tulay, una sa bahin, karat libakaw. Tagsa ginaubra nga ron nga wa pa natapos. Sa mga nagapamati, trigger warning ka-K5 sensitibo ro aton karanga tupiko makaron nga hapon. At sa mga nagakomentar, hay mangin sensitibo man kunta ka mo sa inyong karon nga ginakomment. No, dapat hay sayuro naton sa K5 ag intindihon naton itmayadro aton karon nga ginabasa aton nga ginapamatian agud nga bago kita magtao it aton nga komento ka K5 may it be on social media regardless kung ano man nga klase unat social media platform dapat hay gina double check naton gina kwan gid baga ginaintindi naton ay ayhan baga ra do ako nya komento nga ra kung mag-comment baga ako will it benefit the subject or will it benefit everyone? Ay isipo nato no makabenepisyo baga ra sa tao makabasa ka ra ay kung di malang ron makabenepisyo ay kung di maghipos ka un lang di ba nga maghipos un lang kita kung wa malang kita itmayad nga maikaamot sa kamagayran itanan or sa kamagayran it subject una sa raya karon nga artikulo ka K5. O patpaton naton no natabo ay madasig kara nga ginrescue it mga residente sa Purok 5 sa may barangay poblasyon sa Banwa Karat Libakaw rung sangka 21 anyos nga kimatapos nga nira nga maghana nga gumumpat sa tulay takna alas 5:30 it hapon kahapon ka K5. Sa impormasyon ay nagtawag toro aton karang K5 News Team sa Bahin Karat Libakaw Municipal Police Station ay dugagaki is residente Maura et Bunsa sa Banwat Libakaw ag sunong ani sa impormasyon ay nagaproblema imaw sa anak karon nga nubya ag pamilya. Kat numispondi kong do aton karon nga mga otoridad sa lugar insigida man imawra nga gindaga sa aton karon nga tagatapaan it Libakaw PNP. Kung sa siin ay umabot man daana karon nga mga igmanghod ag kamanaman do ana karon nga nubya agud nga istoryahon imaw. Ag nasayuran nga ro ana nga parents both parents hay do anang nanay is ito kada sa daya karon nga abroad ana nga tatay sa Maynila matana ag haron nga ni no ginpasayod matasa ana karon nga pamilya ro insidente. Now, do daya karon nga nasambitan nga insidente mga K5, naka tao it nag trigger baga sa aton nga mga igbanghod. Most especially una sa bahin kara it Libakaw. Kay syempre nga ni according sa mga nagakomentar sa aton karon nga published article sa aton nga page ka K5 sa K5 News FM Kalibo, may mga nagakanari-sari nga reaction kara, may nakabutang toxic amana ro mga nagakagatabo, no, abuot amanang nagakatabo iya sa bahin kara ita Libakaw.
1: Grabe,
0: no, kumbaga hay may domino effect amana. Ay dati gali ra imaw nga kumbaga estudyante at Libakaw College of Science and Technology nga nakatagana kunta ra imaw nga mag adto sa Manila, agud nga ito na naipadayon doon na karon nga pag-eskwela.
1: Ah, grabe!
0: Doon nga ni, kumbaga hay, may mga circumstances abi ka K5 nga ginapangatubang itsang katawo, di ba? Do iba, wa kasayod kung ano ro ginatawag nga pagpangatubang it mabugat nga problema ka K5 to the extent nga umabot ka sa punto nga utason mo ro imo karon nga kabuhi o kon maghana ikaw nga utason do imong kabuhi. May mga makaron mga ka K5 that you are going through behind closed doors, it nagakanari-sari karon nga problema. Now, in order for them nga wakasan kumbaga ro sakit or anda karon nga pain nga hindi maexplicar sa anda karon nga kaugalingon, ro kabugat nga ginadaga it andang tagipusoon ta K5, hindi nut ananda kaya, no? Hindi unanda kaya nga i-handle do motivation hay it doesn't affect them anymore do mga motivation wa utay mo nga work kumaga makarama ka to do only thing nga maubra itsang katawo ka K5 is to listen, pamatian if ikaw tatay, nanay, amigo, amiga o kon teacher imong inkampod una. The only thing nga ubrahon nimo is mamati kagang kung may isang katawo nga magsugid kimot problema nana. Because do tawo nga may mga ginapangatubang nga problema ka K5, do tawo nga may raya karang they are facing dilemma, problems behind closed doors. Waron sanda na ila nga advisan mo't makarama ka to o kung nano pa una. Waron sanda na ila nga may makabati sandang dapat makararo imong ubrahon. Do anda karon nya kinahangan ta K5 is a listening ears, a shoulder to lean on, no? May tawo ba sanda nga makaintindi kanda sa anda nga ginapangatubang nga problema? May tawo nga kaya nga mangin wall, mangin pader nga kaya nanda nga masandigan ta K5 kung sanda hay nagapangatubang sa raya karon nga problema? Hindi nga kita mismo don't be the reason ta K5 nga dutawo hay utaso na naro anang kaugalingon nga kabuhi just because you laugh about it or you make fun of it. Because it is not laughable. Depression is not a joke, ka K5. If somebody is facing depression, anxiety, or psychological disturbances, ka K5, stress, kung may mga ginapangatubang sanda nga makaroon niya klaseng do iba abe nagahambay nga wa sa daga sugid it anda karon niya problema, di ba? Wa na daga, wa sanda ga istorya, because the moment ka sanda mismo nga magistorya hay sus mana drama malang mana imo mana nga ron sus mana giinarte ka malang mana.
2: El Castillo. Castigato.
0: Mamakaroon ba nga mga, ay paano pa mag-share kay Murotawo? Diba ya? Paano pa na i-open up ro ana karon niya ginabatsyag? Nga uwa kakasayod kung ano ro ana karon niya ginapangatubang? Diba ya? Paano pa na i-open up kay Moron ay hindi ka masaligan? You are not a trusted individual nga supposed to be makabulig pakunta. Bukon nga kadlawan mo una ro tawo nga may ginapangatubang nga problema. Bukon it hibaygan mo una, ah, manahay makarama ka to. Kunta manahay gindiritso na un lang. See? Is that how our mental processes, kakifay? Is that how we think? Diba?
1: Grabe.
0: Makaroon kita bilang isang katawo, bilang isang individual, what? Empathy or sympathy sa raya karon nga mga tawo nga nagapangatubang ita problema or kung ano man una, depression ka K5. Diba ka? Dapat nga ni ay mabuligan sandaron because they need help. They need help, they need someone nga makaintindi kanda. Bukon it i-judge pa naton. Bukon it hambagan pa naton it bukon it manami. Kung hindi ka malang makabulig, hay maghipos kaun lang. Hindi nga mag-add ka pa una nga mas matrigger para sa katawo.
2: El Castigato.
0: Alas 4:55 ro aton nga oras ag balikan ta para mga K5 ha, pero sa aton karon nga pagbalik iba pagid naton karon nga mga tagupang doon sa aton doon nga igaplastar. O pagkatapos gamang it pipila karon ka pa numdom kay di standby.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: O sige, kanta ka sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
5: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing.
4: Mm.
5: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara.
4: Mm.
5: Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days.
4: Mm.
5: Cleanse ginaya.
4: Mm.
5: But we don't recommend that now.
4: Mm.
5: Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours.
4: Mm-hmm.
5: Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan naton, mm-hmm, nagakdula sang sugar sa lawas mo.
6: Amo to ang baling ni Sir Boy.
5: Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Mm. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas.
4: Correct.
5: Hindi na makayas ang plain D3.
4: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
5: Para una ya gamito ni.
4: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9.
5: Mm.
4: Bis ka nalauna pa ko manyaga ya.
5: Mm.
4: Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
7: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Cause basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore.
4: Mm.
7: Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na.
4: Mm.
7: Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
6: ka. Basta, make it sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan.
4: Correct. Magid,
6: no?
7: Protect yourself.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
9: Gusto ko mag D3 Bio, no? Hmm. It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akong nalawas.
4: Mm-hmm. Housekeeper naman? Housekeeper. Di naman pharmacy?
9: Mm-hmm. Oh. May pharmacy ka na, may housekeeper kapag it. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Mm-hmm. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Mm-hmm. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
4: May housekeeper siya sa imo
9: housekeeper.
4: Brain.
9: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
4: sa
9: system.
4: Kaugatan.
9: Sa bilugid nga lawas.
5: Namin, no? Ang epekto pala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sagay ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
4: Para sa kablawi, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin
10: doon. Kaya mo galing ng D3Bio, no?
4: Oo. Kasi kung naka-D3Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang mono laurin, kaprilin, mono kaprik, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Ang munang nakanamin, Sir Boy, kung naka-D3Bio ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo, imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
5: Oo, no?
4: Why?
5: So that is the...
4: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinulong patay na mo. So, ang muna ka-importante, nga ang adlaw-adlaw ka mag-D3Bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3Bio every 8 hours kung
5: every
4: gusto ka,
5: hours, good,
4: protektado ka.
2: D3Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3Bio! Health News!
12: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
13: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
12: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
13: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA.

0: kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Grabe po.
2: Alright!
3: Balik kita nga mga K5 sa ton nga pagpangalagad, El Castigador. Sa gihapon, ako si Ko K5, San Luis Luzon.
1: Grabe po!
3: Well mga K5, alas 5:03 naro aton karang oras. Ay dali yung gidaan ay before natin i-check si ka K5 Ville Rose Qual. O may daid nga hapon anay kay Sir Jose Nelson Delphine. O nagpinamati una sa ASU Banga. O nagpinamati sa aton karong programa. Tingati ko so much good kay Sir Jose Nelson Delphine.
1: Grabe po!
3: Sa aton nga pagpadayon mga K5, sa aton karang pag-ililibaw, may report si ka K5 Ville Rose Qual angot sa rayang mga minors nga na-rescue.
1: Grabe!
3: Pag-ronda at kapulisan sa aton kanya Banwat Kalibo, kagabanan nga mga police character gali sa pagpanakaw. Ag may anak karon naging patigayon nga interview kay Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas aton nga Chief of Police at Kalibo Municipal Police Station K5ville sa kampyon nga balita. Kindly standby.
0: K5 News FM live report.
3: Sa line number 11 sa kampyon nga balita K5ville, please come in.
4: Kagabanan sa mga na-rescue K5 Sand, itaton karang mga kapulisan, no? Saan da karang pag-ronda, iya sa aton karang banwa itakalibo. Actually, buko niyang itagaya doona no nga pag-ronda, itaton karang mga kapulisan, kaibahan, ko aton karang alkalde itakalibo, Mayor Jury Sucro. Una talaga, may NSWDO ta K5 Sand nga nagkasunod sa pag-ronda. Rason nga na-identify, no, o na sasayuhan, nga kung mga na-rescue na kagabanan K5 Sand kay mga police character ag ako nga ni kagabanan nga kaso na dakara kay involved sa pagpanakaw K5 Sand no kay syempre do MSWD o may record yun ako ag iya man pag-abot sa aton nga kalibu PNP sila gagawin man ako pipila nga kang mga inuna nga din nga ni nadadakpan na rescue itaton karang mga kapulisan saan dakarang pag-ronda ag bukod niya sa pag-focus sa aton karang mga minors nga nagalagaw ita yung oras is the PK5 Sand. Kung anda karang objective, bahaya ka man naman pag-check, pag-sikyar. Sa aton yung mga ilimnan nga ka, nga bukas pa ita sa alas 2 K5 Sand. Nga kung siin nga ni gina usisa agit, o dahil ka mga bars, iya sa aton karang sisila ka mga area sa Kalibo, nga anda ba gina-check kung kumusta, kung mga nagasugod ina, ano da, kay bisa nabi may mga bouncer, guard, rasanda, K5 Sand, ay kung ato nga kapulisan, may andaman mga parte, no, nga pag-secure sa gihapon, to secure gid dun, kung mga nagasood na, yung mga legal age, agawa, at mga ginadagabi, man nga deadly weapon, K5 Sand, ro, nga pwede nga mangin rason, it, like ang any nga crime, no, nga matabo. So,
3: so puro ano mga ano ra, K5, Bill, mga minors, kita tanando, na kuan ba na dakpan itaton karang mga otoridad?
4: Kagabanan,
3: si,
4: minors gida.
3: Mayor Jury Sucro.
4: Kagabanan gida K5 Sand minors. At pwede mo doon ka nga kason K5 Sand ro, no, sa syempre pag utisa itaton nga kapulisan atong mga katapo ito LGU K5 Sand dipat una man ron nga syempre kapangutan o namat iya ka pa sa guwa at yung oras at gabi alin yung ginaubukad. Anda ka nga nangin sa bat no, sa bat sa dekarang mga pangutana na itaton ka mga otoridad K5 Sand ay bangod sa dekarang mga gabakal sa mga 24 hours nga kang establishment K5 Sand din dito sila ng dakarang ginakason nga kung siin nga ni gabakal it mo kaya kung nano matakuha da ka nga gustong bakon pero na found out nga wang manit item nga abi ay habakal K5 Sand so there's something wrong kung hamaan iya kagyapon sa tunga ita dekarang nga daganon nagatikang nagatika-tika karilika kon K5 Sand agawa man ita mababi natin nga valid jid nga reason kaya siguro aton kang ma-consider nga kung

0: sugo ka nga magbakag itabuong to sa buteka, okay, 5 cents or may na hospital na bi manakinyo. So una matado pag pangutan na ito aton ka mga kapulisan agud nga ninga masaya kan doon kung alin do rason ham at ina kagyapon sa guwa kay 5 cents. Do bukon niya mo nita sa minors nga ni ro dekang focus man may naman nga mga dekang nga mga nagainom of course sa kalsada sa kalit na naga pwesto ita inuman kay 5 cents at mga nakatapless nga nera nagapanaw-panaw nga wa ita suksuk iti gambong kay 5 cents at mga naga video okay nga ka at this oras ita gabi eh, kay 5 cents ginasita man na on ginapasiguro man ito atang karang hepe at kalibo kay pulisotan ng Colonel Jeric Vargas nga kung andat karang police visibility hay mas nag-enhance makaroon nga panyem po kay 5 cents kung si nga nino dito pila ka mga concern is dupuok din naton especially kung weekend kay 5 cents kay unagid ro presensya it aton ka nga kapulisan agad nga mas siguro do ano doon security do peaceful nga lugar kay 5 cents diba ita kung nano nga matabo nga incident kay 5 cents ro dugang nga mga ano detalye sa aton tra nga pakikipag-angot kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas aton nga pamatian.
1: Okay.
2: Mga K5, ma-interview natin ngayon no, ngayong hapon si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, ang COP ng Kalibo PNP. May patungkol ito no, sa ongoing na pag-ronda kasama ang LGU Kalibo and of course, iba-iba pang agency dito sa Kalibo para masiguro yung seguridad and ma-monitor din yung mga minors natin na lumalabas hating gabi, sir. Kumusta po so far po itong pag-ronda natin sa Kalibo po?
3: Yes, ma'am. Actually, unang-una po, gusto kong batiin, of course, yung ating mga tagapakinig sa inyong programa. And of course, regarding po doon sa pag-ikot with our mayor, Mayor Socro, dito sa bayan ng Kalibo. Actually po, this is not the first time. Makailang beses na din po siyang sumasama during our rounds para lang po ma-implement natin yung ordinance. Actually, hindi lang po ito about sa curfew, mga ordinance. However, yung iba pa pong mga municipal ordinance like yung noise ordinance, so yung sobra sa 10 o'clock na paggamit ng malalakas na pagtugtog, yung pag-iinom po sa gilid ng ating mga kalsada, and then yung mga nakikita po nating palakad-lakad in public place na may mga naka-topless.
2: Yes.
3: So, meron na tayong mga existing ordinance noon na kung saan yun po yung isa sa mga batayan natin sa pag-iikot nito. So, ito pong pag-ronda natin is an inter-agency approach po ito. Sa mga susunod na mga araw po, magiging task force ito. Ito na rin po yung napag-usapan natin namin with the local government unit ng Kalibo na magkaroon ng team up. Kasama po natin dito of course yung MSWD office okay. Natin, the of course the office ng ating municipal mayor, ang barangay poblasyon, parati pong kasama natin, and later yung ibang mga barangay po ika-clustered natin yon para pag-round ho natin, sila po yung mga makakasama natin. Kasi hindi lang po poblasyon yung ating inikutan, but of course yung buong bayan or buong barangay na nasasakupan po ng bayan ng Kalibo. So yun po yung objective natin dito na makita natin sa publiko na ito po yung ginagawa natin. Actually, behind the kampo, yung ating Philippine National Police, lagi-lagi naman po itong ginagawa. Nag-round so tayo every night, especially dito sa mga commercial areas natin para masiguro po natin na wala hong mangyari, especially yung mga kung natatandaan noon natin yung mga pag-atake ng sa mga phone shop noon ibang probinsya. So yun po yung isa sa mga piniprevent natin dito na walang mangyari. And of course, yung involvement ng ating mga minors. Yun po isa sa mga concern natin kung bakit need natin na i-implement strictly yung pagpapatupad ng ating curfew and ordinance dito sa bayan ng Kalibo.
2: Sir, aside no sa pag-monitor, pag-check sa mga kalye, mga nakikita nating nakatambay pa this oras ng gabi, especially sa mga minors, sir, yung mga bar po ba dito sa Kalibo, pinapasok din natin, tine-check din natin kung may mga nakakapasok na mga minors or any po na mga binagbabawal po sa mga bars natin?
3: Yes po, isa po 'yon sa ating mga objective din doon. Oh. Hindi lang po sa Cali kundi pati po yung mga lugar kung saan mayroong mga yung mga business establishment natin mm-hmm. na cater ng mga inuman kumbaga.
1: Yes,
3: so isa po 'yon sa mga chine-check natin. On our part sa PNP po may tinatawag tayong offline na bakalisita na gabi-gabi nating chine-check 'yon para masigurong wala hong mangyaring anuman gamit yung baril o kaya bladed weapon
1: yes,
3: doon mismo sa loob ng bar. So meron naman tayong coordination with the owners ng mga establishment na ito at meron ho silang mga talagang naka-establish na mga bouncer na nagche-check po ng lahat ng mga mapapasok doon sa kanilang establishment na masigurong wala hong dala-dala talaga. So, on our part po, during the rounds, isa po yun sa chinek natin na wala hong mga ganong pangyayari na mayroong makuhang mga weapon na pwedeng gamitin sa kung ano mga krimen doon sa loob. And of course, masiguro natin na wala pong mga minors na or nag-i-engage dun sa loob mismo ng
2: na-mention mo sir no na hindi lang to first na ginawa, matagal na rin ginagawa pag rounds kasama po ang alos kompleto na andiyan na yung MSWDO yeah. natin. Of course, mayor natin mismo na sumasama sa pag-ikot sa bayan ng Kalibo. Sir, kumusta naman yung pag-apprehend, pag-rescue sa mga natin na minors? Anong mangyayari sa kanila since andyan na yung MSWDO natin? Saan sila dadalhin? Isa uli pa sa bahay nila or dadalhin pa dito sa station natin?
3: Well, based on the protocol po, we need to record muna dito sa amin. Although okay. May kasama na tayong MSWDO, all the na-rescue natin mga minors, dadalhin muna natin dito sa station, of course, para ma-record ng ating MWCPD or yung sa Women's Protection Desk natin. And after that, yun na po yung pag-turnover natin sa MSWDO for the necessary intervention na pwede nilang gawin before maibalik doon sa mga parents.
1: Mm-hmm.
3: But yun nga po yung inano natin, isa sa mga tinitingnan natin kung ilang beses nang ma-involve yung isang minors. Yes. Kasi po yung tinitingnan natin doon yung possibility na pwede nating ma-filean ng negligence on the part ng mga magulang. Sa pagpapabaya ng ganong oras andun pa rin sa labas. Yes. Kumbaga hindi nila pinapansin na sa ganong oras is palakad-lakad pa sa kalye yung kanilang mga anak na minor de edad. So yun po yung isa sa mga ginagawa natin as part of the counter-checking or background investigation ng mga marirescue natin na mga minors.
2: Sir, sa pag-rescue natin sa mga minors na palakad-lakad sa kalye this oras ng gabi, ano po yung madalas na naging reason nila? Ano yung sinasagot sa inyo po pag na-rescue natin sila or sinisita na bakit andito pa rin kayo sa labas? Ano po yung mostly na reason itong mga kabataan? Alibay po nila?
3: Yes po, actually yun minsan na natatawa ho tayo doon. Mm-hmm. But ang ginagawa nilang reason is because of the presence ng mga 24 hours ng mga store.
1: Okay.
3: Yun po yung parating sinasabi nila na bumili lang sila ng something ganito. However, nung kina-countercheck natin kung ano yung binili, wala naman pong may pakita.
1: Okay.
3: So, yun po yung isa sa mga tinitingnan natin mga angulo doon.
1: Hmm.
3: However, sabi ko nga, yung medyo talagang mga minors na alam namin na talagang nai-involve
1: yes.
3: at saka, kasi kasama na ho natin dito yung MSWDO and of course yung WCPD natin, kilala na nila. So immediately po yun talaga yung nire-rescue natin for the intervention na gagawin po doon.
2: Okay. So itong mga na-rescue natin sir so far na mga minor sir, may mga na-recover po ba tayo sa kanila na minsan kasi no may mga report na may pagala lang sila pero may dalang mga deadly weapon. Yes.
3: Sa recent na pag-iikot ho natin, yung mga nare-rescue natin, wala naman po. But I think on last March, dito sa may Jaime Cardinal Sin banda, malapit sa may boundary ng ating barangay Puok, meron ho tayong nakita doon one time na may daladalang patalim na dalawang minor. So, yun po yung tinignan na ho natin. But sabi nga, yung naging alibay nila is protection. Yun yung common nila maging protection sa rinya. But yun nga po, kini-question natin doon bakit sa ganong oras nasa labas pa sila.
1: Yes,
3: so, at that time, yun na po, na-turnover natin yun sa MSWDO for the necessary intervention doon. And apparently, nung after nung intervention na ginawa sa kanila is yun po, na-turn over din sa magulang at napag nabigyan na din po ng guidance ng ating MSWD o yung mga magulang regards po doon sa parenting or yung roles nila bilang magulang para masigurong safe yung kanilang mga anak, especially yung mga minors.
2: Sir, you did mention Pook, no, Port. Kamusta po ang police visibility dyan sa area po ngayon, sir, so far?
3: So far po, sabi ko nga po, nag-strengthen natin. May mga pagbabago na ho tayong ginawa doon. But sabi ko nga, part of the security aspect, yes, hindi ko po ma-idol po ngayon para at least maging sigurado ho yung lakad ng ating mga personnel din po doon. However, sabi ko nga po, every Friday, Saturday, and Sunday, which is yun po yung mga determined natin na talagang medyo malaki-laki yung volume doon, meron ho tayong mga dedicated na po doon na naka-standby for any eventualist na po pwede ho nating matawag and makahingi po ng police assistance. Mm-hmm.
2: Yes. Sir, siguro, of course, mensahe for the parents na mga nakikinig ngayon. Siyempre sila dito yung target din natin, mga minors, yung mga anak nila, nasa puder nila yung mga itong kabataan. May rights, sila yung talagang may rights dapat na magdisiplina. Sir, mensahe sa public na rin.
3: Yes po, unang-una po sa ating mga magulang, napapalo po yun doon sa PD 603. Yung magiging liability po ng ating mga magulang sa pag-neglect po dito sa ating mga anak, especially yung mga minors. And of course, doon po sa RA 944 natin na napapalo po yun, yung negligence and liabilities of course ng ating mga magulang. So yun po yung isa sa mga pakiusap po natin na sa mga ganong oras po, especially pagpatak na ng gabi, before pa mag 10 o'clock, before pa yung start ng ating curfew, hanapin na ho natin at siguraduhin nasa loob na ng bahay yung ating mga anak. Kung wala po, hanapin na ho natin para siguraduhin nasa safe ho natin. Kasi hindi ho natin alam na baka sila yung maging involved o baka sila pa yung maging biktima sa mga krimen or possible. So hindi ho natin inahangad yun. On our part, ang gusto natin is prevention. We want prevention rather than pag-solve ng incident kasi yun po yung pinaka-target din ho natin dito sa Kalibo. We want a peaceful Kalibo. And of course, ating mga kababayan dito sa Kalibo, still po yung aming hiling at pakiusap, tulungan nyo po ang ating mga kapulisan, of course, ang ating barangay sa pagiging alerto lang po. Pagbigay ng ang tamang oras na pagbigay ang information para makapag-respond agad tayo sa mga possible na mga krimen na mangyari. Hindi ho natin inahangad yon, but sabi ko yung pakikipagtulungan ho ng ating community, ng ating mga barangays, sa ating kapulisan, napakalaking tulong po yon para masiguro natin yung pagiging peaceful ng ating bayan ng Kalibo.
2: Alright. With this information, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, COP ng Kalibo PNP. Sir, maraming salamat po sa time na rinender sa K5 News FM.
3: Yes ma'am, maraming salamat din po. Of course, magandang hapon din po sa lahat ng ating tagapakinig.
0: K5, basta nabatay natin ko atang ka nga pakikipag-angot kay Hebe Angot nga ni sa kaya ka kang nga pag-ronda nanda iya sa aton nga banway.
1: So nag-mention gali si Hebe K5 nga maging task force trong daya karon nga nasambitan niya pag ronda nanda ita may mga nakatagana abe nga mga kumbaga task force nga mag doon nyo taron nga mag dakop sa mga minor de edad nga nagagapas sa daya karon niya curfew ag kung ano pa una kay Fiveville nga ginakaimbolbaran it mga minor de edad.
0: Correct, no, K5 Sand. Iga patukod ron later, siguro later soon, K5 Sand. Kaya actually, biskando atun ka kang alkalde Kalibo. Active din imaw sa dekang dingani pag round pag-ronda sa Banway sa Kalibo. Agod nga malesen matuod yung anong mga crime nga kang ginakaimbulbaran ita kagabanan minors nga ni K5 Sand. Kung so doon yung pipila ka mga intervention nga pagahimu o ni taton karang otoridad K5 Sand agud nga ni nga hindi kun madugangan pa no there are numbers of crime nga involving mga inunga naton nga dinga ni makapanakaw mamat, maabot pa sa punto nga makapuno K5 sand, kung ano pa nga mga incident no or crime nga maubra it aton kra mga inung nga bangod nga isa dinon pag ilimaw baga sa dekra nga mga barkada ag ako may mga activity nga dis oras gabi eh, ga kilita sandaron naga tipon-tipon ta sanda kung ano ta kun ang nanging plano. So bilang intervention agud mapunggan ug pagilinabo it mga crime involving minors akong do pipila ka mga plano K5 asan ro agud nga mangin peaceful ko aton ka nga banwa ita kalibo K5 asan ro. So ano ta ko na every night ag actually maabo pang mga plan ko aton kaya nga kapulisan agud man nga niron nga hindi baga na da pwede man i-public kay syempre ma-hamper man ko alimata ko andiyan kang mga plano man no para nga ni, nga mapabilin nga peaceful ko aton kang banwa it kalibo K5 asan ko. Samtang dugang natin na report K5 Sandia sa aton kang banwa it kalibo ka man naman pag-check ka natin no, sa aton kang traffic section na kung sina ni na uli sa reglo kung dahil kang daywang parte no, o dahil kang natabong aksidente kaina K5 Sandia it ka sa may crossing it di maagma street at mabini street na kung sina ni ay sang paano ka ading malunggay pandisal sa trolling nga ka K5 San ko involved agasang ka Avanza nga sagakyan nga kunsiin hay hasunggaban gidano accidentally nga sunggaban ni Avanza kung dahil ka nga nasambit nga rolling pandisal K5 San rason it accident. So nag-atubang mataman ko magtimbang nga parte aga may agreement no na ipaayos niya banda ko kasamaran nga nang connect like kan tricycle trolling pandisal ag si rolling pandisal ipaayos naman ko mga naangkon nga kasamaran it dahil kan nga Avanza K5.
1: Paano ro mga na damage nga mga pandisal nga Toki Feville?
0: Actually, yung patagid sa aton nga cost today, it kalibo PNP do dahil ka nga, of course, salamin doon, nasayang salamin it, dahil ka nga, mga nato medyo open, it dahil ka nga mga pandisal, K5 Sand. Actually, yung patagid sa aton ka nga, naka-impound, no, temporarily sa aton nga kalibo PNP, yung dahil ka nga tricycle, dahil ka nga rolling pandisal, K5 Sand. Nasayang ka, no, wait, ano, kompleto man sa uwa, dali ako dahil kang driver it pandesal K5 and aga actually hay nakadepende man abi kina kung sanda kang agreement aga nagkaano mata nagkareglo pero doon syempre may mga nagkaigo nga penalidad
1: ay kapangita malangman kunta no K5 yung daya karon nga ana it malunggay pandesal nga ra pero harun tangani paano ron na kwan no ay kompleto gali mo sa uwa
0: peto man sa uwang ani K5 Sand pero syempre may nagita ko nga nagkakaigong ticket citation ag maswerte kay buot na taman mabuot ako driver it aton nga ban sa nga wa tay mo tuna no man kay
1: basi na intindihan naman K5 Vildo sitwasyon it daya karang record nga tendero no or nagabalik niya para ita malunggay pandisal.
0: Yes, naiintindihan gid man siguro. Aga, doon mo namin abin nagka-istorya mata. Okay. Pero magtimbang nga para sa K5 Sand. Samtang sa banwa itabangan, no, ato mangin na check K5 Sand. So update sa daikarang subject no, sa drug bypass operation ko nagkataliwan ng Mercoles sa gabi eh. Na kung tingnan nino nakarang nangin na result sa drug test ay positibo ka imaw tag si alias sa MM nga Rafi 5 Sand nga taga si Rodubanga nga nabakan isang kasasay it ano nga ang shabu ag na-recover pa so sa bilog pagid nga sa shay it shabu sa ana nga position. So nakataga na man kaimaw nga iga-inquest no basically base hinaga kaimaw ma inquest K5 Sand sa dekra nga pagbabag.
1: So balik ka kagamit pag operate ka ng ato K5 Bill, mat sa nagamit pa taimaw?
0: Do information natin ko no positive nga nakaano patay mo ka to nakagamit ng mga K5 Sand.
1: Prior sa daya karon niya operasyon abi it aton niya Banga Municipal Police Station.
0: Yes, kay mabanan natin nga medyo una tay mo sa ano hyper gidi mo ka that time actually hanap para madagagan punta kaya may natabong nga resistance no between sa daikang nga subject at sa aton nga operatiba ita banga PNP. So nagapabilin nga una sa kastudian ay sa aton kirang banga PNP kung daikang si alias MM K5 at saan doon nagapangatubang sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 K5 at saan doon. So far, nag mga balita na natipo na yan sa aton kirang pag-standby sa aton nga kalibo PNP at kama naman pag-check sa pipila ka mga municipal police station. With K5, Kenneth La Chica, ako man si K5 Biller Rusquad para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kaningawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Abogin nga salamat kay K5 Biller Rusquad para sa anakaroon nga kampiyon nga mga balita mga K5.
4: El Castigado.
1: Alas 5:28 aton karang oras aga sa aton karang pagbalik no mga K5 iba pagin aton karang mga tagupang dons aton don igaplastar pagkatapos tiyama pipilang kapahanumdom kay listanbay.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok anti para kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Nolo po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dave Trebayo, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang Ibo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibo Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Nagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C.

0: Clínica Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clínica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the people's polls, the President's Report.
4: The President's Report,
2: going live by 2 p.m. of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
4: The President's Report.
2: The President's Report.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Grabe po.
8: All right.
9: El Castigador.
7: Grabe po.
10: Mga K5 sa aton nga pag pangalaga. El Castigador.
9: El Castigador.
10: Sa gihapon ako rin yung anchor man. Ako si K5, Sandro Salazar.
9: El Castigador.
10: Well, mga K5, alas 5:37 o aton karang oras aga sa aton na pagbalans makaroon sa aton nga pag ililiba mga ka-K5. Well, before ko gali malipatan, baw, hay, lipatan ko takunta. Congratulations, gali, no? Kanday, congratulations, kunta. Happy, healthy, relaxing, ro retirement. Oo, retirement nanday, Ma'am Erlinda Barrientos, Ma'am Lalina Shotse. Oo, una sa Ortega Integrated School, mga ka-K5. Oo, congratulations, ha? Kanday Ma'am Bar. Oo, natawag namin doon si Ma'am Bar. Ag si Ma'am Ining nag-retire at asanda mga K5 sa anda karon nga pag-spend ita fruitful year at Ortega Integrated School. Oo, naagyan ko man doon dati mga K5 ng mga estudyante nanda. Ag syempre may mga kwan nga ron doon nga dati nga naaagyan mo nga hindi uta pwede ma-apply makaron. Do disiplina, ro pag shape, pag mold it aton karon yung mga teachers mga ka K5. Pag taon nanda it nagkaigo karon nga learning and pag impart it anda nga knowledge ka K5 no mabaho imaw nga kumbaga hay ro ambag nanda sa imo karon nga edukasyon ag kung ano ka man sa makaron. Congratulations gid, shout out gali. Shout out gid kanday Ma'am Bar kay Ma'am Ining una sa raya karon nga pag retire nanda sa pagturo mga K5 bilang isa ang ka manugturo o dahil karon nga maestra. Agyan ko dati wa matana ko na agyan mabuot matabi kita nga ra. Oh kung kung tugog mga ka-K5.
8: Ako parang gaoy, ako parang ako parang mulain. Ako parang gaoy, ako parang mulain. Hindi ba
10: perfect? Oo, ay siyempre, padupahon kat imo ron, mga dati nga tong mga teacher naton. Hindi ka magpamati una sa raya karon nga mga lesson, abi o galing mga ka-K5. Una after it ano after it flag ceremony ag mag-ilinaway ka muna, ikaw ro mag-initiate it away, ikaw mag-initiate it bullying, ikaw mag-initiate it daya karon nga kung ano man unang kinagamo. Ay nako, padupahon ta git imo ka to. Ano ita dati naton yung mga maestro ag maestra kay Kipay, padupahon butangan ta pa it daywang ka buong nga niyog sa imo karon nga magtimbang nga alima ag duyon imong buitan ag magdupa ka di karon or mag squat ikaw. May una man nga binabutangan it libro ro imo karon nga magtimbang nga alima, good nga magtanda ka. Pero mga way it pagdisiplina ka to mga K5, pero kung makaron ni mo ron imo obrahon, pero sumana bunagon kat bitlag abi man nga ro. Abyon kahit choke, abyon kahit dayang eraser. Gatap ok man galit do chok ah sa ibu kuyahon. Oh, tapos ay gadugot man galit do bitlag sa imo karon yung mga alima. Oh, di ba mga K5, hey, kung makara mag hindi ko tapoy di ron ma-apply do makaw niya klase at pagdisiplina mga K5, ay basi kung hikasuhan yung takita. Ano tabi makaron do tiempo, iba na ro tiempo makaron. Bagahay may mga ano ah, may mga pros and cons man o mga kakipay. Iba abi do generation ka to, ag iba man do generation makaron. Do generation makaron hay ano aware sa anda karon nga mga kwan ba anda nga rights o kakipay. Ay kung hibitlag kat imo makara, excuse me, base kung itot aray mong tugpa sa municipal police station. Oh, right. Eh dati ka to, imong dila ang ruwat gabod ka kay Ivan. Ang bagpanganit mga ginikanan ka to, hindi ka man na mag-uli-uli iya kung kasugid-sugid ka malang manakakot. Mga kay Ivan.
7: Grabe po.
10: Grabe, gilang ron ay abangan ka pa nga mag-uli ka man iya, tapos magsugid-sugid ka man nga inkurinat ka man ni ma'am mo, in binting ka man ni ma'am mo, ay kagahog ka man siguro, kamanagapamati sa klase, o ano yung mong kaan? Abisan man na magtangda ka man sa langit, ay bakagin man at hibuong abisan siro. Diba mga reminis ko ang doon, ang mga dati-dati katong mga naagyan man. Kasayod ko mo karon mga fellow students ko una from Ortega Integrated School.
7: Ah, grabe po.
10: Oh, kaya sa mga nag-retire naton yung mga teacher, hi, thank you so much, Gid, for imparting your knowledge and learning, most especially your experiences nga sambilog sa mga nag-guide mangin kami rotawo nga kami sa makaron.
11: El Castigado.
10: Kung ano kami sa makaron. Oh, gubot ninyo. Basta, dato. Well, alas 5:43 do aton karang oras. Sa aton karang pag-ililiba mga ka-K5. Nga oras ginatod ka aton, ita DTX 500. Nakasayod ba ka mo nga rong kagabanan sa arason, it's sore throats, aglaryngitis, hayrong viruses. Kagabanan nga nagabuhay riot, hasta daywang adla. Kung sasiin mga rekaw niya nagapanguna nga sintomas, hayrong pag-ubo, sipon, ag pagkagaon. Kung sipon, ag trangkaso, uwa man gin nagakinahanggan ng tao, it antibiotics. Kung may bacterial infections gamang, kaparehas it strep throat, kung nag-require it antibiotics. Kung larynx, nga gaban nga na-expose sa oxygen, ag irritants nga nagadaga, it inflammation, hayrong nagapanguna nga rason. It oxidative stress. Ngani, kinahangan nato nung rekon nga supplementong kapareho DTX 500. Kung pinagkaiba ka sa ibang mga supplemento, ay ginakabigraya it mga eksperto nga superior antioxidant magaling sa desugared sugarcane extract nga nagaprotekta sa mga cells. Sa aton karon nga tutunlan magaling sa mga free radicals ag nagalimita it inflammatory reaction. Rong DTX500 ha isang ka-anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic superfood supplement. Aga of course do protektahan man naton do aton karon nga gawas mga K5 sa rayon nga cancer. I'll take kita ita Clinica D3 Bio. In iba it Clinica D3 Bio food supplement. Ang kabaskog it cold press extra virgin coconut oil aga vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Kung daywang ka mga record nga importante nga papel mga K5 sa pagkontrol sa pagbaho at cellulite cancer, paglikaw sa angiogenesis, bisan ng pagbuo at mga cellula ko cancer. Rong Clinica D3 Bio ay bukon nga mang itamanggaranon sa vitamin D3 na panamit man kararong absorption at mga vitamins maghalin sa aton nga mga ginakaon. Rong fat soluble nga bitamina nga sambilog sa mga nagapanguna nga sangka ay kinahanggan para magproduce it GCMAF. Rekon nga sangka mabaskog nga klaseng proteina nga nagasuporta sa aton karon nga mga immune system kontra sa cancer. Rong Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Ag kapag ginaistoryahan man nung daya karon nga mga vitamins mga kakita. Kasayod ka mo nga rong aton nga utok kay sensitibo kung kugang raya sa vitamin C. Bangudong oxidation nga nagakatabo sa aton nga utok kay 10 times kumpara sa iba karang aparte at aton nga kayawasan. Kung kugang rong vitamin C sa aton nga gawas, madugaan raya it ang nagakaigo nga proteksyon mga kakifa kontra sa pagkasamad it mga nerve cells sa aton nga utok at nababawasan ng paghimo it a happy hormone ang neurotransmitter. Ang alkaline nga vitamin C na pares at mighty C ang may mabaho nga bulikat. Ginaubrite mighty C, alkaline vitamin C rong sangka importante nga papel sa neurodevelopment pinaagi pag-impluensya sa neural differentiation agrong kabilugan nga pag-develop it mga neurons ag myelin formation. Ano ipabili naton nga healthy, sharp, aktibo aton karang utok mag mighty C, alkaline vitamin C na kita adlaw-adlaw mga kakifan. Kung daya karon yung mga produkto ka K5 mabakay ron sa aton yung branch o klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ang iya sa aton karon yung probinsya Taklan Refendors Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan. Aga libre una rong check up white bayad o so yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abby Impinado.
12: Oh, Castigato!
10: Alas 5:47 aton nga oras. Oy, med-aid nga hapon anay kay Ma'am Maria Liza nako. O masadya ka to bisan may gagupad nga chalk ag eraser. Oo, thank you man na teacher. O bisan may gagupad da ka to mga K5 nga mga kwan matuon no? Mga chalk ag eraser. Hay duyon don do sang bilog sa padimaan nga bukot kompleto ro imo karon elementary days kung wa ikaw nakasamit it makaruyon. Hay duyon do sang bilog sa nagpapag-on ka to.
12: Grabe.
10: Mangin mabakod kita sa hangkat pagtilaw at kalibutan kay K-Fan.
13: El Castigato.
10: Sa aton ka nga pag ililiba sing alas 5:48 at aton niya oras sa K-5. Aga, i-check anay nato nung dagagan it aton ka nga panyempo kung kamusta mga ka K-5 brong aton kara nga weather update sa aton nga bantay panahon.
13: K-5 Bantay Panahon.
14: K-5 Bantay Panahon.
15: Kaninang alas 2:10 ng hapon ay naglandfall ito sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan at kasalukuyan nasa katubigan po yan ng Calayan o ng Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 115 kilometers per hour. May kabilisan ng kanyang pagkilos 30 kilometers per hour west-northwestward. So makikita nga po natin patuloy po itong nananalasa ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Sa mga nakalipas na oras ay lalo pa po itong lumakas o nag-intensify pa habang binabaybay nito o habang ito ay dumadaan sa extreme Northern Luzon. So ibig sabihin, nakita po natin na walang gaanong naging epekto or naging influence yung maliliit na landmass po natin dito dahil hindi po ito ganun naging kasignificant sa kanyang intensity sa paghina po niya. Maliban po dito sa bagyo ay meron pa po tayong habagat na minomonitor at prevailing pa rin yan sa natitirang bahagi pa po ng ating bansa. At yung habagat, yan yung nagdudulot ng maulap na papawirin at may mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po sa westernmost portion of the country. Sa latest track na ipinalabas po natin dito kay Bagyong Quiapo, makikita nga po natin na sa mga susunod na oras ay dadaan pa po ito sa mga natitirang isla ng Babuyan Islands before finally exiting the area of responsibility ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. So medyo mapapaaga po ang paglabas nito sa ating area of responsibility. Pero kahit na po ito ay nakalabas na ng ating PAR, ini-expect natin na posible na may signal pa rin ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil hagip pa rin ito ng radius ng bagyo at bukod dyan ay may influence pa rin tayong nakikita. May magiging influence pa rin po siya dito sa southwest monsoon o habagat. At yung habagat, yan po yung magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa hanggang weekend. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ang nakataas ngayon sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan including Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte, at northern portion ng Apayao. At magbibigay na rin ho tayo ng heads up sa ating mga kababayan na once na naging severe tropical storm itong bagyong si Quiapo, kapag nag-intensify pa o lumakas pa ito, ay maaari po tayong mag-raise ng signal number 3 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng mainland Cagayan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, the rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union, northern and central portions ng Aurora. Dahil naman po sa habagat, may mga gusty conditions pa rin tayong pwedeng maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito po yung mga pamisang-misang pagbugso ng hangin, not directly caused by the tropical cyclone but caused by southwest monsoon or habagat. Sa araw ng bukas, ito ay pwede pa rin maranasan sa most of Luzon and Visayas, sa Negros Island region, Cebu, Northern Samar, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat at maging sa Davao Oriental. By Sunday naman, pwede pa rin maranasan yung mga gusty winds na ito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Quezon at maging sa Mimaropa Region. Samantala, in terms of rainfall o mga pag-ulan naman, meron tayong product na ini-issue. Ito po yung tinatawag nating weather advisory upang mabigyan po natin ng warning ating mga kababayan sa mga lugar na maaari po makareceive ng mataas o malalakas na mga pag-ulan. So sa kasalukuyan, sa ating forecast, possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, sa Apayao at maging sa Cagayan. Habang 100 or 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, La Union at maging sa Benguet. Yan ay dulot po ng bagyong si Quiapo. Kasama po sa 50 to 100 millimeters of rainfall ang probinsya ho ng Batanes. So sa ating mga kababayan dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially yung mga nasa low-lying areas, yung mga malalapit po sa ilog, mga very vulnerable po areas. Patuloy po tayong mag-ingat at maging vigilant sa bantaho ng pagbaha. Samantala, dahil sa habagat, 50 to 100 millimeters of rainfall din ang maaari pong maranasan dito sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at maging sa Negros Occidental. By tomorrow, possible pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan, particular ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Ito naman po ay dulot ng habagat. Kasalukuyan, meron pa rin tayong gale warning na nakataas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particular ho dito sa Batanes at Babuyan Islands, 3.1 to 5.5 meters. Ganon po kataas ang alon na pwedeng maranasan doon. Kaya napakadelikado ho yan, kaya kung maaari po, ating advice talaga, hindi po pwede na pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat dahil very dangerous po ito sa kanila. Samantala, 2.8 to 4.5 meters naman na alon ang pwede pong maranasan sa Cagayan at maging sa Ilocos Norte. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA at sa kasalukuyan po ang ating forecast dito sa Metro Manila ay cloudy po tayo o mostly cloudy, maulap po at anytime ay pwede pa rin hong makaranas ng mga bugso ng ulan dahil po sa habagat. Gayon din sa ilang bahagi pa po ng ating bansa. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Ang next bulletin po natin will be issued at 8 p.m. Mamaya lamang ho yan. Marami.
16: K5 Bantay Panahon. Castigato.
12: All right.
10: Abugid nga salamat sa aton karang DOST PAGASA para sa aton karon nga Bantay Panahon. Mga K5, alas 5.55 na aton nga oras. Agwaong gin kita't oras sa aton karang pag-ililiba. Ang abo-abugin niya salamat sa mga nagtambong at nag-join sa aton karang programa. At sa mga nakitsund in sa aton karon niya palatuntunan.
16: El Castigato!
10: Sa aton karang aningin partner sa field kay ka-K5 Vilros Squad. At bilog nga puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa aton karang station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton karang CEO ag president kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako mano inyo nga nangin kastigado. Ako si K5 Santos Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog Binche Itaklan, K5 News FM.
16: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
18: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
18: 160. The best get ang TTX 500 para sa
16: TTX 500.
19: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
20: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
19: Normal nga normal passing sang stool.
20: Labi na kung adladlaw kaga inom dito X500, ganormal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500.
19: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa atong pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
21: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
19: Oho.
21: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
19: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
20: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya.
19: Uh-huh.
20: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
19: So, lang nga medyo nga pupo.
20: Baho, o. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magpuna. Try nyo bala no, mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung hindi ano.
16: DTX 500.
20: Shake kami kapayas. Imnon mo isa ka baso, tapusan parisan mo DTX kag may TC.
19: Pagkaga, wapak.
20: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
16: DTX 500
20: ang bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka
16: DTX 500 DTX 500
22: si Catalina Habagat sang puro kang tabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
19: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX 500?
22: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog isa ka stab gason sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka capsule morning duwa-duwa ko. Tapos so, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500!
20: Ang healthy nga bawel, para sa pupo sa karabaw.
19: Oo. Oh.
20: Ang sinyalis naman sa hindi namin bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka the best niya, once, twice a day, uh-huh. Ang pinaka the best nga toilet practice. Uh-huh. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week. Ang iban gani, once in 2 weeks.
19: Di, bro,
20: may mga problema na ng kulon da. Uh-huh. No? So dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. Uh-huh. So muna pirmi na mo balik-balik, ano ka importante, nga gainom ka dito, X500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
19: Justo.
20: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
19: Justo.
20: Kay wala ka kan dito X500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
19: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
20: Pito na ka type, Sir GP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
19: Kulang fibers.
20: Di dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
19: Kayo gihom si boy.
20: Inom ka di TX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante ni Sir GP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai. Kung gahubag imo tinai IT, expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lumalabas.

reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kagistanan nga mga suki naton sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamong tanan? Sige hapon. Dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong atuig, kag malipayon man nga bagong atuig sa tanan. Isagid ka malipayon nga bagong atuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, ginpagamayo, ginprotektaran sa nagligad nga tinuig, nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkatabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya, kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayaw na ginang Diyos, kag pa. Dayaw, tigid siya, pasalamatan ta siya, bangod sa tanan nga mga pagkapangayo. Nga bisan pa nakabaton kita sa physical, mental, spiritual, financial protection, sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kaysa sulod sa 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayo sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya magupod sa aton, magapakamayo sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kaya importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnubayan, padayon kita nga tipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kung maayo nga itong mental, labi na kung espirituhanon nga kahintang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton ginabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o perme gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Muna nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon, samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay, gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglilingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramil Oy, at pamilya, yun din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At tingin sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita mag-uturan sa aton na pagtuon, isa ni siya

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon aton nga pasalamatan ng Dios sa dayawon bangod sa tanan nga mga pagpagamayo nga gyan ginubo sa aton. Kamusta ka mga tanan? Kamong tanan nga mga suki sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kastanan nga nagapamati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kamay pa nga sige hapon, yara ka mo sa inyong ikayong lawas, kag sa sining nga bag-o nga tuig, kamay pa nga mga pagpagkamaayo inyong nabaton halin sa Ginoo. Kag ang pinaka-importante nga aton ginaliwat din ni diri amugid ang aton nga pag-alagad sa Dios. Kay sa ginasiling na naton diri, walay pinaka-importante, mas pinaka-importante sa kabuhi naton diri sa kalibutan kundi ang aton pag-alagad sa Dios. Ngaman ginabalik-balik naton para at least ma-impress sa aton nga tigpusoon, sa aton nga hunahuna, aton balatyagon nga ini nga kalibutan sa hindi madugay, silutan sa Ginoo, maguba, baguhon, sunugon, ilakip ang mga di-Diyos nun kag ang tanan nga mga butang ngayari sa kalibutan, ang tanan sunugon sa Diyos. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3, versikulo 7, laktaw kita dito sa 10:11-12. Usahan ninyo, inyo Biblia. Muna nga aton mabasa. Muna nga, gina-encourage kita refer me nga tani ang aton hatagan gid first priority amugid ang Dios kay sa aton na pirmi nga siling ang mga bersikulo nga komon memoryado sa mga nagabasa sa Biblia ang Matthew 6:23. Ano ginambal dito? Ambal ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Tinguha ako no, pangita ah. Unaha sa pagpangita ang ginarian sa Dios. Amo na ang aton unahon. Amo na tinguha unta, unahon ta pagpangita ang ginarian sa Dios kag iya pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang idugang. So dugang na siya. Kabalo ang Ginoo tanan bisan way pakita pangayo. Way pakita mga pangita kabalo na siya. Mananga ang iya pangabay tani, pangabay ni Kristo, nga aton unahon. Kaya nga aman, ang matabuna kung aton tinguhaon ang manggad, sunod sa bal ni Apostol Pablo, sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hasta sa 10, sa versikulo 10, dito kuno nga ang nagatinguhagin mangin magaranon, abaw, nasiod sila, kag nagbutang sila kagulingon sa kabudlayan, nga daw, nilang daw, madula ang ilang relasyon sa Dios sa pertikadikad. O muna nga, kamusta kamutanan? Permi nato ni nga ginaliwat nga kamay pa. Bisan ano ang aton kamtangan, basta kay importante kada adlaw magaliho kita, magagiho kita, magaobra kita. Dayon, magakabuhi lang kita nga patas, hindi maghimo sang malain. Pero mo gani nga permi naton ginabalik-balik nga ang pinaka-importante mapabakod ang buong aton espiritual agon nga hindi kita magahimo sing malain. Mo ginaka-importante. Muna nga, wala na ang aton nga mga pagpadasig sa inyo. Dayaon ta, pasalamatan ta Ginoo sa tanan nga mga pagpagamaayo nga physical, mental, espiritual, pinansala ng proteksyon. Mga muyo anay kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos. Muli po kaming dumunurog sa inyong manalan o kulukan. Pinasasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong habag, sa inyong pag-ibig sa batis sa amin. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala kasama na ang mga kawani. Mga pagpapala na physical, mental, spiritual, pinansala ng protection. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maging pakinabang ang inyong banal na mga salita. Nawa maging kapakipakinabang sa amin ang aming mga pag-aral upang sa ganun. Lumago ang aming pananampalataya. Kami nawa ay maging matatag at maging tapat sa inyo upang kami karapat-dapat man sa inyong mga pagpapala at mendisyon. Ito ay aming hinihiling
sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton nga pagtuon, padayon kita. Diri mauturan, hambal ni Apostol Pedro, kung aton basahon ang 1 Pedro, kapitulo 1, mga

totoo dayon, pero kung bisan wala naton siya makita, pero aton siyang hinugma. Bisan nga wala naton siya makita, pero aton siyang gintuuhan. Amo na nga magakalipay kita sa kalipay na hindi naton matakos. Ha? Grabe. Naman kay mabaton ta ang himaya sa bugos nga nabaton ta sa aton nga pagtuo. Bisan pa ang kalwasan sa aton mga kalag. Kaya nga man, ang dugo ni Kristo ginpaagay sa pagtumbas ang sala kag sa pagtinlo sang makasasala. Kag dapat naton kaptan ang mga merito sang dugo ni Kristo. Kag magpati nga may kabuhi kita paagi sa iyang ngalan. Hindi pagtuguti ang mga sayop ni Satanas nga magpatalang sa aton. Ginapakamatarong kita paagi sa pagtuo lamang. Apang ang pagtuo kay Kristo wala nagahilway sa imo gikan sa pag sa obligasyon sa pagtuman sang iya kasuguan. Muna kay hindi gina siya mabago. Ang iyang kasuguan sa Dios hindi mabago nga subong sagrado sa kasagrado sa iya trono. Parehas kasagrado sa trono sang Dios iya kasuguan nga man. Lantaw ninyo, ginbasa ta ang Hebrohanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay. Agod nga sa panahon sang kinahalan ta ang iyang bulig, iya man kita buligan. Kung may trono ang Dios, mutambalon ara siya kapungko. Kung may trono, may nagapungko nga hari. Kung may hari, may ginharian. Kung may ginharian, siyempre may mga sakop nga katawhan. Ang pamangkot, ano nga klase nga ginharian kung walay kasubuan? Amo nang dapat intindihon, napaka-simple nga analogy. Napaka-simple nga analysis. Akong liwaton, magpalapit kita sa trono sang bugay. Kay damo ang naghambal nga bangod kay aron kita sa panahon sang bugay, wala na kuno ang suguan. Amo na ang sala nga mga pag-intindi. Nga man, akon liwaton, kung ara trono, siyempre may nagapungko sa trono. Kung may ara nagapungko, nga hari, kay may ginharian. Kay may ginharian, may ara ginakasuguan nga ginharian. Kay kung ang ginharian, walay kasuguan, perti kagamuna nga ginharian. Amo na nga, hasta subong, samtang sige kita wali nga, hindi magpakasala or maghinulsol kita. Ang tanan subong sa bilog kalibutan nga nagawali sang paghinulsol, nagapahangop lang sila nga may ara gali hinulsulan nga sala. Kag kun may sala nga hinulsulan, may ara gali kasuguan. Kay tani kun wala kasuguan, wala na'y paglapas. Kun wala na'y paglapas, wala na ang sala. Pero nga ang ay ara pa man ang sala. Suno sa atong mabasa. Ba diba? Muna nga importante katama. Basahan ninyo ang Roma 4:15. Ang Balipusul Pablo. Kung walay kasuguan, walay sala. Oh, kung walay kasuguan, walay paglapas. Adi, kung walay paglapas, walay sala. Kung walay sala, walay paghinulsol. Pero nga ang hasta subong sige kita ay istorya sa paghinulsol. Muna nga, importante gid katama nga atong mentsindihan. Ang pagtuo kinanglanon, apang ang matuntuod nga pagtuo, magapahanugot sa tagiya sini sa pagdala sang mga bunga sang Espiritu. Amugina, ang sala amo ang paglapas ang kasuguan kag wala sing tao nga maluwas sa sige pagkasala. Ang makasasala dapat maginulsol sa Dios kag mangin matinumanon sa kasuguan sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Mahambal nila, ang tao daw hindi makatuman sa sugo. Yes, I agree with you. Hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios kung wala si Kristo. Kay ginabalik-balik na natong dire nga, si Kristo naghambal, wala ka mo mahimo kung wala ako. You can do nothing without me, or without me, you can do nothing. Hambal ni Kristo. Amo na nga, kung wala si Kristo, wala gid kita. Pero kung ara si Kristo, mahimo ta ang tanan ng butang. Mahimo ta ang pagtuman basta aras Kristo kay hatagan kita ni gahom suno sa Juan 1:12. Sa tanan nga nagatuo sa iya, sa tanan nga nagabaton kay Kristo, hatagan niya sing gahom. Adi may ara kita gahom, ano nga gahom? Gahom nga matuman na nato ng subuan paagi sa bugay ni Kristo, paagi sa grasya. Kay ang pagtuo amo ang kamot nga nagauyat sa makagagahom. Kung ginahimo naton yadtong mga butang nga suno sa kasuguan kag matarong,
Bagi sa grasya ni Kristo, ginatuman naton ang mga sugo sang Dios. Kagsaa mo nga mga butang, ang Dios nagsaad sang iya pulong nga magahimo siya sing dalagko nga mga butang. Kaangay ni Daniel, mahimo ka magtuad sang imo sala. Kag magpresentar sang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Dios, abang bisan anuman kaimul kag indi katakos ang kagsayop ang imo gilabatyag nga imo kagulingon, nga inyo kagulingon, inyo pribilehiyo nga magpanag-iya sang mga saad sang Dios. Mahimo nga maangkon naton ang grasya kag bulig nga si Kristo lamang ang makahatag sa aton. Indi na malipatan sang Dios ang isa sang iya mga anak nga nagatinguha nga mangin matinumanon sang iya balaan nga mga kinahanglanon sang sa indi nga niya malipatan ang iya kagulingon. Ang kasulatan nagapahayag nga si Kristo nagtigib sa aton sa mga palad sang iya mga kamot na ginahuptan niya kita sa walay katapusan nga handumanan. Aton mabasa sa Isaias 49 versikulo 15 nga ginasulat na kita sa iya palad na daw ginatigib. Ang isa ka impulso, isa ka emosyonal nga ehersisyo, hindi pagtuo o kung pagpakabalaan. Ang pagpakabalaan, amo ang pagtuman sang tanan nga mga sugo sang Dios. Ang iban sa inyo, napaslawan sa paghimo sini, tungod kay ginkuha ninyo ang inyo mga mata kay Sos, kag nagtulok sa inyo kagulingon. Ang iban, nagpahilayo kay Kristo sa ila mga kabuhi, tungod kay nabatyagan nila ang ila kagulingon na nga pagkawalay takos, pagkaindi takos apang si Kristo napatay sa krus sang Kalbaryo para sa mga di matarong kag di takos. Kung magtulok kita sa iya, magtulok kita kay Kristo, mawala bala sila? Mawala. Hindi. Sila dapat magtulok kag mabuhi. Magkabuhi kita kay Kristo. Kay ginhambal na sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1 versikulo 17, the just shall live by faith. Ang matarong magkabuhi paagi sa iya pagtuo. Mayaran kita pagtuo. Amo na nga magkabuhi kita paagi sa aton nga pagtuo. Kamu nga nakabatyag sang inyo mga buluhaton, indi takos kag puno sang mga pagkadihimpit. Kamu nga ginakapoy kag ginabugatan sila ni Jesus. Si Jesus nagaagda sa inyo, sa aton, sa pagpalapit sa iya. Agud makakita kita sing kapahuayan sang aton mga kalag. Luyeng ni Jesus nga suksok naton ang iya guta sa pag-alsa sang iya mga lulan. Kag nagasiling siya nga ang iya guta mahapos kag ang iya lulan mamag-an. O di hindi man budlay, di ba? Amo na kasimple. Sino'y isa ka manugwali sang pagkamatarong? Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Apang ang tanan niya nga mga paandam gintamay sang kaliwatan nga ila gintumod. Ang kamatuoran indi gid mangin popular sa kalibutan. Kag ang kalibutan nagapakigaway sa kasuguan sa Dios. Ang kalibutan puno sang sala, puno sang kabutigan, puno sang paglapas. Si Jesus ang bantala sang kamatuoran sing matutong, sing mapinalanggaon, sing hanuot na nagabuhat sing pagdumili sa kagulingon, kag nagdagsa bala ang kalibutan sa iya bandera? Indi. Sano ang kamatuoran na kasugata sang mas istrikto kag positibo nga pagsikway sang sa panahon ni Kristo? Kunibutang nato ng aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa Dios, agon nga makatundo kita sang kamatuoran, makahimo sang kamatuoran, kag mangin balaan pagi sa sini. Indi kita pirmi magmadinalagun sa aton mga panikasog para sa iban. Kinahanglan naton nga magsaling sa resulta sa Dios. Kag indi pagitulod ang aton kagulingon sa bibi sang pagkawalay paglaom bangod ang mga tao, magapatigas ang ilang mga tagipusoon kag magasikway sang labing maathag nga deklarasyon sang balaan nga kasulatan. Dapat naton kaptan sing malig-on ang aton pagtuo.
kag paligunon ang aton kalag paagi sa malig-on nga pagsalig sa saad sang Dios. Mahimo ka magsiling. Nahibaluan ko nga ako isa ka indi takos nga mamumugon apang nagasalig ako sa pagkamatarong ni Kristo. Ang merito sang Dios, sang dugo ni Kristo, amo lamang ang akon pangabay. Nahibaluan ko nga ako isa ka magkasasala apang ang dugo ni Kristo nagatinlo gikan sa tanan ko nga mga sala. Dapat naton padunggan ang Dios paagi sa pagtuo sa iya mga saad. Mayara niadtong mga nagaangkon o nakaangkon sing isa ka maayugid nga inagihan nga nangin mabakod sa kamatuoran nga nakahibalo kun ano ang pagpati sa Dios kag ang ila pagtuo giniisip sa ila para sa pagkamatarong apang si Satanas nagapangabudlay sa pagpaluya sa ila mga kalag sa paguba sang ila pag-uyan sa Dios. Amo na kamaldito Satanas. Bisan pa nga ginlikupan sila sang mga panganod ang Ginoo wala magpabaya. Ang Ginoo magabayaw sa ila, magahatag sa ila sang physical nga kusog kag magpaisog kag magbuhi liwat sang ila pagtuo. Kinahanglan naton na makig-away sing dalayon kay Satanas. Kung tipigan naton ang aton pagtuo tubtob sa katapusan sa tunga sang mga pagluya sang buot nga makapapilit sa aton. Dapat kita magtulok palayo sa kagulingon. Kay si Jesus lang ang aton paglaom. Ang hambal sang kalag dapat akon siya. Si Kristo akon, hindi kugid pagbuyan ang iya butkon. Pakamayuhon niya ako ang nagatinlo nga dugo igabutang ko sa akon kalag. Kung wala sing pagtuo, hindi makapamuot sang Dios. Hebrehanon 11 versikulo 6. Pribilehiyo naton nga gamiton ang aton kagulingon. Gamiton ta sa aton kagulingon ang mga saan nga ginhatag sang Dios sa aton sa iya mga pulong. Nakaangkon kita sing dako nga kapawa ang labing makatilingala nga mga kamatuoran ginbutyag sa aton. Kag ang aton pagtuo dapat magsanto sa kapawa nga kag ang gahom sang kamatuoran nga nabuksan sa aton paghango. Ang aton pangamuyo dapat mangin pareho sang pangamuyo ni David. Buksi ang akon mangwata agod makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Salmos 119 versikulo 18. Muna nga diri, kambal ni Apostol Juan sa Rome. Sa Revelation 14:12, diri kinahanglan nga magbatas ang mga tumulo, ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag ang nagatuo kay Jesus. Grabe no? Namit ni siya nga mga versikulo. Ang kay David, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amo na nga buksan sang Dios sani ang ato mga mata agon makita naton ang makatilingala nga mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang diri naman kay Juan, amo na nga ari ang pagpamainantuson, ang pagbatas sa mga tumulo. Sino sila? Ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagatuo kay Jesus. Dayon sa Revelation 22:14, here is the patience of the saints. There are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Revelation 14:12. Sa 22:14, nabal dito nga, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Amo na nga, may isa kita kadako nga basihanan, matuod-tuod nga, basihanan patuod nga, basihanan, nga ang nagatuman sa makasuguan sa Dios amo to sila ang inkabig nga mga balaan.

santos ang ginhambal diri. There is the patience of the saints. Sino sila? Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Naman nga, importante siya katama mag-autoran magkabiyanan na ang aton pagtuo kag pagtuman sa kasuguan sang Dios hindi gid magbulaganay. Dapat permigin sila magupdanay. Kay kung wala ang pagtuman, hindi man kita mangin balaan. Kay ang kasuguan balaan sa City versículo 12 sa Roma, ang kasuguan balaan matarong kag maayo. Amun na nga kung tumanon mong kasuguan, walay rason na hindi ka mangin balaan. Amun na nga kamay pa ang Ginoo magabuling sa aton, mabuksan ang aton nga paino-ino, ang mata sa aton nga pagtuo, ang mata sa aton pag-intindi, sunog sa Episo 1, versikulo 18, agon nga matuman tang kasuguan sa Dios. Suway naman kita siyang timpo, magpadayon pa, agon taposon sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami lawat pamilya. Gayun din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na patuloy nawa ang mga pagpala naming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayun din sa mga nagkikinig, ginawa mo nawa ang banal na mga salita at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y amin sa mutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM.